0: Olorun ma gbo won. Bibeli wi pe gbo hun mi nigba ti mo ba pe Olorun ododo mi iwo lo da mi nede ni iponju se oju ere fun mi ki o si gbo adura mi eyin omo eniyan e o ti so ogo mi di itiju pato e o ti fe asan pato ti o si ma wi pe okan yin pe o wi loruko Oluwa eni ti o da aye ati orun o ma ba imo ta je lori e because ero ta ninu rin ajore ni ko jabo won ti le fe gbe omi mo wi loruko Jesu ti Nazareti gbogbo ipinu en to pere ni ota loruko Jesu ti Nazareti ima re dasan
1: amen
0: ima re dasan
1: Jesu
0: lori oro re ima re dasan
1: Jesu
0: oda ima re oni jo
1: Jesu
0: ima re oni jo
1: Jesu
0: plan kan wa ti Olorun ni fun o ipinu kan beta ni fun omo re akosile lati orun wa ipinu ayo yi loruko Jesu ko wa si imose
1: amen
0: mo wi loruko Jesu to ba fi tara sami meta ileri ayo Olorun nu aye re ileri ogo ipinu ati maje mo Olorun Olodumare ati ipinu rere ti awon eni rere ta yan fun o ti won ni lati se fun o kan won wa ti mo se
1: amen amen amen
0: in the name of Jesus Father, save your bar.
1: Amen.
0: Jesus, Oluwawa.
1: Amen.
0: Loruko Jesus, Omara Anuba.
1: Amen.
0: Omara Anuba.
1: Amen.
0: On the Friday, by you, on the 22. Ojo ta uye dena niye. Kepa. Mugba dua loruko Jesus ten Nazareti. Iri ati ayore omate olowo.
1: Amen.
0: Ba nwo egbe, eki ento wale egbe yipe, eka aro.
2: Eka aro.
0: Toba ajo senle walodo yi. To ba jero le eyin le ma ku ko te wa in te to wa lodo yin na ni ke fi ki won amo ni he o e ka ro good morning oju be lo mo gbadua e ora anu gba
1: amen
0: mo le ma ra anu gba
1: amen
0: mo le ma ra anu gba
1: amen
0: e ma ra anu gba
1: amen
0: le ko ayo re si
1: amen
0: le ko re si
1: amen
0: le ko yanu si
1: amen
0: won mo ni ri o mo
1: amen
0: Wọn ni ramọ re mu. Wọn ni fọmọ de olamu. Eh, aye o ni da olumi ayo nu. Wọn ni fọmọ pa ile ku. Idunu re koni dekun. Ayo re koni dekun. Ari dunu lo mo re, won o ni fi pa ile ku. Ayo to re ti lo ramọ re, won ma te olowo. Le ko owo to nkaye o ma te olowo
1: amen
0: olorun ma sile kuna
1: amen
0: olorun ma sile kuna
1: amen
0: olorun ma sile kuna
1: amen
0: ayo re ma kun
1: amen
0: olorun du o ninu
1: amen
0: ire re de
1: amen
0: olorun re de
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: a gbadura o adura lo ngba agbara o ngba mama kan se testimony kan nigbati mo gbo testimony yen mo ronu le lori won ni omo yen gbo bi aja gbogbo yen lo mo tumo e papa yen te ba gbon ninu te gbonta e ti mo ti mo wi on gbo bi aja e mo ru owo ta ti na won na lo hospital won lodo woli lodo ariran ka kirina ma na won de na ni odo ni segun awon kan mo so fun pe a ile soro adua e mo kan ah won ni fomo ja logun o ti oba ri en ti aye fomo dalamu ah anu abiya ma se ni sugbon ni pa adura ti gbianju o pada bo o bo mu fe soro lori e ta ba ti gbo
3: oruko yin ati ijo ti e wa ati kile olorun ko ba se fun yin gan
4: o dupa lowo olorun se bi oba ti o je ki so omo omo nu tori pe gba ti mo fe travel mo ra ororo mo si ra omi meji lo sodun family mi gba ti mo de be mo ri to omo kan hu ko ki se ko o ngbo gaga bi aja lo se ngbo mo wa mu ororo ti mo ra mo fun omo na mu mo fi ra la ma ba re wi pa won ti nawo nawo nawo mu ni to olorun se bi o ba wa fun mi o ni oja fun mi tupade mo dupa lowo olorun ki to ku oninu ile lati jeta omo na ti wa oke
5: haleluya
4: o ti agbara olorun o ti wo
6: mama kini ehun te lo gan oro omo yin
4: ororo se bi oba ni mo lo ati omi se bi oba
0: ah gbogbo eyan gba wa soke papa eyan bi won abiyama e so pe oluwa o mama yen o ti so baba yen se dake o ka mi lara ju bo se so pe oluwa ma je fo madamu mi
7: ma je fo madamu mi
0: eyan ma se pe oluwa ma je fi madamu obi

0: Lati Tuesday mo tin tenu mo ko ha ni ti mo ri bi jai ja yen le kan ko gun se wole mi po wa gba we wa gba duwa ni apere gbagbo ti nbe le ta lo fo number 1 o mira pada ye wa nle ororo ta ma fun e ororo ye ni mama lo ki ke eyan ma gbo bi aja ko je pe ororo na lo o ye ko mo pe kankan nbe nbe agbara olorun o nbe nu ororo yen en tin bo bi aja ogun yen de se mama yen okan de bale gbogbo eyin ti won fo mo yen yori renu lati oni lo ogun yen so
1: amen
0: ogun yen se
1: amen
0: ogun yen se
1: amen
0: ogun yen se
1: amen
0: wo bi in tan pe ni ogun oru aye mo fi ndayan lamu mo pade mo kan ni so oruwa kan ta sin last month ngba ti mo ri ninu emi ki niyan to wa laye bo to ba ti sun a ma bara e ninu oku se laare awon oku se lasan ni gbogbo se ti dojuru a wa marun bi ejo mo tutun o ti mo pe ogun kan ti wole sibe iru awon ogun bayi e ma nso yan da lai ma se ni ogun oru o ma muyan be ni pe eyan o si laye ni ogun oru burugan a ma gbadua bo ma fe ki egbo biran yen se waye ka le mo ton sele ta le jo gbadua tori pe ogun oru gboro se o
2: e mo baba
3: calm there come
2: Where
3: are your five children? Children are called. Where are they?
2: Meta ni morimbi.
4: Mejiwale.
2: Okay, God bless you. Now. Hallelujah somebody.
3: Hallelujah.
2: Say it awon mo yen. No.
3: Can you see these children?
2: O simple.
3: It's very simple.
2: Sherry.
3: Did you see?
2: Oju orun. No want to one buy.
3: They do visit you in your sleep.
2: Sherry, alaba mi te man laye.
3: That mysterious dream that you dream.
2: Ki le ro po fa alaba mi.
3: What do you think is caused that mysterious
2: dream? Ki ni ara aye ni ba se pelu ara orun.
3: What does the ghost have to do with sleeping?
4: Emi pelu oku la ma lo mi labajo ma nsoro. Ti ma ti su oku ni. Mare su bayi gbogbo bi pe te je ba bi mo si bi kan to ya kan to ma rin lara yin bayi o mo arun lara mi ni bed la la lele bit ba ti ba ju be gbogbo ara ma ro mi ni gbogbo oja ti mo ta gbe se ni
2: yeah
4: ti ma pe ta je ba ti
2: fa me
3: give me one of the water
2: fun me kan no me

0: Sunday.
1: Oluwa.
0: Ina bajana,
2: Oya
0: dua,
2: Onko Jesu, Ina
0: Oya
2: Shebiya,
0: Majala, Muri Bango Duma, Beko Toto Mekaba, Kulu Madeba Sondaya, Prebo, Pairada Sondaya Kupa, Beru Manaya Kanda Him, Shari Bango Daba Handa, Yes, Oluwa. Sapu awa ye, Simon Pakada Rada, Fire Mamele, Fire Mele, Oya Dua,
2: Onko Jesu,
0: Henry Mo, Madame Senda Rabaha,
2: Oya,
0: I am a man.
3: Saulu si ro ni se si ile Davidi.
0: Yes.
3: Lati ma so.
0: Uh-huh.
3: Ati lati pa ni owuro.
0: Mi gbon kan tun so.
3: Saulu si ro ni se si ile Davidi.
0: E je ki awon ara lo gbo ketekete irun te nkai. Yes.
3: Saulu si ro ni se si Davidi.
0: Saulu oran onise si Davidi. Onise to ran se mo. Onise panipani. Beni. Onise panipani. Ha! Loruko Jesu ti Nazareti onise ayo lo ma je fun o.
2: Amen.
0: Yes.
3: Lati ma so.
0: Lati ma so awon eso, awon eso ti ma nso isise eniyan lati mu. Awon eso ti ma sapamo, ta ma nso yan lati mu. Yes.
3: Ati lati pa ni owuro.
0: Ati lati pa ni owuro kai.
3: Mikali aya David si ri fun pe.
0: Mikali omo Saulu ti Saulu mo fun Davidi gaga bi aya Mikali o si wi pe
3: bi iwa ko ba gba emi re la ni ale yi
0: Davidi igba melo mo pe o oni igba meta gba mi ara re la o to ba ile sunle lale
3: ni ala ni apa
0: to ba gba ara re la ko wa bi to lo sun si lale ko lo wa bi to ti gbadua Chloe
3: ni ala ni apa
0: eh ya bi arubi kansa himma mo pase imo ta da se lori e igba ti David gbo oro yen eh iku ke o para e mo ni o sa sala fun emi e aye mo le gan ogun oru e se tayo ogun oru oni kan re nu mo de ri daju pe oru na le yan mo ri gbala oru ni eniyan mo ri segun Peteru bo se sapo eto won tele lo se ti odo lati ale di aro ko pa jayo kan omo tan pe laye ni o lo bi se obo yawo eni ki lo mu bo oni osi won tele eni lasan lo pe ni bolore ba pe to ba debe story ma change. Oh, my young, don't promise that I'm say, oh, Rune. He said, go, Rune. And Lolu, I said, but they lie. Tied up by the tied up by Dua. Necapua. Oh, Nemania Barasa. I think one Benatan. Tatin Dina in Nadua. Ah, a mere advice, Marcel Lenny Mambo Campo. Tied up by Dua, oh, Rukasun. Oh, Ruka. A fe fi pade a fe gbadura oru ira pada lape ore mi e pada orogo e pada won kan so iran fun e pe ologo iwa mo ologo re re oda bi omo alaso tin wa kisa ano mo eleran tin jegun ogo na

0: won jo lo na gba mi sa gbogbo bi o ba wa mura to ba nbo lati north lati east nbo lati ibadan lati abekuta lati sagam to ba ti de interchange ni abe bridge ye kan ma wa gwe lati be iseju merin si maru owo to re wa ti ri bi bodu ye se bi oba camp ya sibe o ti de camp ni ye to ba nbo lati eko to ba ti de mowe ni mowe oko ma wa nbe to ma ma gba won mo lorun wa si camp to ba de nbo to drive won to wa mobile to ba ti ko ja redeem yan ba ti de redeem ma wa go e wa drive like 4 to 5 minutes ma wa pa left here ni odikeji lohun wa ti ri bibodun laye lo turn sale ko ya sibe o ma ni agbara sa afi ko bo kemi na o bo ka jo rogo ilo ipese ti wa le mantu ye wa le 100,000 mantus o ti wa le ororo 100,000 o ti wa le omi o ti wa le omi ra pada ye in to ba na o je na make sure pe wo na o get ninu omi yen to ba lagbara iyen le park kan bo se yo kan bo se bo mo fe ko ti e get ko make sure pe awon omo re ri nbe omi ra pada ni o ye ko ti ma je won mo ogun to boko re ja na ni njo mo yen won fe o lo ni amo mo gbadua o ma bo in the name of Jesus mo lo ma bo in the name of Jesus Isaiah apostle chapter 16 25 and 26 ero se kilo sele
1: sugbon laarin agajo
0: yes
1: pa lo sile gbadura
0: aha
1: o si kori yin si olorun
0: oh yes
1: awon atubu sin 30
0: eh la se pe awon olorin mi o mu ri ko awon olorin ma wa nbe jola wa nbe a jo gbadura ni bi se alawuye o wa nbe a jo kore na ni baba de bi orin mi na ba yin ko abi ata ba mo ri ko a sa na won to mo ni ko a jo o ma ni agbara sa kilo asele to ngba tan yin olo lo gigi
1: isele nla sise
0: yes
1: to be ti ipile le tubu mi titi
0: aha
1: lagan gbogbo ilekun si si
0: oh yes
1: ide gbogbo won si tu sile
0: eh yi deraja
2: amen
0: ogajo oru ni eyan ma nbo o ku sowo e peteru ogajo oru lo nbo chapter 12 ni yen wa ni si apostle lo ni o ma bo
2: amen
0: so pe ma bo so pe ma bo so pe ma bo so pe mo ma bo iyanu gbodo sele awon eyan ni testimony beni kini mo so awon eyan ni testimony en to ni cancer mo te like obirin yen o lo hospital o lo ororo o lo si photo e o gbadua kilo sele
3: oruko mi ni wura olanowo ga omo ori ijo ori afefe ni mi mo dupa lowo olorun baba se bi oba tori pe o seun ninu aye mi mi mo bi mo se le so nitori pe kini ninu ijo iyo olorun dabira ti on ba le gbekele olorun nibi ni last year ngba ta ngba we 50 days mo so fun olorun pe omo mi kan to wa ni ilu oyinbo ko ti ri iwe egbelu gba lojo ta pari awe yen gogogogo bayi ohun lomo yen pe mi pe ohun ri iwe yen gba eri akoko niyan eri elekeji nigba ta bere awe todu yi mo tun gbadura pe iwo olohun saanu fun mi omo mi kan okunrin ni ise to nse mo ni mi o fe ise yi ba mi paro ise si bi to je pe o ma ma gba owo to tobi olohun se yen ninu awe yen baba nso fun wa wi pe kawon mo wa kolo kole alarinrin kolo ra moto gbalode mo sa n claim e pe iwo olohun nkan ti baba nso je ko se sori awon omo mi o omo mi obirin yen olohun de ti se o ko le yen o de ra moto je ko de ma fi ka de ma fi ayo ka ma fi idunu se bi esu se gbogun de niyan bi aisan yen se bere niyan kilo de kilo sele won ni cancer ni cancer ke nkan ti mo kokko so ni pe baba se bi oba nse ni mo gbe calendar won ori bed mi pelu won alajo nsun mo ni baba se bi oba nkan te so wi ni wipe ka omo wa kon lo kole alarinrin o ko lo ra moto igbalode o e so wipe ngba ta ba se ton se ni ko ku o mo ni tori na omo yo gbodon ku nkan ton ja cancer na mi te fe gbo rara mo wa wa bi mo wa baba wa won ni baba o si le pon ti lo so ndo bawo mo se fe se mo wa lo sile anu mo bere si ni gbadura mo bere si gbadura ororo tara mo gbe dani atomi mo wa gbe lo mo sa fun omo yen pe ko ma mu omi yen ko ma lo ororo yen pe lagbara olohun I koni ku Wani kini yon man pa yon, moni to ban pa yon koni pa omo, mtode omo baba shebi oba lele, baba shebi oba de sinan ni sukun omo. Wati nan ni kani to ba wani nou joye koni, boku omo si. Mo shan kle mwe, mo nsobe, mo mu foto e mo, mo sinu umantu, mo fi boju kalenda baba shebi oba, pa omo yire o, oru yi lo wa, toda yile sa koko lo kole, oda si kole e mi, to ma fi beba mi yon dafun, asha an logu, an badura, an shebebe, ki ma sha wilo sha, wani shilo ma she surgery. Okay, o si wahala mo tun gbadura olohun ojo surgery o won ni ta ba tete se o tun le fo se bo mi ah eh won lo si bi to ma ti se won ni won da sele mo ni are ise te da le ma lo shambi te da si ni lagboro olohun mo sa gbadura gbadura olohun sa se last week won se surgery yen fun o de o wa okay won si discharge o ti lo sile emi ku o ti kuro ninu aye omo mi patapata mo dupe lodo olohun tori mo ti ngba ti mo ngbadura ni lanu yen ni last month ti mo su pupe wo olohun se bi oba omo yo gbodo ku tori mi o ese so pe kon ku kon lo ma sorire ni olohun de gbadura yen fun mi ipe baba se bi oba o dun idu ayo lori mi mo dupe lodo olohun
0: eh o ma le ri ila koja re die ri in the name of Jesus and you tell one little ba move for to a move for bro a move for by a corner my bone come kind of bad doa and that up for my wa tabati de ori Facebook oh my near barasa bolu wat in betie me a wa now what you know and see me draw no ruko just oh maria no ba like barolo lori dove ama wa live lori dove lati ago meji abo ni oru lagbara olorun dove television be rider ha mo pase aye ready de aye ready de oh my god mo aye ready de in the name of Jesus wa de se bi oba ben yori gbogbo lojo bi oni oni wedding anniversary mo gbadura fun yin e ora nu gba aye ma dide Igbe yawo re ko ni da.
2: Amen.
0: O ta o ni mu o.
2: Amen.
0: Wa de se bi oba.
2: Amen.
0: E lo ma po si.
2: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
0: Ya woru ko awon celebrants. Number 1, Akeyemi Fumilayo. Number 2, Abioye Abenat. Number 3, Abosede Oman.
4: Bamidele Ogundokun Baba Ijo Church wa ni Gando.
0: Happy birthday to you. Loruko Jesu e ori anu gba.
2: Amen.
0: Ogo ra jade.
2: Amen.
0: Ogbo eyin omo Olorun. Ti a man bless you say a lati lenye nini mona a lati lenye si a yere o ne da ye se ma o ne da ye se ma ala wati o lenye ete wasi waju bo buye ye tolo oma lo lenye lati si a ti lenye isayi bo ti wuko kereto asodi lama olo wa noru ko jis kayere o dike wa di alabu ko omo ra kole alabu aramato yoran olo wa yonase onarala ben yori jesu oluwa wa bless akura abwe mo yasima kwe lakbara jesu wanko yasima meri ewa jesu oluwa wa o jis se de kapita lo juba ekpe
5: emi koko meri ko
6: Beni o, ipade adura olososu to ma nwaye ni Sebi Oba International Power Line City, kilometer 54, Lagos Ibadan Expressway, Lufuwape bus stop Ipele Ogun, pelu ifami oruruyan otun baba Sebi Oba. O ma ni agbara sa, 24 hours marathon prayer. Etu yaya ma bo fun ti pari osu karun, Friday

0: kumidi rukale ewure tura se atari ajana kuta yo won mode le dayaka toro ba di ti ka gbo safefe ka ma tora ni baba ju baba lo
1: FM 94.9.

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu ni oni to je ojo Friday. Thank God is another Friday. Mommy ati daddy njo je mo pe bo se ni dede to follow program every day ohun rere oni fale oni fa seyin lodo e bibeli ni orere ko ni fa seyin lodo awon eni to se dede moji osu omoji ore o asiri awon atayo laye oni te ndanwe mo kiyin to logun mo kiyin te leso mo kiyin loruko Jesu eni to ku to si jende pastor dekunle epafrasi yin na ni ti jo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midire Market gbagi titun ni ilu Ibadan ni bulletin gbo mi eya ayanfe e dide nle e ma bo ni bi pepe. Thank God is another Friday today. Ojo Friday mi leleyi o bo se nbo ni o ma so baba se weekend fe mi na weekend mi tun leleyi baba mi se weekend fun mi e wa do balesa e wa kunle ma e ja jo dupe lowo baba mi e wa si bi pepe yi so ni pepe bayi ibi kan ta ya soto nibi ta ti mo gbo nsoke lojojumo ibe la npe ni pepe oju kan na ibi to ndo balesi yen ibe na ni o mo kunle si e ja jo wa pade ka jo baba baba mi ologun ajobo pade pepe niwon igba ti oju ki ti pepe oju o le ti o so ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo mi e wa dupe lowo baba mi e wa dupe pepe okun baba mi na gbori ile feju okan soso ajanaku to mi gbo kiji kiji eyin wo le ba dowo po ebi oni po lai lai emi mo gbo be so ni gbogbo bi te ba wa e ja jo ma dupe engineer e pe pastor Mrs. Temitayo abolo ndowo po atora anugba.

0: Christ. Gbogbo eyin omo Olorun e kan joko na, e joko. Gbogbo eyin omo Olorun nibi te tin lanfani ati gbo mi. Ko si beyin o se ba dowopo ti o ni ra anugba. E kan juwo si eni baba mo dupe o. Olorun a dupe o. A dupe pe okun lowo baba agbalagba oyi. Baba mi ina gbori ile feju. Ologun ajobo ipa ninu ipa ose. Be se joko yen ke to dide se le ki hallelujah la. Today is 22 ojo keji o le ni ogun odun 2026 osu ele karun to nlo lowo lowo bayi by system odun ina pari lo ibi te joko si yen wa wa make sure pe hallelujah re dun yato anything be lotun tin be losi won agbo ko kan fi so pe o se olohun a ki hallelujah ye yo jem 12 awon gbogbo omo olohun ki hallelujah mefa ati ogo mefa gbogbo e je 12 Somebody shall sing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo mefa, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Olorun wa gbe oga. A ki o ki o po se adupe lowo re. E je nfi idi oro yi ti bayi ki so pe bi o ba le sami bi to joko si yen ni gbogbo ojo aye re ebi oni pa omo. Ko wa si enikan tin gbo mi laaro ti o jeje ikanu o lu pese yo pese onje fun iwo atawon omo re mo ti so to nje tumo si o ki se amola nikan o ki se rice nikan o ki se yan nikan lo nje o ogun to ba le munu edun lo nje o le je fisa re o le je ka kole fun o le je ka titun mo wa so onje to wa je aye aye ijobo orun onje ni and mo ti soro pupo nbe mi fe so pupo lo so na be yen mo mo wa so nkan kan lana o ti omode atagba gbodo kesi mo ni olorun ni mo fun yan lo je god is the source of every food gbogbo nje to ba ri ti eda nje laye olorun ni be die mama so le dide ki ngbadua bi n ba ti gbadua wa koyin sibi ti radio ba wa lato ni lo ki se ri atanu nikan ni o mo to leyin gbogbo toje ati toje laye ki won ma tele o in the name of Jesus Christ mo wa gba laju abi mo se ngba lati joy oni fi onje re sibi ti ni ra wa oni toro onje lo si le ota re gbogbo eyi ti won wo pe ki leleyi titi oju aye re oni jeje kanu mo mo gbadua mo finu findo sure fun yin lato ni lo oke ti won ma gun ni le yin ti won ki le dagun nitori onje iye ti se jesu iwogo o si koja lo aye re yo dan yo dun yo po yo si pe gbogbo awon mo to bi ni o je ologo didan ologo tin tan ologo tin shine ologo to bright ologo tin glitter gbogbo omo to bi aye won yo ri ba ti se awon mo ri oro na gbegba bo se nse abi to ri lo waju to ri lo seyin ilekun iran lo wo ni timo o wa gbo mi un to je lo mo wa o ni pade nti o je o ah olori adua ni un te o je lo wa ki iwa atomo e ni pade nti o je yin o ninu aye yi o didere ni e ni kusoko wa nkan je gbogbo bi te ba ya e ba nu pade iran lowo yo si ma jade fun yin be o di ase o di edidi o in the name of Jesus Christ so wa le joko e le gbe radio ye ga ko ga ju bi te ba wa lo to ba ri opportunity lati se be e gbe soke enikan ni kini di so that adua mi o le mo jabo latoke yo mo bo si yin lori lato ni lo ori ti yin o to kore mo ilekun ti ki si fun awon to je ore re ti wo ba de be fun ra ilekun lai kan yo si mo si fun o wa wo ki ile oni o to su angeli to ba mi sise o jade lo laaro ibayi o se weekend fun wona loruko jesu ti nasareti ogo re yo wa tanan ju bo se ro lo in Jesus name mo so gankan lana pe olorun ni mo fun gbogbo nkan to da patapata lo nje lagbara olorun to ba jade loni wa mo nje bo bo jade onje o wa ba o dedidi o dase won ran mi sin laaro kututu ni ojo friday ni and ki to mo lo sori facebook atori tiktok omi wa pe number 10 loni but omi number 5 ni o je o dio last Saturday ka to lo mi yen but e ma mu omi number 10 ibo ah gbogbo eyin te ba tele mi ibere ki so nise afen to ba fori ti dopin gbogbo eyin omo lohun a bo sori Facebook ni se a bo sori YouTube wa pa julo lori YouTube abi TikTok o dekunle Epaphras ibe le ti pade mi ejo omode ni o agba ni o okunrin ni o obirin ni o e gbe omi number 10 pade mi se ro won mi nikan la fe fi we enikan ni se loni ngba ta ba de be ma so boyo ni ni aboniko eya yan fe ni bo le tin gbon mi emi mo waasu e fun yin pe nigba ti olohun ba se tan lati fu eda lo nje ko sin ti o le lu tori pe o lori sun gbogbo nje mo wa ka jade ninu iwe first king chapter 17 verse 4 to 6 first king chapter 17 iwe awon ba kini 17 verse 4 titi was 6 un ti mo ka jade nbe ni pe Elijah ni olohun wa onje fun ki lo si lo nigba to fe fun lo nje eye ni eye ye to wa aseye lasan eye to laun ju esa mi o fe mo eni to ti o mo ni ko ro lo iba aja un sawo yoku but to ba ti kan tonu ti e yo sa nu e e mo binu ma tun gbe yin dide e dide wa nawo eyin eye to nje mi nbe lowo yin o ye wa ma basi le mi e ma basi sobu mi gbogbo eye ti onje mi nbe lowo yin bayi lo oluwa wi e ma fobo bibeli ni eyeye yo gbo nje wa laaro yo tun gbe wa lasale yo gbe bread atere ah onje alakowe ni o gbogbo eyin te nje nje ikan onje talika ti won ba ran eye si eniyan onje re a si change mo kede loni nitori majemu ipe lori mi o to nje nje ikan mo eye to gbo nje re dani ko mo gbebo in the mighty name of Jesus o dashe o dedidi nkan lakoko ti olodun le lo niye to ba wu o le lu eye enikan ni ki tun ni o le lo to ba tun wu ologun ajobo baba mi baba re ah ah se bo ni God can use an angels o le lu angel awon angeli ti wa bo iye won kale ti won si wa bo ninu iwe first king chapter 19 verse 5 to 8 iwe awon ba kini chapter 19 lati ese ikaru ese 5 egbo ti bibeli so oni bi o si ti dubule Elijah niye o enikan niye o dubule o si nsun labe igi ju igi kan ti won pe ni juniper won ni si wo angeli si fi owo to o si wi fun pe dide jeun won gbo jede labe igi kan ti won pe ni juniper ibe ni eniye ra kasi angeli bibeli so o si ji oya dide wa jeun mo gbadua eyan bi angeli angeli bi eyan ti o ji o pe o wa jeun so le foke ni igba mejo loruko jesu koyo si o sawo mo re angeli amo boyo e wa won to so won ni angeli si fi owo to si wi fun pe dide jeun fasis won ni o si wo si kiesi e mo wu onje ti e gbe wa akara ti a din lati ori eyin na won ti din lati ori eyin na ati ori amo labe ori re o si je o si sun o si to dubule iye ni pe bread and butter ni to gbe wa bi bayi ko le mo po lohun ti wa no business ko mo fun yan lo nje inu orun inu olohun ki dun ki ebi opa awon ayan fe olohun o fara mo ki bi omo pa o gbogbo iye ki gbe lowo ke baba ebi pa mi iwo olohun mi fun mi lo nje oda so fun oluwa se weekend fun mi asiri mo fi to leti o awon ko mo won mo nje ta wa pastor mo je bibeli lawon mo kini oni mo sa line te bi mo pa so oni sugba wa ta gbeke wa li olohun a ki yo sa line on to dara Olorun mo fun awon ayan fe lo nje o ti se ti pe o ti pe nu business ko mo bo won e wa wo ni verse 7 won ni angeli oluwa si to pada wa le keji ki ise kan o si fi owo to o si wi pe dide jeun nitori ti ona na je fun awon kan be ti en bodo bo nibi to lo jina opo yin le ro bo se n bo mi ero australia ni o bo se n bo mi ero united kingdom ni o bo se n bo mi us lo nlo ona reji o yato so na won tin bembe o le mi fi ke fun o ko gba jesu gege bi oluwa to lugbala ki won le fun olonje awon angeli sa latete ko se la awon angeli tin gbonje wa o nbe titi disin be ni o si ma ri titi lai ni odidi ogoji odun ni awon angeli fi di mana fun awon mo israeli ti won je koda won to je ra parusi asiri to nbe nbe niye e wa wo ese ikejo won ni o si dide nigba won ji pe o wa je o si je koda o mu o si lo li agbara onje yi li ogoji osan ati ogoji orun si orebu oke olohun beyin o ba gun ke laye won gbodo bo o gbodo je nje awon angeli so angeli gbe wa mi le kaye igba ti olohun ti sanu mi nipase awon angeli ninu church wa to wo ni we maye eje nse bayi se ri ni ojo Sunday is going to be our communion service. Communion service. Our youth wani bebe talent Sunday wani is a talent Sunday show. Ari eni kasa ni lu US ni lu America. Oba won we ti won se ni last time. And bo go se nje to long. Oni eni to ba gba first, second, third. Ninu awon display won orisirisi nkan la won youth ma se o. Imi ma korin, awon mi ma jo. Awon mi se choreography, elomi se dance drama, awon mi se drama, awon mi se ewi, wa kewi. Orisirisi o wa ni first, second, third. Oni ka jo ka gbe nkan ka fun won ni nkan bayi. Eni kan ni bi enu lo gbe le, o di ba te ba de be. Ini be yen lo ya fefe bayi. Lagbara Olorun. Despite the fact it's only communion service, it's going to be combined service. Ipade to lagbara fun awon youth ni o. Be na la se se ni odo awon baba baba ati awon mama mama eyin gan lebu ebun yin ki le fi se Sunday is a talent nje je mo pe gbogbo awon to ga loni inu church na won ti discover awon we are going to discover you now eja se bayi ya to si yen ibe lati gbadua fun awon omo Olorun ase yo kan won ise itusile ran elomi o to contact agbara lona otun Olorun yo bless you Pastor Michael ete se Olorun yo ka mo fun yin and any kind of no need display o mo be se nkan to ba ni nkan kan to ni ninu bibeli ni the gift of a man ebu eniyan ni o pese onje fun to ba lebu e le lo number e pe pastor ife sori whatsapp yi tabi ke chat e lati foko sile ati nte ba fe dawo te ba fe se e lo number yi 091 28 39 60 06 eni kan ye tun number ye pe 091 eyin te ba wa ni bi to jina boya ni diaspora le add +234 091 28 39 60 06 pastor ife ni o gbe number ye eni kan ya angeli fun yan lo nje ke bo ba jade loni wa pade angeli bi eyan ka maniku abida hasha owo to fe san ya angeli bi eyan san e ri ranlowo angeli olorun ni mo fi se eleri and eje n fe le ikun ninu we psalm 78 aribi tawo yan ti je nje angeli ninu matthew chapter 4 verse 11 nigba ti jesu pari awe 40 days and 40 nights jesu de wo tan te bi npa jesu eye ka lo si sale ni verse 11 bibeli ni awon angeli so kale won wa jise fun onje won wa se fun je asiri tawo kan omo niye ninu we act of apostles chapter 10 verse 9 to 16 ibi lati pase latenu awon angeli pe peter oya dide ko mo je awon angeli won sin peter ko ko fe je but awon angeli dalu ninu genesis chapter 18 verse 1 to 8 eran ti angeli se wa je onile abraham won je mo la won je resi leyin gba won je tan bayi awon na ju towo won le fun abraham ni I may be tangeli ti jeun ninu we genesis chapter 19 verse 1 to 3 lord of lot won jeun be ki se pe won ke so ni won ti mo so angeli amo fun yan lo nje won asi mo fa awon na asi mo jeje yan ninu we judges chapter 6 verse 11 to 21 ibi lati ri angeli to mo mo pase akopo nje fun eni ti won pe ni gideoni ayoni gba mi ki so awon nkan ti olorun mo lo lati fun eniyan lo nje mama nkan lekun engineer pe ki won wole ka bo ti o fe so
1: oruko mi ni kind olohun dun sin lati agege pensima
2: agege le ti wa laaro yi
1: ni e mo on duro si side bi kan ni ibadan be pe ki tetele made tori ogun po nu aye mi mo se wahala lori omo mo wa fe je ki lo nje omo je sister mi omo balaji anike ohun lo mi ni debi
2: se won be nbi ni
1: sister mi omo balaji anike ma bo omo mi business rice lo se o si lowo mu ngbo bi da ni kan ba fi gbese si aye la won custom ba gberu 100 million lo lo ba do ni gbese lo be si ya okiri
2: won gbe 100 million lo
1: ninu eyin oje won ta rice won se pon toro ki se oja kekere oja gidi ni obunbani ati bani ma wori ama mo lo si sosi kan ba tele won wa bi ati gba mi wa se kan lo di ki ma sa paper kidi ba ile todo ti won sa bi nkan be
2: en tun touch se
1: beni won sa lai jo ni so ti wadi mo sa se be omo mi ra ma to kini ile ofse kini ofse keji iketa ati mi gale jeri si eleyi
2: e ma bo e wa ba n jeri se nti an so ile kini keji keta
1: omo bala ya ni ke odenide
2: ah won tin bo
1: ego mi o se o baba mi e se o eleyi gbolo mu ki ileko
2: ewo
1: eleyi gbolo mu ki ta ileko ki to mo na bilisi o ti ba gba flasi si sa
2: omu gbomo
1: omu gbomo
2: eni suwo se ilo mo bola se mama yi si nso to to ojo e ma ko lewo
3: lo sta lo so
2: o to won so
3: e se o jesu ma ba mi gbe yin ga e ni ku ni rewerewe e jere awon omo yin loruko jesu se ri gogo be bi olohun tin towo yin sise te fi taye eni kokan wa se be na laye yin o se dundojo ale sa apa yi oni ka yin esu ese koni gbagbara emi mi mo lowo yin loruko jesu ninu ogbon ninu mo ninu oye jesu olorun ojiji o ma ma ba mi gbe yin ga siwaju ati siwaju si ni
2: adara fun yin
3: olopo ore le se ninu dile baba mi e le je ki ala baba ti ya mi ko se sinu aye wa mo dupe lowo yin sa mo dupe o
2: mama yi omo yin ye wa ra moto kini
1: ike o si ko leki ni lekeji eleyi gbolo wa mu ki tele kin to debi nisi o ti gba flat si ona yin sango to mi kan dagbe be to ma mi wa lo bi si mo gbe nigba ti mo debe bo ki aje tu ka lo ni ma mi fe lo loyinbo e fa dura ohun lowo dadi ejo e fa nu gba mi mo ngbo wa do mo eyan gidi lodo yin baba e se mo dupe o
2: e wa ni su ki lele mo se na e mo sa
1: sa ido si kakiri tin ba ile sodo ti ma sa
2: mo dogbon keko nu yen ile olodun lo tun se awon kan mo ba sosi je ni bi o ri dot ile bayi won foju pare ni baba adibuyi lo so asiri abami e fun wa ko si bi ti an ba ti se soji tan bayi wọ́n ní tó bá lè sa pípa àyíká ogun rẹ̀ lọ ń sàdánù ẹ wọ ọmọ tí mugbó kò mugbó ẹni tí wọ́n ti sọ dẹ́dún arinlẹ̀ wọ́n gba ọjà 100 million nínú ọjà ó ti padà sókè nọmba 1 ọkọ lékení ọkọ kejì ọkọ kẹta òrè o a sì tún pe ẹlẹ́rìí wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ó ní fi ìyá lo ìgbà rẹ in the name of Jesus gbogbo àwọn ọmọ yín ó yàn wọ́n yànjú ẹ wà ní kanjúkú in Jesus name. Nice. Ẹ jẹ́ ń pe bàbá yìí náà wọlé. Ẹ jẹ́ ń pe.
4: Orúkọ mi ni Ọláoluwa Akinlabi. Mo wá láti ìlú Iwo.
2: Iwo.
4: Ní arúgbó ọjọ́ February 1 tó lọ.
2: Ọdún yìí ti 2026.
4: 2026. Bàbá mi pè ìpè 20,000. Mo ti ṣe àtẹ̀símọ́nì yẹn ní ìsìn àwọn àlejò tó lọ. Pe mi o ni 20,000 mo mo fi gbagbo bo lorun rin pipe tolorun ba le se 20,000 fun mi ma fun olorun ni 20,000 mi o jade tori mi o lowo yen bo nkan ti mo so laarin ironi yen gba to ma de ojo keta si gba yen olorun fun mi ni 20,000 naira gerege so mo de san owo yen o ku 100 naira tori bank ti yo charges so gba ti mo fe san re ma je mo losun yen mo wa 100 naira
2: e hard e mo e wo lo ti to
4: mo ha de mo so kini ma ri ni pe bi mo se nlo ile enikan pe mi mo ti so testimony yen ri so mo sa ti ri le yen ta mo de ti
2: ile ti yen te fe
4: mo ti ta
2: e ba n wa testimony won gba yen jade npada gbe gan e ran ti testimony won ni sin a record e le n gba yen
4: 1.2 million naira ni nkan ti won fun mi lori ile yen o ti san ida mewa mi bo igba ta wa 77 to lo yi 5000 naira ni baba mi pe mo jade fun 5000 yen o wa gbadura pe olohun to se anti ti roda yi se temi na to ba wa 77 to lo
2: eyin wo le ran ti roda
4: se mi na fe ru ore be yen ore ojiji tolorun a kan fi be mi na wo so kini ma ri bi 2 weeks ago ni pe enikan sa pe mi won ni motorcycle ti mo ngun pe ko da to mo o ti gbo ki n wa lo ra motorcycle mi emi de ni nkan to po ti mo fe fowo si so won wa ni a ma ki lo na machine so boya 1.3 ni a pe machine gba yen pe a ma send owo ti ma fe ra motorcycle mi a ma send e si mi so ki ma ri mo sari 2 million naira
0: o send it to
4: send 2 million naira si mi pe ki lo ra motorcycle mi mo de ni nkan ti mo fe fi owo se yato si oro motorcycle so mo fe dupe lowo olorun 2 million naira n be no account mi ba but baba mi mo lala kan mojumo leni pe mo ri yin ninu ala wi pe en travel muto yin o wa ko se ru muto ti o ye kin ri pelu yin o wa bi le pe baba mi ki lo de pelu ru muto yi elefe kawon eyan o mo
0: pe kin me mi ni pe mo ran da lo
4: ko da tun fora fi aso kan bo muto yen ni waju pe kawon eyan sa mo fi mo pe yin ni e wa le fe repo mo wa bere pe epo ele lo le fe ra eni epo 35,000 mo wa so fun attendant yen mo ni ko ta epo 50,000 naira fun baba mi ninu ala yen so mo mu 50,000 naira yen lowo lori phone mi
0: won tun fe save 50,000 si mi bayi nawo e ah e je gbo ko nawo si baba yi ilu wo le fe lo so e ti bere processing ninu awon ti mo ba pade ninu isoji ni UK ti e si wa oke gidi then lot it make him be akayi mo won e wo e je mo lo sori Facebook e mu omi yin number 10 e ja lo sibe e mo gbaradi fun isi ojo Sunday isi ologo Holy Communion and Talent Sunday gbogbo eyin youth e gbaradi eni kan ni lori Facebook ago melo 6:30 odekunle Epaphras be le se ri mi lori YouTube TikTok and Facebook mo gba olohun gbo pe didun lo soso lai ni waste akoko eyin ayanfe ni bo le tin gbo mi e ja se bayi gbogbo eyin omo Olorun omi number 5 la tun se laaro yi loni ojo Saturday gbogbo e da laye to ba wa gbadua o gbe omi re gbogbo mi mewe wa yen wa yo number 5 e yo jade omi yen ni ma so tele si loni o se se ko je pa le we loni o si je se ko je pe awe e ti e ja lo dan wo e ja lo mo ba gbo n to se ko to nlo me ti lo a gbe pade mi to ba ti di ago mefa bo ago mefa ni loni 6 a.m. 6 a.m. ago mefa idaji tin ba ti ku nbi nisin ni o to ba sese n gbo mi lo ta ago mefa ba ti lo ya ba mi lori Facebook nisin o ri mi live neat and clear o dekunle e perfect baba mi o oh a fe se nkan so mi wa ati try gbogbo yin te ni ida mewa gbogbo eyin te ni ore wa mu ore emi ni testimony kan mu ida mewa kan jade an gbogbo eyin te le mo to ni wa bi n ba ri yanu owo ma fun woli mi wo na se be eni kan ni se nso sinu account number church to ba la account number mi o le san be bo ba ni ti church o ni esan da mewa tore si account number na ri 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank Bin Obasi Wole Elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in the year Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade nko to di pe ma lo ese bibeli wo la fe ka iwe psalm la wa ati bere lati loni by 21 to 30 iwe psalm 21 titi wo psalm 30 lato la lo lati bere si mefa mefa pada gbogbo eyan omo olorun ti won bi loni da eyin te mark wedding anniversary yin eje nfi gbagbo gbadua fun yin so raye to n ba lo yin eyin atoko yin brother to n se birthday mummy ti n se birthday sister to n se birthday gbogbo eyin te n se birthday oriire ni wa se wa gbadun aye wa tun gbadun aye tin bo olohun bo idile yin oni baje marriage re oni daru so wa bi o se le lodun kan sa be se le lodun kan ma e ma tinu ogo wonu ogo ati ninu ola o wa ri pe aye o bere si san ju ti tele lo happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary gbogbo eyan omo olohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook You are blessed. It is well with you.

0: we are wa ba mi a cherry lati gba ojo kan a wa nko da bi de bayi woni ka da o last tax 20,000 wa lo lo mi su we le mo se jade no mo jade mo lo bi se mo su ni bodo e mo se pe mi e kia hello wa gba lati gba sha sha wo millions of wa account mi mo kan ba je
1: millions woleri but like to that 20,000 yeah
0: daddy even last week or orichi lateko hello wa emo eyan ti mi te store number ka ja pe pe bros e wa ti share you me and dey pe no dey ma fun lo
1: shi owo gidi
2: ah hey
1: now where bhai
2: stretch your hands
1: into je mo da se wo ni ijo si lara ni
2: that time I giving you

0: wo go ba fe samu jo de ba baba authority akori oru asiri pelu crossover to sui book of remembrance iwe iranti akoko rere o jesu lu awon fe treaty fine adu ati na emi awon wole se to fe gba oru loju awon to ye ko ran lowo awon ileri ogo to ti palaja to pe a fe mu wo won si mu se latojo friday 29 saturday 30 ati sunday 31st of may wa kati adu a mesan la haro pelu mesan asale lojojumo opo wole ma je mo atawon olori emi do bo nigba ti wole samu ju adebayo authority wa ma soro ase lati bado tabi ipinle osu asejire ni e ma bo opposite coca cola ori oge ogo le deyen ko to re paja sosu kefa asiri ogo to ja o ma tu olori atolu ele wa ma ran ti ti e na
1: wa dide
2: amen
1: o de ni lole
2: amen
1: aye re dide ko de lole anyamo re dide o de lole awon eri ten gbo won yi o fi bolon se to on todo tuma se ju be lo
2: and we do even more
1: awon kan to ti se lana o tu se lowo yo tu se ju be lo
2: and
1: ni eni ni eni
2: today
1: e gbadu akoko agbara olorun
2: power of god
1: gbe mi jade
2: bring me out
1: ni bi ti an fi mi si
2: mo fe lo oke I want to go to the door
1: oh ni do so ju kan agbara olorun
2: power of god
1: ni bi ti an fi mi pa mo si e gbe mi jade oyoyoyoyo o ko jesu o ko agbara

0: Akalara akajero aki wawana guwa gai mataidi ajifo wawo laba jeteti ya kuo jume eka aro eka abo sori eto nye eto wawo agba ileshe MTN Nigeria ni washi onibwa wetu yi Abdulrazak Abdul Geni Mr. GRA no call me oro agba reo eja agbe yewo waniko omuke alake afujusu kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ju eyeke omo ole nikan la yo gba bi igbe aye to ni tumo live it 100 mtn ni ana e la n ba itan sasa eniyan bo kini lagbajo se fun mi oro ija ni nbe nbe ko se ni ti o ni wulo fun rara won bi babo olowo to ko egbelegbe million to fi ra oko ti taya re bajo ah fokanizer ni o ba po o ko mo foju iyepere wo fokanizer o gbogbo wa pata lajo ni nta jo nse fun ra wa sasa eniyan ni role ojo to je wi pe o ti setan ni bi ise gege bi ise re lojojumo yo lo re wo melo lo ku nbe e melo won ta ati be be lo en ti o ba si se ni eyan ki gbon to sasa eniyan o wo nkan kan ninu cold room o fe na wo owo ori oto en lo gbianju lati wo nu cold room awon giant cold room ni laye bo se wo be baye ni le ko ba gbade igbon sasa eniyan ni o mu dare o ta lo wa nbe o de gbon ta o gbalẹ ku gbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagbagb se ti ton ni de bayi sugbon tori pe gbogbo igba ti ba lo le yo ki baba gate man ngba ta go bi mefa nlu o lo bi meje baba gate man ko ri ki sase eniyan jade ah oga I jade o lo bi office re ori phone re mejeje lori tabili ah o jade pada o lo bi ti won ti mo gbonse toilet o kan le ko gbagbagbagbagba ah ko bo ka nbe ibe lo ti wonu ibi ko room lo iyen bo si pe ke re ki asiko ti sasa eniyan tun lu ko room to ti re mo be gban gban baba sare lo si bi ko room kokoro ti nbe leyin ilekun o yi ati sasa eniyan ati lekun un lo subu wo gogo sile ha oga oga oga lo pe baba yi nlo do le mi sase eniyan ti ko je ko gan ko di eja se bi wo ma foju re ni eyan ni kini wuru wo le se fu wa awon ton kawe awon ton lowo awon ton leyan gbogbo apata lajo ni nta jo nse fun ra wa mo foju re ni eyan mo o e ka ro
1: oro agbare o e ja gbe yewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igba aye to ni tumo limit 100 mtn ile se mtn nigeria Lo so ni gbowo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba e subscribe e like ke mo wo gbogbo nti lo nbe Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA loko mi ile se MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to lokele mo lo

0: Toto fun re Olodumare ato bo bi ori jigbe ni bi ate ileke oba to ni gbogbo agbara ni ikawo ina lo Olodumare ko se gba mu omi ni ko se rolu tori po mi o to mi nla jan wedo ba jaba lo nu okoko ni wale mo oba ti o se jaga mo a se yo wu ni o kokan be e ta mo pe to si mo wu mi lori jojo awon elesin wa won ni moya sha oni yin o ni po ba se yo wu ni
1: yes
0: bi le to ni bo ti mo Olodumare dakun mo jawo ori binu re o
1: mi
0: la ro to ni be ni ko se daada fun wa ati gbogbo etiti n gbo wa gbogbo awon ti n be la mo Olodumare dakun lo fo wa agbara re ko fi tu won le
1: amen
0: awon ti won be lodo won ti won so won ni papa nkoko e lo re wo nu won Olodumare ode ni kokan mo ji o gbona o orilede wa mo ji o daru
1: amen
0: 32 fm 94.9 koni ta tin derin po sonu re e ni wa sunkun fa wa na
1: amen
0: oni ni je ojimo fe ni ti o ba mo ko mo lorilede nigeria ni werewere ti kan jele
1: yes
0: isaju meta ti koja lara ago mejo gba ago todo yin na ba nfa bi igbin eyin soke ko ba tegbe mu olubi npe fatoye loko mi e ka re ka bo sorry royin baba fendo itupale awon owo royin olojojumo le wa lede abinibi
1: olohun
0: e ka ro le kan se
1: oda je kemi na mo kiyin lapa bi pe e ka ro aku ojumo ododun bi se dada una le wa gege bi awa na se wa nbi la ro yi atuku ojumo toloyin toni o dada una la mo wa peter ola supo captain peter on loruko temi e ka ro
0: oda gbogbo awon owo iroyin olojojumo lewa opolopo won na ni won tu yaya tu yaya bode laaro yi
1: okay
0: asi lori ofe lati ma mu won iwe iroyin Nigerian Tribune o bode o se ko nge owo mi
1: koda o le mi na ri iwe iroyin The Punch eleti ohun na tun jade laaro tun ni
0: iwe iroyin Vanguard to nti iwe iroyin The Nation omo oni nkan la ji o se awon na wa gbowo
1: oda amo wa mo mu lokokan ejeje laaro ina nu oda iwe royin Daily Trust gbo na ni won jo kowo rin ni won si jade laaro
0: iwe royin Daily Monitor awon na bo ta di Daily Tansi gbogbo won English ni oni gbogbo won ko amo nitori titi wa eja jo ma ka lede abinibi
1: alonso
0: eh woni ile alariwo ni won gbe pa ka si jo ti bi lebe mo leje ame ma gbagbe gbogbo eyin ololufe wa o te ni fe wa ta wa na ni fe yin ambe loju opo ayelujara e darapo mo wa e follow wa e like wa e ke te le wa ke ti fi awon awile yin ke ba wa so fo woran se sibe be na ni ke ti ba wa pin kowo jare ko lo jina a 32 fm 949 fe yin e lawon oju opo social media wa
1: Facebook YouTube
0: ati Instagram koda ni website wa e ma gbo wa kete kete bayi na ni
1: www.32fm.com.ng
0: fine boy
1: mo ba wa je radio garden ni
0: oh
1: e wa latapo abe un
0: come and show me
1: e mo wo wa e mo gbo wa
0: kete
1: kete
0: e je ma gbo bo se nlo lorilede Nigeria iwe royin The Nation e tin be lo mi tin fi side lo ro toni gaga bi won ti ko akori oyin ogun to nte kun re re loju we kefa are Bola Ahmed Tinubu ti soro o won ni se ri eyin omo orilede Nigeria oro lori owo ran we epo bentirota mo si subsidiani won ni awon ti won ri je nibe nje je le gba belief awon na ni won be lara awon ti won je iko agbesumo mi dorilede Nigeria ru won si npe te pero lati pa mi e ma wa gbo o bo ba kola a tun kola ni tori pe enu enu bayi o na ni ese ni fi pakure ju ona eni o ba pe npa
1: baba la mu ni ola la si mu
0: sometimes eyan tun le mu next week
1: o le mu
0: bi won se ko royin iwe royin The Nation o se ri royin loju iwe kefa
1: iwe royin The Punch to jade laaro yi ibe gangan ni tin je ko di mimo o ikwe egbe oselu olosusu owo iyen APC ni o ti siso loju egun awon oludije won won ni awon oludije fun ipo gomina 25 ona ni o ti siso loju won pe eyi ona ni ayan fe wa eleyi ti awon mo tele omo oye ta won re o sugbon ni ipinle Kwara ni ipinle bauchi won ni awon ri ifaseyin die won ti lo moye amzati ati sarapade nali iye amzati te ko sarapade nali loyo yayi logun won ni eko amzati ni won pa kale ali olowole loyo won ni yayi oni logun be ni awon gomina ni meri dini ogun won ni no je pe ona post ni ona post
0: all right
1: awon gaga ni won pa kale wa eyi ni awon omo oye ta won
0: ada bi we royi vangadi bi mo tun se ta ko so sibe o se se kayin o fe mo bere bi pe redi to bu wa je pe nwoko won wi pe ojo asin pe eto odibo abenu egbe oselu apc pe kini ohun oyojo mo won lowo e fe mo eyedi ani agu o na lo fi eredi ohun sita gaga bi won ti ko royin o na lawaka laaro iwe royin vangadi ina lo si seri iroyin
1: ijini gbe lotun lo si nipinle toyo nje mo wi pe awon iko agbe funmo mi ti jas ile to je pe won ti so se fun won gidigidi ni awon

0: wọn ti n se buba wọn ni awon gangan ni mo bere si tun ni sise ti an se jinigbe nipile oyo olule ise omo ologun lorilede ti wa nigeria awon na lo so be pe bi an se le won lapa abi ti abi ti buba won wa sa wa pa bi
1: won
0: bere si ni sose o
1: ni duro
0: ko re yin won
1: ase idumare ase idumare iroyin te si waju bi won se ko na lati lanfa ni lati ka egbo Umayi o ti soro
0: pe
1: saju eto odibo adun 2027 won ni wo
0: wo so bi
1: inu ko tele tinu bu ko gba foga re
0: o
1: tabi ke padanu awon si akanse to je ti ijoba apapo to ye pe ti won ba bi yin pe awon si akanse to je ti ijoba apapo melo le
0: ni san re fun abi
1: e ari e wo ti o di gbere soko to were
0: se threat ni ya
1: e so pe
0: se threat ni
1: e so pe Umayi lo bi won lo so be fun awe eyan won to wa ni
0: oran eh ba ti tele bi o ye ke lo o e fi e ti ta kan de ejuwo si say bye bye
1: e bye bye ti se akan se
0: bye bye to ise akan se loruko Umayi bye bye to ise akan se
1: loruwa re ko wa so pe te ba ti gba foga yin
0: eh
1: e gba foga yin ke tele tinu
0: lorun yan ni
1: orun yan ko
0: okay
1: o salaye oro ni
0: e mu kan ni o yo
1: is it that you gbela tabi ko gbela gbe kan nu mejeji
0: no akase ise
1: akase ise iru fakunle ni isiyi ati fani yi iru fani yi ni isiyi o nti lo ah komole lo do joba wa po
0: ko le lo ba
1: ko dadi e ti ku
0: Olorun porun ke babo n baba.
1: Se won ti fe ku bayi ni?
0: Ah, se fanu odagba ni.
1: Ah, eyan buku ni o. Eyan buku ni o.
0: Ki olode.
1: Somo de tin so.
0: Omo de awata jo omo de sa mo.
1: Mo tin so fun omo yen na tele tele pe mo ni. Ifa Ololufe mi, se ori Peter to wo yi ota e ni number 1.
0: No, emi e ti wa lota. Omo seru fa keke. Seru fa keke le yo mo ba sota.
1: Omo kekere.
0: Ifa nla.
1: Abeyo
0: Olorun saanu ah ifa ko si lokan
1: e ba wa lokan nko
0: eh Olorun
1: enu o egbe teyin e gba form to wo ni
0: e sa mo e mu form du nbe na e ja form du o
1: ojo gbogbo wo dale
0: amen
1: karuyin
0: oju ah si nderu bayan
1: ki lo de ki se
0: oju we kata nini ogbon iwe iroyin di punch to jade laaro yi ojogbon aina ani omodun mokande ni ogoji ni se o ngaga o na la nfe bayo tori pe oni yo tewo gbapo lowo oloyede gege bi oga agba ajo jamb lorilede nigeria oju we keta di logbon iwe iroyin ti di punch aro yi ni e ko se
1: oda bi won se ko iroyin e ja wo ka iwe iroyin Daily Times awon na tun soro obi olobi awon gbono kan si
0: ta renke
1: imorun mori ko
0: o se boy scout ri ni
1: wa je iroyin ni gesi ko wa help ministry mi ni yoruba oni Nigeria not a united nation o ri pe english yen wo o ri po wo my go is to bring country together ba mi tumo re
0: ebe se ko ni in ton so ni pe orilede nigeria o ko si ninu alajosepo orilede o mo pe
1: awo orilede ke so onisokan orilede
0: onisokan orilede awo wa jo yin po with glue
1: ah weda la won
0: no
1: dorin mo
0: afojusun won ni
1: is it dorin mo
0: e ba le ni gbo a so yin po ni
1: iso bi won tun so wa po pelu bi ta wa
0: ah se e wa ni unite ni
1: ah wa ni sokan
0: no awon agbalagba lo le ri an pe emi o ti re ni gbe mi si apo oke kin fi wo ra
1: obi lo obi awon ni won bi gbolo yen si ta pe orilede nigeria ta en wo yi o
0: e
1: si orilede to wa ni sokan
0: ke ya wa ni
1: sugba afojusun ti ta won
0: yes
1: afojusun ti ta won
0: yes
1: she why na ta won ni by the time ha
0: gbogbo yin ba sopo
1: ha gijan po ni
0: to ba je pe mi na fe
1: ko se bi re si to fo po
0: iro won yo le wa nu
1: Unje ya.
0: Ela o sanu wa lorilede yi.
1: Ya ni o vi se konkosan. Eyin o se lalaro
0: po. Right rice ni awon eyan gidi ni o se unje. O se ma se unje bi unje mekunu gbogbo gba bayi. Oju we kankan ni ogun iwe iroyin de poncha.

0: gbeyanju
1: mi cho ti
0: ba ba ri moko eyin na wi tenu titi yin o da bi won tun se koroyin ke je tun lori ofe lati tuka abi e ma gbagbe lati darapo mo wa awa nbe loju opo ayelu jara iko ni ita tin derin po sonu gbogbo sonso media wa ibe na lawa o ta wa sin reti e to je awon awile yin to nti be se mo ba wa pin iroyin mi re ni sagbangba iwe iroyin e to je ti iwe iroyin vanguard bi won se ko laaro toni won ni se ri o e a wi fun ni ko to dani agba jakadi won ni se ri ajo eleto odibo olominira lewa won ni awon agba kan timetable iyon lana ati seto odibo e ti so pe won lo re se won ni kini ohun saju eto odibo odun 2020 semi won ni egbo nkan buku ni o amo ekan ku gu kan lagbo oselu ti wa so fun ile ejo pe you are well done eyin to ba je pe bayi ni ile ejo
1: You are a Kukun. Tori pe wo gba ge soke tori pe awa ti gade
0: presently now bo pelu pe mo si gbagaze mo si gbagaze
1: lo yes
0: se ye ebi wo na re
1: but
0: Randu Avenue Street
1: never te wa lo jada je de iwo no wa ya ko go
0: mo da fun onu
1: adajo go
0: nko ko so fun pe o ya
1: ma mu antani
0: wo office so pe bo se gba yi gbogbo salary e etan square
1: e ma bota lenu
0: bi etan square e is wa ni jo isi wa nu le
1: ngi kan ko lo wa ni o da saju eto dibo gbogbogbo eleyi to nkanle kun gbangbangban ti kaluku ti bere si ni lo soke lo sodo ti an ti bere si ni beyin ladugo e ma binu ojo si o se ri odun merin tin bo a te wa se dada o won ni ile ejo o ngaga lo ti asire kun le bayi eyan moye won ni awon eyan ti le mo fo kaakiri o tori pe nigba ti oro ti kan pe a e si le foruko awon omo egbe yin sowo pe asiko re won go time table npe kini ohun ori ba kan bo le je kan ni ajo eleto odibo sese ke pejo ko temi lorun ta ko idajo ohun sugbon o pelu nti ile ejo so yi won ni ah bi gbon sire kun le fa awon omo egbe oselu kan ti won ma ta koso bo sin egbe oselu mi a je pe ka bo an reti a ma wo bo se n lo oju iwe keta ati kerin iwe iroyin daily trust aro yi be ni ko
0: iwe iroyin vanguard tun ko iroyin kan ti odun mo ni ninu iyon lori oro eto abo to meeni won ni awon jankori ko janduku o mo ti lo re se kupa akeko kan tin ko nipa imo nurse won ni won si ti nawo gan afurasi kan ninu awon to wuwa isele buruku ti odun mo ni ninu ohun ipinle imo o ni iroyin ohun eleyi to ti keju sita
1: lojo iwe keta dini ogoji di ne saro yi nibe gangan ni repeto agba yanyan fun le se olopa ni ati soro won ni ewo se ri awon iko agbofinro to je akose mose ati awon otele muye ti an fi mo file ani ati pin won ta won ti ko won sita o lati lo dole mi awon akeko eleti awon jankoriko agbe sumo mi ti a ji won gbe nipinle oyo
0: ipinle ondo won ni won tun ti fakoyo nitori pe won ni won ti gboju agan si gbogbo awon to je wipe gbaju gbajo oloko wa gbako ati ma fi awon omo sowo eru pe na la won musa logun gege bi okowo won ni ile ise ohun e to moju toro igbaye gbadun awon omode won ni na ni won ti soro wipe awon abiku owo be koni rese wale ne pele ondo iwe royin vanguard oni afiroyan
1: lori oro iwe ase mo gbepo wole ani e mo gbepo e mo gbepo wole lati mo import eleyi ti won ni iwe ase ohun ti bere si ni dankan le o oko oro tun ti bere si ni logbon ta ni o ba ta loju laarin ebu popo dangote babo lowo ati awon alagbata epo won ni kaluku ti bere si ni sokoro lura won lori kina si ni lori license pe ani e mo gbepo wole e ni gbepo wole iwe iroyin daily trust aro yi ibe gangan ni won lo ko si
0: iwe iroyin vanguard tun ko iroyin kan e to jade iyun loju iwe ti oro olotu won ni Ajo jambu. Ajo jambu.
1: Oh.
0: Ajo jambu.
1: Oh.
0: Se dada.
1: Eh,
0: sere.
1: Ki lode.
0: Eh, sere.
1: Abba.
0: Kini, ili e ko giga, o nipo keji ta mo CNC. Ta mo se te biso yipe, oya, is a wafer of the jambu.
1: Mamu ni di jambu.
0: Is known as, is not accept, is not accept.
1: Ebo le kama iki lorun be bo ba je bolu
0: se ba se je le ebo ni
1: ah te ebo bolu gi to ba bolu nkan bayi anything to ba bolu
0: is not accept
1: okay e pele se ti jeun
0: e bi ni npa mi ti e si ri mi ile ja lati gba ti baba ifani yi ti ku
1: se ifagun wa ti ni mo jeun Olorun Olorun ba ki baba eyan dagba kan dogbo
0: eh se fagun ti ni mo jo Peter Peter
1: emi temi o le jeun tori pe mo mo bi pa se ah baba dance mi gan ju falo
0: omo baba baba wa ti e daju omo ti an lo si wo
1: emi ni fafa le lo pe ki mo tojo e
0: na ni o jo
1: mo si wa mo pe ise ni an ah but that your ball and
0: now what
1: otobi otobi gets them if I don't jump it over joe killing la every month they like you killing him up alone into my people me lay by anything
0: law william for peter
1: in law by
0: law william for
1: your back clear your enemy locking the bomber
0: you
1: go back papo help making the rob my boy
0: right but you was out like a reunion
1: or you want to have a pick I'm a boy one awo be
0: ah e mo se yo anu to ba je ti bibo ni e bo mi o
1: e bo mi lo nje ti
0: ah iro ah
1: ba ti biscuit 100 naira kan de
0: o
1: bo wu mi si
0: ko ti e ni di omi
1: oda e ga wo ogagun musa general christopher musa iyan ni ti se minister feto abo lorilede wa nigeria baba soro won ni te ri igbesun mo mi tin sere lorilede nigeria ah iduko ko mo eto abo to lagbara gba ni o sese ko mo ye eyan ara lo complex security threat ni awon to ba ko se nipa oro eto abo kini awon o ti ye won won ni o soro sita oro po ninu we cover ti baba so oju we kini the nation e wa mo je osan lo si oju we keta e pa popo re nbe
0: we cover oda ko ni si yonu be na ni o
1: we 300 300
0: iwe 300 ni abi 350
1: 300 naira
0: okay amuche like awon yan tori wi pe won wa considerate
1: mekun nu ni won
0: oh
1: e 350 ba bi gugu e ba se npoju ni se se ori ah
0: okay kwa kwaso ti soro lagbo oselu
1: ki la won so nbo won
0: sinu we royin vanguard won wa soro won ni opo nu eyan ni ko ah sorry kini fool
1: a won ele ebo ni otu
0: ah
1: won na ti le tutu pa ton so ebo bolu gini se won ti da region
0: no e ko ka so ka gbe
1: awon ti o ti o gbon to
0: ti gbo pe awon opo nu eyan ni kan awon ti la ka e bi bi ki se sise yo mo ti se 9 ki ko ki sise yo mo ti se 9 pe ni yo mo lero ti o gbagbo pe boya pe awon ti se fun tinubu
1: okay
0: ah iru ki la nte ro ba
1: because awon yo ti e wule ni gbagbo nu you know the politician
0: ninu tani
1: the politician
0: ni politician lo nu
1: mi o so pe lagbaga
0: me lo
1: politician
0: awa lo n ba wi yen
1: eyin lo se lu you know na oku ke wa ra oko yin pada
0: ka oko ti wa da yin
1: ke gbe wa yin yo
0: ke ma boruko wa je
1: o ti e to one whole stuff ni se politics 101 o la npo wa
0: ifat
1: oh god o ri bo se lo na ni kunle oyo o ti mo ka wa no wa wa no
0: so
1: ka lu ko ti n ke ko meko
0: rara eto dibo ni
1: yes
0: yes don a ma se sorry eto dibo abenu dodon ni
1: yes
0: then besides let me tell you in the histories of Nigeria
1: politics 101
0: yeah
1: okay
0: say you understand
1: page 3
0: of
1: subsection 4
0: of the constitution
1: you are going to learn
0: as amended oh my god
1: oh what in wagbo
0: ah
1: ijede enterprises
0: won ti e wa so won ni eto dibo abenu egbe oselu APC
1: okay
0: won ni awon gomina ati awon anointed candidate
1: well play awon ta ta mi o
0: ti mo yan ami ororo le lori
1: mo be so ororo n ta
0: mo awon ti pita amo to yan
1: to yan
0: to so yi pe awon gangan ni mo fa kale ninu egbe ose
1: eyi ni ayan fe omo mi
0: eni ti inu mi dun si gidi gidi
1: well play
0: e ma gbo ti won ni ketiketi ketiketi ni won gba ni ticket yen bo si won lowo
1: exactly
0: adi koro koro koro koro
1: o ni adiwe o le won o di koro stage 1 stage 1 oku stage 2 eje mo ja je gbese le po o ki e ba ti je
0: special advisor
1: eje ki awara ilu mo ye ti kaluku ba nje na ogbo awon egbe oselu ka le mo ye ta da pada ngba ti kaluku ba nwole
0: eni ti o wa wole ni isin yi o kan ti e ti papo
1: na eje wole o
0: ah yo onoko ti e ti papo
1: yo la jo go bi o no amo to si apa bi pe bo ni se karan yin lo elolo
0: help ministry
1: elolo yo elolo ka mo yin lo olubi pe
0: let's go to the faces of the market
1: bi brother oba wole elolo ka mo yin lo
0: eyan
1: ati ka fi ba yin bi awon eyan
0: eyo nu owo owo
1: o ni awon eyan ta be iru fanisin abi
0: ma je gbese je loju oja let's go to the faces of the market when we came back
1: oh my gosh
0: as in
1: exactly
0: okay eja loju oja nbo

0: Limited ni mo n pe o si. Awon ni won ni ile to bi 50 plots, 50 plot of land ni mo we Ofada. Laarin meji Ipinle Ogun si Ipinle Eko. Irin Iseju Medogun ni o lati Redeem Camp ati Vega Bus Store. Gbogbo lewa patapata lo je ojulowo ti ko si si wa lo mu nile. Lowo lowo bayi 500 square meter plus 5 million naira gbere lanta. Eni to ba wu lati raye kale kan 25 million naira ni o. Iwo na tara sasa. Ati ta mo we pe so antan. Pe so lanta lowo lowo bayi awon iwe eri to je ojulowo lo si wa nibe. Gbogbo plus to ku lori ile yen ko ju 50 lo 50 plus. Nkan rere ni keyin o dopowo ninu ile. Da ile loni nile ise My Abuja Home Limited. Lati ra le ti e. Ero ibanisoro to ma pe ni 0701 148 9931 0701 148 9931 My Abuja Home Limited ile ise to se kokotan lori karale.
1: Mami te ba ri bi mo se fo ile igbonse yen ewo o mo gidi gan ni
2: o le mo loju looto ṣugbọn lilo hypo toilet cleaner tubo mo pa awon kokoro ifojuri to wa nibe
3: be ni

0: Elio ohun o ti rowo de
1: ke rowo de be mo ni ba fi ti siwaju re ni Elio ho na ni o pe wa wole nigbati producer mi lori eto dokita ore afefe Lucky Thomas to na ti ni bayi olubi npe Fatoye iloko mi ire o
0: oda aki gbogbo awon mo le bi fanla iwaju ti baba koju si ibiri ni eyin tan fi sile oni baje kedun pelu gbogbo
1: ifa mi o babe ti ku o
0: ko je bi ti arimo le ni Peter Olasopo Captain P2 nloruko temi ifa na dagba
1: ya na joka
0: o na ti dagba nu bayi
1: o se nti oni dagba
0: o na ti dagba lagba nu
1: je lo ti e
0: bo lo re lana nisin loni nisin
1: o ti pe dadi e ti e ti fe ku
0: o je bi arimo loni towo fa baba o mo pe
1: pelu baba temi ti ku won ni ke baba temi ti ku let's go
0: ah kulu osanu gogo abi olodum

Ekojumo Shalafia ni mo tu bayin loro yi ba se man pade ni gbogbo ojo eti lori kan ni 32 FM 94.9 pelu eto yin eto wa obelawo pelu chef Mamzi mo ti desin lorun bayin loro yi e ma o pe kini ga kini won mu wa eyen farabale kemi na farabale lati mu nkan ti mo mu wa fun wa gbogbo ala mo wi pe abala meta lo wa lori kan ni lori eto wa obelawo ikini nibi ti ati man bara wa so awon nkan ti o le se wa lanfani e ma tu wa gbagbe pe mo ma so fun wa ni gbogbo igba pe chef Mamzi ki se dokita o ama awon ohun to le se wa lori to le se wa lanfani nibi ta tin jeun nibi ta tin mu yen mama mu wa fun wa ni ori eto le kankan sewari abala keji oni abala ta ti man wonu yara dana wa lo lati lo ko onje ta gbe wa fun wa lati se yen ni abala keji sewari abala keta oni ati man se oju opo sile fawon ololufe 32 fm ati ololufe obelawo pelu chef Mamzi loro iba ye ma we kini mo mu wa eyen ni suru onje ti mo mu wa fun wa onje te ma tu gbadun ni amo katos kato kaposori abala kini kini mo mu wa fun wa laro yi gbogbo ala mo pe igba ojo la wa bayi ejo nigba ta ba njade ninu ile wa eje ka wo aso to bo ara wa to bo aya wa tori awon kan ni ya iro otutu kin mi mi beyan se ro tutu wa nta yi atomode atagba lo ye ko se kini lo ye ko dira daada iyen kini se to ri awon bata kan wa ta ma nwo so je pe ki se bata ojo rara yato si po le baje pe kojo baje o yo elomi e ba mi ri daju pe bata te wo bota ninu le lakoko ojo yi ki se bata to le yo yin subu ah ni dalese o ati ni dalorun gan lase iledumare o ye ba mi pe awon ara adugbo yin awon ara bise yin awon to wa layi kan se tabi nu oko ti ele yin wa loro ite tin gbo mi ago mewa bo ti koja bayi mo se ma so fun wa pe se ti jeun abe ti jeun seri onje aro yen o se pataki o se koko awon kan ni ro ti o ba ti pago meji osan awon o kin je won aro iyan o kin se onje aro mo onje osan le nje yen tori le ha ri daju pe ta ba ti ji lo ro bayi ka fomi tenu wa ka turi pa jeun nigba to ye ka jeun lasiko ka tu wa jeun lasan kola wi o ka je onje to ma se ara wa lore ni mo ma so fun wa ni ori eto ni gbogbo igba iyan ikan se wa ri ni bayi onje ti mo mu wa fun wa onje ti o nira lati se rara ni e ma o pe ah ewo tun na mu wa fun wa le ni bayi Ishu atayin ni mo mu wa fun wa leni amokin ti e to wonu yara dana wa lo e je n gbe soke die ambo ati lo

0: Mane.
1: Oye kabo pada sori eto wa obella wo pelu chef mamzi mu iso le kon mo ni isu atayin be ni ni mo mu wa fun e ma pe isu atayin ba wo isu atayin ni mo pe beyen amo awon kan tun ma npe ni ya marita ewo awon to ti wa loju opo wa ni facebook won ti ri aworan ti mo gbe sori e beyen ma pe ki lele iba isu ni eyin na tun wa lare e wa gbo ta ba fe se nkan ti mo mu wa fun alare ta fe se ti mo ni ya marita awon eroja wo la ni lati fi se ewo ko ni rarara ko ti e tun won gan papa se ri isu wa yen bi isu kan bayi o ti rora se kini o ti rora da se wa ri eyin na e ba mi rawo eyin bi meji pere shawari atarodo alubosa e ba mi sa segbe kan iyo na se kini iyo na tu wa mi awon kan ni kini kan la won ma fi nse onje tita won e ba mi fi si be ni awa oni onigbowo to fe so pe kin so pe nkan bayi ni won pe ta won fe fi sinu onje laaro ni mo je so fun yin pe ta pe ona leyin na lo e ba mi fi si iyen nkan tu wa ko o se ri ororo wa na tu wa wa nbe ni won ba Benny, awa ta man sonye ta ma ya ororo sori onje e ma e kori be mwa baba e ni ororo ta boda ma fisino onje wa boje kono le de felu ama lo uroi kpelu ya marita ti mwemu wafun wa ishu ata alubasa iyo ororo ati etolo yi mwompe ni corn flour e mwong konton kwe benye sha sheri la ni wheat flour ni wanti yo mwuja de fun rare mwono la de fe fisi onje wa ni uroi ba wola shenye ya marita watore e ma ukwe ah kini chef mamzi tukbe wala roi bayi onje na ni onje toje wikwe ah hey omo deng badwen agbanon she kini agbanon badwen ba wola she fese bayi oyaka wono yara idana walo eba mirura ge ishunye si ke beni en kwa ta ba ge su ngba mi elobi le ni aishu yan ni o gboro tobi rara o eleye ran ba mi ge si ke yen o le ma kekere ju bo amo bi ya ikami meji sa ehn be ba ti ra ge beyin e ba mi gbe so mi e ri pe e fo awon iyepe bi nkan lara yen e ba mi fo dada kuro tele mi age sile tan ania iyepe yi wa lara isu yen ti pon e sa ba mi fo ko se kini ko mo e ba mi ran won iyo kekere na si inu isu yen beyin e wa je ko mi yen bori e kekere e wo awa ta man ya mi lu isu yen ma pe ko to jina e ma ya mi lu isu eyi na kedere leyin bi iseju mewa ta ti gbele na yen e ba mi ra pa na ni die omi le ma kuno de tu le ku ninu e ba mi fi sibi gwe ngo ati ro pe ti ri pe isu yen ti se kini o ti ro be ni bo se wa wa yen e ba mi ra gbe segbe kan eyin ti mo ni pe ke mu legbe kan lekan yen na te ba ti ba mi fo eyin ke ti e to fo eyin e le ro ara e o le ni awon kini te di e fi sile nbe ti won gbagbe ati fo kuro e ba mi fo kuro ke to fo eyin tori te ba fo eyin te lo fo mo kini e di eyin ah yin o da ninu onje wa o tori na ngba te ba ti fo sibe tan ata ti mo ni ke sale kan yen e ba mi se kini e ba mi ra gbe oro kanna ni won ba ni o be ni shawari ati ata ateyin e ba mi da won papo kan se kini kan kolura won ke wa mu iyo na ni won ba mo so pe iyo na ni won ba le kan si inu isu yen shawari eyin atata te popapo yen na nsin alubosa wa rodo wa ni tomato wa ni e je ka kini ka gbon papo ka yi dada ka fi sibi po dada be ni kan ni kilo de ton po bayi se won fe se cake rara o pa se ma po na ni yen shawari ti mo pe ni corn flour le kan yen iyen ni flour te ma nra le ri loja latira eba mi gbon si ko so mi ninu nkan ti mo ka jade yi o nigba ta ba ti po papo be yen shawari isu wa ta bo le kan yen eba mi ra fi sibi gbe so okay ni kan kan bayi ke ba ma ti bonu eyin ati corn flour ti mo so fun atata yen shawari oro te gbe kana le kan yen kiyo ka ya ororo lu ina o mo ba ku sha ti debi abi idaji isa san ta fe fi se ta fe fi din isu yen e ma wo pe ah chef mamzi e koko bo isu yen e tun ma wa din be ni se mo wi pe eyin yen la fe ko se kini ko le mo ara isu yen lati fi gbe sohun awon kan ti ni ah kilo de ti won koku din isu yen be yen kan wa ju sinu eyin rara o se mo ki ta ba ti din isu yen o ti le se mo ki ta ba ti wa fi sinu eyin be yen eyin yen ma tete jona nitori pe isu fun re ti din tele tori la se ma ni pe ki won bo isu yen kan to ju sinu eyin ati corn flour ati mo so nsin yen e wo te nkan ba ti rin ninu ororo e ti ma gbo si e ti ma ri ti eyin yen na ti n pawoda o ti n se kini o ti jina omo eyin e tun ba mi yi oju keji na ki sale atoke ko le se kini ko le jina papo seri leyin bi abi teyin kan ti ri loju pe eyin ma ti din lara se bayi e ba mi wa kuro ho ya marita wa ti se kini o ti sokale niyen o ti ready niyen ko wa si nkan te le fi je e le fata didin je e le fata eleja na je ta n pe ni fish sauce se tu fe gbo ato le fi efo na a le se kini a le won segbe ka fi je seri te ba oko gbe eyo kan senu bayi ti eyin pade eja eyin didin yen to tun pade ata to wa ninu eyin yen to tun wa pade isu to ti ro dada to se kini to simi sinu eyin eyin gan pe ah onje na gbe wa lo ro yi o ya omo ma se ojo opo sile nisin fun awon lolufe obela o pelu chef mamzi mo mu yamarita wa fun wa awa wo lati jerry awa wo la mo je awa wo lati e man se awa lo pe ati e kan man gburu e ni amon kan to nje be 08097000949 tabi 09062000949 tabi 07055000949 eko ojumo ota lo npe wa ni gbele tin pe wa hello
0: hello
1: hello
0: o ti ro debi
1: e ka ro o ki lo ruko yin gbele tin pe wa all right won lo run e ti dey bayi ki lo ruko yin sir number 1 oh yeah ba mi that's it too
0: eko
1: o ti lo e so ko ti lo
0: ojo yen
1: ojo yen
0: ben foli mo je mo lo so le
1: ese God bless you. Ese God ni e baba abe to bo se tugbo won la won lo sun ni. O be la o le ngbo lowo lowo lori koni 32 FM 94.9. Awa mu onje to nsara lore wa fun wa loro yi. E ko ojumo o.
2: Hello.
1: E ka ro mo. Ki loruko yin mo?
2: E ko eto ya mi vet.
1: Lato jo ya mi e ka ro mo. O ye ba mi da se. Yes ma. Hello. Yes ma. Kilo ruko yin bo le tin pe wa.
3: Fatima Yusufu la to me ya le ni.
1: Oh yeah. Yes ma.
3: Ah, onje gidi ni. O ti e yen wa ti e te nu ojo yen. Aro do ojo na ya. Ko tin ti olo.
1: Anti Fatima ki ko ke yan je to ko lo sun na ni.
3: Ah.
1: Yes ma. Ah mi ma e se gan ni me baba be to wo be yen. Se n gbo awon ololufe obela olorin ton ni ka awon yan je so ati yin e yamarita yen ton ko lo sun. Mi o si nbe o ta ba ni to ye ko lo si bi ise to lo je yamarita to lo sun. Ise wa nko. Obela o le n gbo lo lori kan ni 32 FM 94.9 pelu eto wa pelu Chef Mamzi lo ro yi. Inu mi dedun pa awon to ti e ti ton ti Jerry ton ti gbori. Ta se ile to soro gan so pe Eko ilu Eko la awon ti je fe gbo. O wa ni Louis Badon yin na se wa ra awon te pe a feran onje bi temi bayi e wo e ba mi dan wo laaro yi e wo pe won tun ni ah ojo titi ro be yen awon je titi pe se ko ngbona o nlo na niyan e ko ojumo ta lo pe wa ni bole tin pe wa
4: e ko ojumo wa
1: yen so ki lo ko ni bole tin pe wa
4: no pe la para pe
1: lati Kwara
4: ben ma
1: wow ki lo ruko yin sir
4: humble 1805 lati TikTok ni mo ti pe yin
1: okay lati TikTok okay e se o ye ba mi da se to
4: and that day yan ni ka so fun Olorun ati mo point
1: e se go God bless you e se o se tun ri pe hey 32 FM won gbo wa ni Kwara ketekete won la won gbadun eto wa ni won se pe si ori eto ya marita ni mo wa fun wa lori eto lo ro yi e wo awon to ti Jerry na tin so fun mi pe ah confirm oni be ni e ko ji mo ta lo npe wa ni bole tin pe wa e ka ro ma ki loruko yin ma yes ma
4: Eyin
1: na tun ko lo sun abi o ti da wo ti bo yin baba abi to bo anu yin o te bi ko ni po
4: enu o ni po
1: ki la so
4: a le je enu o ni po
1: Ami ese ma ba be to bo be yen gbogbo yin ni enje ya marita e lo nsun hey o ti da o nje to nsara lori ni ya marita mo ma so fun wa pe ka jeun lasan kola nwi ka je onje to je pe awagun ma wo awara ba ma pe ah awara mi se wan se kini o se wan don ya to bayi ta yen mama bi n pe ipara o le ti e fi n para e mo ke mi ku fi para para amo mo nje on lasiko mo de tun mo mi lasiko e ti wa fe gbo en to ba jesu ko mo mi le o be ni e ko oju mo ta lo n pe wa ni bo le tin pe wa hello e ka ro ah yen ti re niyan o e jo ke ni e pe wa pada tori
5: abi hello ma
1: e ka ro ma
5: akojo
1: yes ma ki lo ko yin bo le tin pe wa
5: mo ki yin o chef wa owo yin o ni kan o
1: ami ma ami ma
5: Olajide Abosede Nlata Pata. Mo ti jari o. O dun gan o mi gan tun try fun ara mi gba yen mo wa Labuja.
1: E wa pe mi.
5: O kan ni tan se ta ni mo ni ki na se mo ya duro. Mo ni ki la se yi. Mo duro bayi won yan jo etan loju mi ni eda. O koko be mo koko benu je ase. O dun.
1: O dun.
5: Wa se ni ni fun ara Olorun ma dun. E wa fititi.
1: Ah, won fititi. Bo mo ti wa laaro e bayi. O ti da yin. E se ma.
5: E ku se. E se.
1: E se gan ni ma. Se ti gbo be won ni kan fitisi e wo a n pada bo a ti lo afesare lo si oju oja
6: ileleyi o eja osan ileleyi o eja osan
7: ase ju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
8: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
9: s e l e r r I e
8: celery ah boda mi espelli no di celery oya lokun igbiyanju espelli turmeric
10: t u r m e r I c turmeric
8: e ka re pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
11: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alugosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
12: Even in Niger, that hot pounded yam and soup can wait because a penalty is about to be taken. Deadlines, emails and presentations can wait. Even if the match goes into extra time, we are watching. Sleep can wait. The FIFA World Cup 2026 starts June 11th to July 19th. All 104 games, pigeon commentary, and four dedicated channels. Yes, everything can wait. Enjoy the FIFA World Cup live on SuperSport for as low as 6,000 Naira per month. Only on DStv.

0: Mix. Èmi ọmọ yín náà ni o, jọ̀lí jàní. Mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ̀ Maggi Chicken Flavour sí. Ó yá ẹsí pẹ́ẹ̀lì sẹ́lẹ̀rì.
1: S-E-L-A-R-R-I-E. Sálárì.
0: Ah, bọ̀dá mi, ẹsí fẹ́ sọ sí pẹ́ẹ̀lì náà di sálárì. Ó yá lópin ìgbìyànjú, ẹsí pẹ́ẹ̀lì turmeric.
2: T-U-R-M-E-R-I-C, turmeric.
0: Ẹ káre, pálí ohun ìsebẹ̀ Maggi Chicken Flavour kan fún yín.
3: Ohun ìsebẹ̀ Maggi Chicken Flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà, sẹ́lẹ̀rì àti atalẹ̀ pupa olùyípadà ayọ̀.
4: Gbogbo ọjọ́ ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tún láti ṣàgbogbo ipá rẹ̀. Ṣàgbogbo ipá rẹ̀ lójú òpópónà. Ṣàgbogbo ipá rẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́. Kódà ṣàgbogbo ipá rẹ̀ láàrin àwọn tiẹ̀. Bó ṣe ilé ijó, ṣàgbogbo ipá rẹ̀ lábẹ́ bó ti lè wù kórí. Ibi tó bá lè là ń bá kíkanjú. O ṣẹ̀ṣẹ̀ nílò láti máa gba àṣẹ láti gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀. Ìwọ gangan la fi rán. Gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀. Live it 100 MTN.
5: Sonia tomato sachet. Yes, it's true. I love Sonia tomato sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia tomato sachet makes meals delicious.
6: I said you need to get ready, me. 32 FM, you are okay.
7: Kabo pada sori eto wa eto yin obe lawo pelu chef Mamzi awon to sese ndara ko mo wa baya ma pe kin la mu wa fun wa lori eto awon to wa loju opo wa ni Facebook won ti ri aworan ta gbe sibe onje ti mo mu wa fun wa onje to nsara lori onje to se kini onje to dun te pe atomode o atagba lo nse kini lo nje ya marita e ti ma rawo run e ka kiri ka kiri eni kan to tin pe wa e ko ojuma o ta lo npe wa nbo le tin pe wa
8: hello e ku eto
7: e ka ro sa ki lo ruko yin sa
8: Uruko mi ni gani olon da lata be kuta.
7: Lati abe kuta. Oye ba mi da seto.
8: Mo ve bere nko koni.
7: Ok sa.
8: Isu ye.
7: Ben.
8: Se o ma ake ni yon bati iti yon le fise nou le konjo ni. Abo ma ake kere si ye.
7: E te le fise nou le konjo. Ta bi meji. Te ba si gbe koma yon one, two.
8: Ok.
7: Ben ni koni tobi ju ben lo.
8: Ok.
7: Ben. Eshe goni sa. E ma ba abe to bo. Eshe. Bi mo se so ngba ti mo bere si ni dana yamarita mi yi se risu yen era ge si wewe se wa ri o to ba hun yin e le ge ni ti te ba ti jo e kan senu bayi o ti lo niyan to ba de ti hun yin mo so pe bi kami meji bayi papo ehn tori te ba je lekan eyi to ku ninu sibi yin tabi lowo yin te fe fi je yen e tu gbe si ni elekeji ki gbogbo se mo se kini ko ma lo sirin lona ofun gbogbo nje ta ba je lagbara olorun kuni gbodi lara wa mo ni ka jeun to da ka jeun lasiko eh onje ni se to nse lara o se wari ko so nje ta mu wa fun wa lori eto ta wa gan o pe atomode atagba lo nse kini lo nje amo sibe sibe na ta ba ri onje te je boya mo wa sori eto boya mo ko wa na ni ta ba ri onje te ba ti je teyin gan ri pe ngba ti mo lo dana onje ti chef Mamzi ni ka se yen o se ba kan lara mi tabi onje kan ti e wa teyin fun ara yin je teyin wo pe igba ti ba ti je ru onje bayi sa ni o ma nse bayi lara mi e wo mo tun so ni gbogbo igba chef Mamzi o ki nse dokita o e ba mi kan si dokita yin e ba mi lo ri dokita yin awon kan ni ata ba lo won ma ni ka mo wo kadi wa ka mo wo kini kan wa e wo o san ke yan tete lo se ayewo nisin pe ti ma ti je bayi igba ya mi lo ma nduro si ti ma ti jonje kan bayi ko kin sokale sinu mi e sayewo be ni ti wa ni pe ka mo nje aladun ka mo nje to nsara lori wa fun wa ni ori eto ni bayi mo mo pe gbogbo ala ti gbadun eto ti a mu wa fun wa oluran ti odugbe mi e se eku ife wa won ni a ko eto won ni a si ko ojo yi patu alara la se ledu mare ami temi tope eni ola ibrahim na tun ni a ko eto won ni obelawo e wo onje ni ore awo gbogbo ala mo wipe onje ni se to nse ni ara wa se wa tu ri bayi te ba ti jeun te de ti mo wipe onje ti debi to nlo e ba mi mo mi te ba mo ise ti omi na to nse lara tori mo lawon kan te ma ni pe chef Mamzi awon dede mo mi be yen o awon wa ma wa bi ta awon ma to si igba o le ni to e wo e ba mi mo mi o san ka mo mi le onje ta je ju pe ka so pe mi o kin mo mi o e mo di ta fi gbodo mo mi ni onje omi yen o ni awon ise gidi to lo nse ninu ago ara wa ti awa mi le ma mo ise to nse amo mo se so lekan pe mi o ki nse dokita o amo mo mo pe o mi ninu ago ara wa yi o nse ise to da e wa tu wa gbo o eh ba se njeun ta mu mi e je ka ma so onje ta nje omi na nko elomi ani ah muri muri kini kan lori omi ti mo fe mu mo sare fowo gbon danu mo mu etoku ah e ma je ka se beyen o beni omi ta gbodo ma mu o je ko ye ko je omi to mo beni omi to mo ta de ta gbon mo pe arisa le e bayi pe ko si doti kankan ninu e igba ojo la to wa yi kin to lo ni ori eto lowuro yi e jo e ba mi so itawo ngba ti ojo ba nro igba yen ko lo ye ka tese boro ba ka ni pe a lo si bi kan tabi awon mo wa to nsere na e ma je kan sere ninu ojo won kan tun ma korin pe kojo ma ti ro awon fe lo sere ah e je kojo se titi e o ehn e ba mi so awon omo yen na kan ma se kini kan ma sere ninu ojo den ti ategun na ba tun ti poju e ma je ka wo nu ategun an kan ni ah mo fe sare debi bayi nigbati ategun fe tabi nigbati ojo nro e je ka toju ara wa akoko tutu ta wa yi na e je ka se kini ka se gugun nkan to ye ka se bo se ye ka se se ojo nro opolopo wa ti je wi pe igba yen na ni won fe gbe mi ti won fe lo won fe fi fosu abi nkan kan ni mi o ni a ma gbe mi o amo e je ka rora wo inu ojo e won pe tojo ba ti payan bayi otutu se kini otutu de niyan ta ba de to wa lo ri amarita kan gbe lura ngba ti otutu yen ti payan ton be yen kile yen wa fe se si yen bayi sawari bayi o dan pe ni ka ma ti lo ni amo awa na ni awa dupe lowo eledumare je kejo to ni ko se se ati amoju oro wa na loni Mr. Lucky eku ise ati gbogbo awon lolufe wa to ba wa da si eto Mr. Oguntade ya ele Fatima Yusuf eni kan na tun ba wa soro lati Kwara State awon kan tun ri wa loju opo wa ni TikTok awon kan tun pe na lati apata momi abosede gani olohun da baba mi na lati abeokuta gbogbo yin laki life eni kankan sile to ba tun di ose to nbo lore to wa obelawo atun ma mu onje mi to nsara lore wa fun wa e wa ba mi so fe n to wa ni ayika yin pe ah e mo be seke e mo nje seke e pade wa lori ikonni 32 FM 94.9 pelu Chef Mamzi lori eto obelawo lati ko orisirisi onje to nsara wa lore e wo ni bayi ojo isimi kan ti lele bayi e ka se kini leyin ta ba ti sise tan leni ka ri daju pe asimi fun ra wa koni ju bayi lo lori eto yin obelawo o dabo

0: ti a ba nu to fi ja pe toye eh o le mo le eyan ti oro kan wa ti e sugbon eni to mo taarin ohun atoko ri ogun taarin ohun ati yawo ri ogun taarin ohun atawon mo le bi re ogun o ja pe ko fun number to direct
1: ibeji lo fi bi
0: igbiyanju nla wa gba oba deda nikan lo ba ti mo pari ija lori eto yi o nikan na ni wi be je be ti eni igbiyanju lo ni kawo mo gba sugbon ka to ti e gba gbe gbanyanju yo ti lo saju wa wi be je be tolorun ni pele to yi

kaabo pada eto jao dola lo gba tegun kankan kan toke tile ile aye abana nja laarin ara wa e ka pari e on lo da lo to ile aye ifele o oko ati yawo taarin won se bakan bakan bakan ka pari e lo da on si lo to odun suma an suma dun odun leya odun to saro to ni ta ma se to si je wi pe ai ba tasiko re bayi a mo pe ohun lo ni asiko ba rin laarin igboro won ti so agbo koka kiri titi won fe ta ni orisirisi ni bo ba rin si omo ri agbo size by size ba lo nu awon oja nla nla o mo ati rin gan ai owo olon lo wa ero kunu awon oja ti won tin gbaradi diamond le lo mi sese nse ajo pa ara so fun mo a wa nu ora so odun ara nkan ta se fodun ai o ti bere bayi omo adam buruju be se la se sodun leya ti wa

baba ti wa nsodun baye aye leyin odun opo pe ti mo mo gba lapo awon eyan odun bo se keresi ni o bo se ileya ni o bo se tun abo sodun ko bo ba ti jodun o je mo wi pe odun ba ti ku die bi ojo melo baye aye awon orin oko si yawo mo fe loja lawon bi kan ki se ni nti mo fajaju ni pe ah se nkan bayi fun odun agbodo pa nkan bayi agbodo je nkan bayi so bayi la won mo gbodo wo me na so bayi lo gbodo ra fun mi to bi o si mo fe dundo pe dandan ni koko se afa wa se okun mi obi mi lopo gba ki fi understanding gbe yo so di jani wa ni je won ti roju odun gan mo ngbo ba ti daja le lodun ko tun lodun ko jo meta yan pe o sa ke si laaro yi oro mi le wulo fun o le wulo fun abi ko wulo fe n to sumo odun ta n se yi on ko ni asegbeyin o a tun se mi a odun yi a tun se to ba dodun ti n bo elemi o mo gba odun ti n bo bo ba ti wa ni gbagbo pe yo dun onu o tun dun bodun yi se dun to ten tin bo tun dun julo ma fi ti party kuku ma fi da wahala le sire lorun ma ti oko re logbongbon ju bo se ye lo en to ba mo pagbara re o ka dandan ko ni ko ni o bo mu to ba ni nbe nle to si mo pe okunrin yi o ko puro bo se mo lowo e na nu ke se ru eyan be oje ba lo ko ba lo o ba ni aso bayi lo ka lodun yo jawon mo rora wa telo ti o ba won lu lorun ki won gbe kora e gba pe bo se wa lasiko inu ke se be tele abi opo bi mi ti bere si ni kaju nle foko won latase ko ti mo nsoro yi e ai kini ngbe ti o ba roju mi nle gbogbo bi o se lo wa owo yin o wa mo jere en ti mo ni ngba n ba fogun mu titi sunday ni se ri yo wa kowo nle nlo owo yo ta fi yo wa kan yo wa ko fun mi e yo si mo pe inu nira lo ti fe lo wa owo nsa e se pe o rorun fun o o mo pe inu pe o da e kojo mo ti mi ki n le roju yawo mi nle lo fi fe lo wa ke sa le peran sa bi e sa le ra sodun ko mo na o le wa sodun ki wo na o le yi egbegbe so ara lojo odun suke yawo ma se lo no ba je koko re ko lo gbon mo lo ngba ti o ba ri ti ero eyin bo mo pe o kule o ti kaju le abi o da onu o kaju to na nle bo ba na ba kaju ti e le keke to ti e lo n fe fun otele pe ke manage ngbo ba tun gbeyun na eleni o ti pe awon ore re bi meji meta ko e lo ebolo wa osan odun ja pade nbi bayi ja se faji se o wa tan o je mo fayo fo in to ba lo wa ni ke ejo manage mara won ba si n fi ye kan bi o pe gba ba manage e in to ba ka ni o ra mo wori sara e ba si ko ise ri ni o ba si n fi ye kan bi o je tete gba lowo e ma je won bo oko ba bo oko lati ta e ma le die awon ore re to je pa won o ti e ni kan se n ti won awon e se nkan kan le ti won bi won ba ti bo okun si leti pe o mo mugun obe wa nla le olo omo o tutu po orin din o wa di pe yawo re ko wa nitori e mo saki pe dadan se dadan lodun ni won ba ti nbo gbero oro ba nsi leti o kan re po na o yo kan se nji ohun fun won bo ba di odun ko la ke e sa kon te le ni nwa e ko wa bo ba jo yo pa oyun gan mo mo tun ti lo o la pare o wa jabo pe ah ma fa yo fo o keke ti ni nbe nle o gba ko wo na ro be se le jo manage mo ra won
to se in to ba ka fi se nu sasun ka won mo jeun ka fi sase na odun ku leyin odun ba se aso keke kan lo ka ra die nu e ko ra ta won mo na ka won nu sa fi wo nkan sara bi o ba ti e yo wa aso gan in to danu aso awon mo ba won fo ko lo olohun ku se ina ti nwa ba won lo ko ya won mo ku orun

0: fiti pa ti pa sodun ma fiti pa ti kuku ti ra re logbon gbon sodun odun tan o odun tan
1: don ba ye alaye
0: ija odola leto yi lo je ma logun e fun olaaro yi pe eyin ti o le faja ngbo odun ma je ko ma wule rin ni bebe be 09062 odometa 949 obi mi na wa to je pe o ti bere si boko re ja bayi bi mo tin soro yi o ti won atoko re ori ija won wa bayi ko si sin to faja ju pe a se ni mo sodun a se ni mo peran a se ni mo se en to faja nu lolo bi mo tin soro yo nsele abi mo puro wa ti wa waru ko be boyo ti soro sakasaka soko ti senu ti o da si wa fe satun se laaro yi ko to peju number 09062 odometa 949 ma pe mi sibe bye bye 09062 odometa 949 o ba ti pe wa en to sele nje mo number ko re si fun wa ka le gbegbe se ka ti ba won soro ki atun se o le waye be

0: alai se o mo meme
1: emi emi mo meme se o mo meme
0: emi o mo meme
1: ah o mo meme
2: Asiko to fun iroyin lati ikanni 32 FM 94.9.

Ekason. Eyi ni akojọpọ oroyin agbaye fun tosan toni ni kan ni 32 FM 94.9. Takale si aja kerin. Laughter House, Orioke Premier, Mokola, Ibadan. Peter Olasupo lo ni royin saju egbo awon koko to wa ninu royin toni. Egbe oselu APC ni ipinle Oyo ni ati se dele dele ipe awon omo nipa kikede ijawe olubori eto ibo abenu oludije funpo gomina labe egbe oselu na ile ise olopa lolede wa Nigeria ti je ode mimo wipe awon oti dola awon akeko atawon oluko eleyi ti won jiko nijoba bile orire labala royin le okere apero ile india ti ile africa ni o ti sun sojo waju latari iberu bojo aja kale arun ebola labala royin ere daraya ajo mpfl ni o ti gbarade ati figa gbagba gbeyin iyen ni ojo sunday lago amuludun mr easy ati temi ote dola una ni won ti nriti omo tutun jojolo iroyan re lekun rere

agbari jopo egbe awon oluko ninu ogba fasiti yen asu ni ati kepe awon adari ilegbe ma sofin apapo leye eka eto dajo awon lori elesin awon ori ade to nti ejigbara leke to fi mo ogoro awon ilu mo ka omo orilede nigeria ki an ba won duro le are bola tinubu to nse isakoso lowo lorun latari aimu adeun eleti ijoba apapo se pelu egbe asu ninu otu kokan kejila odun 2025 se ninu atelede oniroyin eleti won fi sita legbe asu ekun ti badan loni alakusu ekun na bi odun ola niran lo je ko di mimo to si nsalaye pe o ku die ka to ko si je ite wogba pelu bi ijoba apapo ko se looto ti won ko si tun mojuto oro eka eto eko lorilede wa nigeria egbe na jodi mimo wi pe igbese ati wa ti ijoba apapo lojo ona ati mu ileri ohun adeun ti won se pelu egbe na se oni ibato ti ibasi ye bibe ko yo se akoba fun isokan tun be ninu ogba fasiti be o ba gbagbe egbe na lo ro ijoba apapo lati san wo ajemonu gbogbo eleyi ti won je awon to je pe won koko wo ohun sile wo ida marun dini ogbon nu ogorun ida marun dini ogoji owo ati awon owo igbega ati owo osu meta atabo ile to je owo osu awon megbe awon ti joba gbesele latari igun le yan selodi asu lodun 2022

Iroyin lo tin de se ti gbo yin lati kan ni 32 FM 94.9 ta kale si Laughter House ori oke Premier Mokola Ibadan eto apero laarin ile India ta Africa to ye waye lose to mo ona ni ati san se ojo waju latari ajakale arun Ebola tun ba won finra iyen ni orilede ti DR Congo ati Uganda apero elekeri ohun ile ti o fa ibasepo to damaran laarin ile India ati awon orilede to wa lekun ile Africa lo ye ko waye laarin ojo keje dini ogbon si ojo kokan le logbon osu karun odun ta waye ile India ati ajosepo ajo le Africa ninu atejade ajumo fisita lori apero ohun ni won ti sun eto na si waju latari oro to ni se pelu eto lera to ti n ba won finra lekun ye to je pe

0: o ti sun mi o mo le a je wet le ni ba e ki gbogbo orun mi kun keke mi yo ko se je je
1: do bi momo
0: o ti le dola kin to lose wet ko run kon mi je bi orun to lo to lo ogbon mi a wa ji oluwa e kan float wet
2: Whiskey was performed by Goroso Ekiti.
3: 32 FM 94.9.
4: Bemo lenu mi Basiru Shola Oloye Ajiri.

Ami ashe tumare. Olutetere mothe awuti, olutetere mothe. Awudu apanada. Akaka wo te won ma lo apakan okun, won ma lo laju osa. Won ma toye enu, won ma faguru de mo bi ni. Ede mede ara won ki te loju olugbo. Gbogbo eyin te n gbo mi loni, eni te o, eni ti. Nkan o ni se yin eyin le ma se nkan. Ede mode loni, mode ke lo lowo, mode ke rire more. Ke sowo ke jere be bara ke ropo be bata ke to won gugu. Cinema, cinema, cinema lo tun de Los Antonio. Ara le ye ku amojuba. 32 FM 94.9 le se be te ngbo lo san yi. Waheed Shola oro labi presenter lo ko mi ko ye so mi tun di omo apon yi. Aporogun jomode. Apo otun leru won oni ban rogun lai lai ofa oni otomi leru won oni ban yena omogun losan omo le loru ole aso ko tewo kon bi ka ro omo to da ka ma mu saye e tun ka bo sori cinema loni o e je atun jo gbe kini kan yewo mo so lose to lo wi pe lola oludumare pe lose yi pe a gbe ere kan yewo ti won pe ni the boy who gave amo nitori awon nkankan atawon nkankan atawon idiko kan bi oni lanfani ati gbe yewo loni idi ni wi pe ko wu mi ko je mi nikan ni won joko ti won soro nipa ere yen cinema yen kini kan sele lowo ni Nollywood lowo lowo ta wa yi Sherry generation awon ton jagba lagba awon ton tin se film ti won tin gbere bota ta ti mo the popular ones awon bi Femi Adebayo ni Niyi Akimola yan Funke Akindele Toyin Abraham awon agbagba Odunlade Adekola gbogbo awon popular omo ni Oboli awon popular filmmaker star mo e je ki categorize won si awon agba to je wi pe opolopo wa mo amo nkan kan be tin tin sele lowo lowo bayi a le pe ni Nollywood Renaissance rebirth kan sele lowo lowo ni Nollywood lowo ta wa e and I'm so excited to witness that rebirth ayipada kan bo wa ayipada atun bi kan tin sele ninu Nollywood wa loni o rebirth kan tin sele lowo Renaissance be ni a mo ri tuntun lati nu Nollywood wa loni seri awon generation yen won mo we o be ni won kawe awon generation yen won logbon o won logbon gidigidi awon generation ti mo nso yi won mo se won o won mo doju ami daada generation awon ti mo ti da ko yi ninu ere theater ere filmmaking oga ni won o oga ni kanula wujo okuta ah won da pupo o amo awon generation filmmakers kan tin dide lowo ta wa yi awon generation filmmakers kan tin dide lorilede Nigeria Nollywood filmmaking lowo ta wa yi to je wi pe won ti de lati wa tun itan Nollywood ko lati wa tun itan Nollywood ko lati wa so itan wa lona ti o je wi pe yo gba opolopo international awards ti o break box office bi o ba si break box office to je ka so pe financially bam bam yo break records won nominate in many beautiful great festivals across the world nitori awon filmmakers won yi awon ti won je new wave of new filmmakers awon ti won se ndide bo ni filmmaking lorilede Nigeria yi isowo ko tan won originality ti won gbe wa o koja akasi ara o originality ti won mu wa filmmaking acting passion gbogbo awon nkan ti won gbe bo wa gbogbo bi won se nse bi won se yan bi won se nso bi won se nya bi won se nto bi won se ngbe bota ara oto ni ara kenge nitori be ba wo awon ere won yi e sakiyesi wi pe ogbon tuntun imo tuntun imulo ede imulo asa imulo itan tuntun o ti se be o de o lakoko ta wa yi idi gan ni yi ti mo fi wo wi pe o talking gbe eyan kan wa to je wi pe oun na je young filmmaker
ti o wa soro lori film ti awon film ti mo nso yi The Boy Who Gave ati ere mi ti me ti daruko ni mo fe ka soro nipa e ni ose to nbo atose to tele eni ti mo wa fe tori ti mo fe gbe wa sori eto yi o ntohun aye o ti yo daada amo laipe ya yo yo tori die yi ose to nbo lola olodumare yo wa nbi pelu mi a le so nipa ire o awon young actors awon young directors awon young cinematographers ti won dide ti won ya ere ti won so tan wa ni isin yi passion ti won gbe wa ogbon ti won gbe wa creativity ti won gbe sinu e o koja kekere o koja rederede o tori idi eye gbogbo awa ta ba jo lolufe Nollywood awa ta ba jo lolufe ere agbelewo awa ta ba jo lolufe ere cinema gbogbo wa pata aku orire o nitori laipe laijina a ma ri awon nkan tutun tutun tutun ti o munu wa dun wi pe I am so happy to be alive mo soro nipa red circle lenu jo meta yi ti Nora Awolowo e wo bere ohun se da si e wo Nora Awolowo e ri pe awon na se ndide bo ni e wo bere ohun se wa da si emi lo tun de yi The Boy Who Gave bada bi en pe yan hype we hyping ko bere bada ka so pe o da awon reviews ti mo tin ka nipa ere yi e wo gba ti Nora Awolowo na jade e wo awon reviews to jade ka ka kiri asiko ti to fun wa lati dide fun new wave of filmmakers lori de Nigeria gbogbo gan la wa nlo loni awon nkan kan be tori in so gbogbo e po mora awon baun ni awon kankan be tun won ma nso wi pe to dabi debate wi pe awon ere wa lori rede Nigeria wa awon Nollywood films so pe se owo ti o to ni o fi je ki awon ere mi ko da ni se ka so wi pe owo ni o to ni abi tan ni won o ni abi ko talking so pe tan ni won o ni abi tan ni won o so daada debate yen money versus meaning owo ati itumo ati ere to jele to nikimi se ere owo ni o si ni won fi se awon ere daada ni bi ma si so wi pe daada o tumo si wi pe ba ba sere wa ki se tere wa o fi travel beyond orile ede Nigeria kilode ti won o fi ko fi ni awon nominations ni bi awon international awards to je won wa prestigious won pe bi film re ba ti debe oriyin o de fun wa lorile ede Nigeria ninu film making industry bi Oscars abibili ati be be lo kilode tere wa o ti ma fi de awon platform yen se tori pe a lowo toto lati fi se quality cinema quality ni abi ani o a owo to atun ni a tun fi se ere to da to ewo ni sowo la nilo ni abi itan to da abi storytelling ba se nsotan lona to da ewo ni ninu mejeji yun ni nkan ti awon eyan nso lori ero aye lo ja wa wo pe e ja tun gbe yewo ewo ni ninu mejeji na tanfa ni iwo to ba n gbo mi loni ewo ni ninu mejeji o sowo ni won ori lati fi se awon film yi ko le da to ni abi owo ko aile sotan to lona to to ni a fi ri awon recognitions ati nominations won yi

Eka bokwada. Beba shendara kwa mwa. 32 FM 94.9 le shebe etengbo. Cinema lele yi. Wa yi di shola horo labi presenta lo kobe. Luni, angbi nka kan ye wo. E, she owo ni jeki ere o da ni tabi itan, tabi ituma. Eje ka wajo bere bayi la kokona. O tokan ti o ye ki amon. To jina si ro patapata o to kan to jina si ro patapata o ni wipe ohun ti won pe ni owo ohun to je ohun to ni tumo sinu filmmaking ni be ni owo je nkan to ni itumo be yan ba fe se awon ere kan to je wipe won wa cinematic won meet standard ti awon eyan wo ti won so wi pe ere yi ere to da ni visually o wa appealing eyan ni lo wo ko si bi eyan se fe create ere consistently lala ise pe to si wa cinematically beautiful lala ije pe eyan ni owo lati se beyan ba lowo nla lati sere yo fa aye gba awon ti won je filmmakers won yi lati fi jawe sobi lati fi se daada si lori awon nkan kan to je wi pe won se koko si ere ohun fun alara re bi itan na se koko ninu awon nkan ti won se koko yi ohun ni production design bo wo ba nbe to wo ohun po to lati lo fun ere e ri wi pe production design na ohun o tun gbe peli visually ere yen ma wa appealing kila won production design won yi awon set design costume props ti won lo gbogbo awon nkan to parapo won yi lati je kere ohun o se ri won je le ti won ni ma so pe yen tori pa re leyi lo la fi lo lo eleyi won ri hun ti won fe lo won ri lo production design yo gbe pe li dada awon eyan mo wi pe ere yi o won fi effort sinu e lati se production design gbogbo on to ye ko ri bo se ri ni won ri pe ori bo se ri le epic film e fe ya film kan ka so wi pe e portray Ghana ni 1950 ti o ba si owo to wo lati fi portray the locality of Ghana nigbati o je odun 1950 ni beyan ba lo yaru ere be ti orowo gidi fi se bi igba teyan n fira re sere ni story le strong o tori mo n bo nbe sugbon ere ohun fun alara re yori bakan yato si production design asoro nipa lighting awon ina kan be to ye pe awon ina yi la nilo lati lo kale achieve nkan bayi kale achieve nkan bayi ko le ri ba se fe ori ti o ba sowo won so pe ka manage ni as it in yo kuro ninu production value anilo gbogbo awon kini won yi fun storytelling tori bi storytelling tori a si lo be storytelling na ba strong ta ko storytelling to strong in kankan lo gbodo enhance storytelling yen ba se fe sotan yi o itan enikan ti o nsise ni le ise kan ti kini kan ati wa ko story yen o ti wa strong o ti ni depth lati gbe depth ti story ta ko njade lati fi gbe iyi yen butter anilo awon nkan eroja ta fi gbe butter inu e ni awon set design ati be lo nbe inu e ni lighting design nbe lati create mood lighting o kan kin se fun orisirisi ise ni lighting se ninu film ise akoko pato ti lighting se ninu film pe won tan na baun illumination ni ka kokko riran tori ko si bi camera se le da to te ba gbe camera sinu okunkun ko ni ri nkan kan gbogbo wa ba se wa yi olodun doju fun wa beyan ba wonu okunkun ko ni ri nkan kan be na loro camera se ri
baba fe wa achieve nkan kan pelu ina awon ina kan wa to je wi pe be ba lo yo daja awon ina kan lo bi o ba wa si budget lati fi achieve kini yen te ti ko sinu debt ninu story bo le se fe gbe butter owo wa important ninu awon nkan ti owo tun wa important fun sound e gbo awon sound quality ere mi e wo wi pe o wa crisp awon era awon lebo so pe o ja lolo beyan ba kan yo soro e gbo clearly ko si si bi ere se le da to visually ka e le wo ko da to be ti sound e ba baje gbogbo ere ohun ti wa ko si nkan kan to wa npa ere yen mo ko si bere yen se le wa appealing to visually ke ri wo ko dun te ba ti ri wi pe oro ti won so yen o clear abi nkan kan wa nipa sound ere yen to ti baje ere yen ti gbogbo ere yen latoke dele o ti baje debate pe se owo wa je nkan kan to se koko o se koko tori awon ti won a je veterans ti won lo sori interviews ti won lo ton lo so nipa pe a refunding arowo ni ihun ti won so yen o to ni nitori owo se koko se pataki asoro sound asoro awon equipment to da to lati fi sese nkan kan to tun wa je ohun to se koko to se pataki oni pe ti owo o ba si le ri ti won ya odidi series kan laarin ojo mejo 8 episode ojo mejo ni won si fi ya abi ki ma ti wa so pe ojo mejo ka ti pe owo wa nbe owo ohun o kan to ni awon ere kan be to ja wi pe laarin osu mefa o ye ke si mo ya lowo ni amo nitori wi pe owo si funding o si tani o je gbese ni won wa wo pe e wo ere yi o bo tile je pe ba ba fe ya bo se ye ka ya o ye ka lo su mefa lori ere yi ka si mo ya lo ki post production na ko na gba bi another odun kan lati se post production ka le reach bi ta fe reach perfection ta fe deun or something near perfection among gba ti o ba wa sowo bo ni won se fe reach perfect bo na se fe shoot ere fo osu mefa awon eyan wa set fo di osu mefa o awon actor wa set awon crew wa set beyan kan ba wa so wi pe owo wa important o nton hun tanra re ni owo wa important opolopo ere te ri to dabi eyin na wo awon ere kan e wa mo bi ra yin le re pe o se wa jo bi en pe won ro se ere pari bayi awon ro se e ni o won ro se e lo to ni o nitori owo njo lo oro dabi aja nsare ni awon actor kan si tun wa to je wi pe won ti gba se kakakiri bọn ba ti wa fun date kan pe papa julo eleyi ma nsaba common pe lawon upcoming filmmakers awon upcoming producers directors e pe awon ti ko ti won ti ni jobo jobo la pada da debi ti won o da sa mu kio kio ti won so wi pe en o eh o sese mu ti gbo hotel fun won sanwo re laarin osu kan ma lobby kankan ti ma ti nilo re o sise awon actors a list actors won yi won ti gba se e ti wa gba date ojo meta mo fe lo lori set e o ti nkan kan ba lo wo to lo ruwo lori set un tojo meta un ba ti pe won gbe continuity e lo o awon ti won wa je organizers ton je producers nigba mi producer na ni o je director won wa ma so fun won wi pe labe bo ti le wu kori agbudo ya ise baba yi tan actor yi gbudo ku set ni otun la ise re si ti o si po igba won le wari ti won ma ya se wo oru ti won ma rush e short to ye ke pe kon mu angle yi kon mu angle yi ki won tun mu ki won wo ki won wo pe akini yi a si le get e better kini yi emotion yen ko debe to ki won fi ara bale ya anfani ati fara bale yen o le simo nitori actor yen o ku oni set laarin ojo meta tori pe ko si sowo na ni te ba ro popolopo film mi te wo
tema blame filmmaker wi pe awon se wa rush e bayi won rush e looto ni nitori ko se en to fe je gbese teni e ba gbe continuity lo boni nboni account wo ni ko ko si bo na se fe se bo se won se tun ma tun tan ko lori lori set ni tori idi eyi ninu awon issues ti owo mu wa o ni wi pe asiko ti o ye ki won fi ya ere yo nilo lati diku ba anfani o ba si fun won lati ri owo nla lati fi mu awon actor awon awon osere un wi pe o ya o laarin osu kan o wa ni set yi ojoko ti mi yato siyun owo lo fi gba awon experienced crew ninu gbogbo ise to wa laye yi awon crew ni awon awon cinematographer awon ti o ya ti o gbe camera wa iru camera ti won gbe wa iru camera wo lo le so story yi awon lenses wo la le lo iru lens wo la fe fi ya eleyi iru lens wo lo le so story yi better se ki se pe ohun to ye ka fi iru lens yi ya ah tori pa le rowo get lens yen a lo manage ele lati fi se owo ni o je ko le gba awon experience crew awon crew members awon light designers ti won le so fun pe okay bye bye eleyi lo ye ka lo eleyi lo ye ka lo lati fi ri itan yi so dada eleyi ti o dare eleyi ti o ku die ka atore asoro light designer asoro set designer awon ton ni experience ti won ka script ye ti won yanana lotun lo si ti won le so pe ohun ti a nilo lele lati fi achieve iru greatness ta fe ri ninu inu ere yi o cinematographer awon tin yanu awon sound persons awon to je pe awon ni won wa ni apa bi sound iru sound wo lo lo bo ni a se lo ti o se da awon set awon costume iru awon aso wo lo lo papa julo awon ere to ba ti e ja awon ere period film yen bo na se fe ri aso ti won wo ni 1808 bo la se lo director ti o direct e ti o ma so fun pe nkan bayi bayi bayi lo hun fe casting director ti o ma so fun pe eni bayi ni mo fe lori ise yi experience bayi ni mo nilo ti o ba sowo bo ni gbogbo awon kini won yi se fe wa si muse bo ba se darapo mo wa 32 fm 94.9 lo se be te ngbo yi o miliki cinema le se be te ngbo wa yidi shola oro la bi presenter lo ko mi ninu awon nkan to to oni kari owo gidi lati fi sise mo bo

ni nkan to determine global recognition se aesthetics yi nikan ni se concept yi nikan ni rara on to determine ibi ta fe de un oni story bi story ba tun wa da e jo storytelling tu wa nko bawo ni won se ko si bawo ni story yen se ni depth si e wa gbere mi fun iru eni ti e tun gbere yen fun ko ko e ti nitan to da ama en te gbe tan un fun na bo lo se le experience si bo lo se da si bo wo re ba se to logun re o se mo leyin igba te ba tun wa ko se ohun tan se e tun ni joko bi a ke so se script conference ke joko isin wo ikoro wo n ta ba jijo wo gege ni gun se tun se yun lori script yen gbogbo process lori script yi se ti e se na awon ere ti won break records ki se awon ere ti won particularly so wi pe aesthetics e lo je ko break e bo ti le je ke aesthetic wa ni ikan ninu awon nkan to je ki won break e itan che koko there are stories that emotionally carved structurally balanced ti won duro ore to je wi ke be ba wo e ma ri layers upon layers ti o si ma ni tumo sawon ti won wo ti o ma ni abala to ma wa real si reality awon eyan tawon eyan wo ti won so bi pe kini yi real e je ka wo ere kan ti o wa lati South Korea to je pe o break record o yale yako laipe yi ki se nipa iye owo ti won na sori ere yen sugbon bawo ni ere ise wa realistic si nipa reality ti won ati global reality bawo na se ri itan un so si ere bi parasite owo yin te bawo parasite nigba na lohun se ka so pe tori owo nikan ni parasite fi gba gbogbo to gba rara tori itan yen funra e ati bi won se so itan yen ati bi won se farabalẹ sere ohun lati ya ere ohun lati edit gbogbo e patapata cinematography gbogbo kini won yi acting ohun ti itan gbe ninu e ki se kekere tori idi eyi lorile ede Nigeria ni bi Nollywood filmmaking agbodo mura si awon itan wa tan gbe bota bo la awon itan wa se real si bo ni won se bawo le se so won si bawo la won eyan se feel won si bawo lo se wa appealing to se ni itumo meaning si global audience si bawo la se invite won sinu igbese aye wa awon so itan ta won le relate mo awasin relate mo e wo to lorile ede Nigeria ani songo bo ni a se fe sotan songo lona ti yo wa appealing si awa ta ni songo ta won ti won wa lohun na o si ri wi pe kini yi mu wa kini yi a relate mo a understand e o ko wa leko o fun wa ni layers ta le explore ti won fi won so pe kini ti won se yi o gba recognition itan mi lo na ti e ti so lori songo lori ogun bo la se portray ogun bo ni ta logun gan iru itan wo ni won ti so nipa ogun kini foundation kila won philosophies around ogun kini science to wa ninu ogun kini mathematics to ni se pelu ogun bawo la se fe so itan yi ti awon to wa ni ti won o duo ti wa lorile ede yi ti won fi ri itan won ti won so wi pe we are interested awa na ni interest ninu itan te nso yi iyun ni won wa so wi pe oja this film deserves to be seen everywhere in the world cheki se pa se n play e save nipa ba se n so tan wa
ta se play safe ta se n se awon ere won ko n pa lo won bo yara won wa ko yara ton wa bota won wa bota ton won tun wa pada si yara won ni okay dining ni won fe duro si e bo si ta gbangba bo la se bo arujin le wo la ni lori ere wa ta n se ti o fi yato si awon ile ta tin se tele

ba wo awon ere wa nigba mi awon ere ti won tun pe ni ere yoruba gan papa ti won pe ni ere yoruba ninu awon nkan ti won si tun lanfani ati gbe yewo lori eto yi ohun ni ilo ede ede wa ta so pe de yoruba na ka so ti a so pe ede yoruba na o bo ni won se so bawo na se pay attention si ilo ede yoruba gan lona ti won ta won ti won gbo ti won gbede wa ti won fi so wipe ah ah bo le tun se lo yoruba yi e je nse apere kan ninu ere Wole Soyinka Death and the King's Horseman pe ba wo awon oju ewe to bere ewe ohun oju ewe ohun e o ti won ti soro not I bird emi ko eye kan tin lo kaakiri lo ba awon eyan le ta awon eyan so pe ah awon o ti se tan ku awon o ti se tan ku ko to di pe eye ohun lo ba election oba fun alara re television oba wa so wi pe ohun teni ohun sile ohun welcome ohun ohun ni keye ohun o kaabo ba awon eyan ba n so pe awon ko ohun o to be lati so pe ohun ko nitori ohun gbudo lo sina fun baba ohun tin be lagbede meji aye ohun orun pe ba wo itan yen lati owo ibere lo to gesi ni won fi ko amon be eyan ba ka bi o ba jo mo yoruba o se se ko ma ye nitori bi igba teyan fi yoruba gesi ko yoruba ni bo se kenu si bi itan yen se ni bo se ni awon ti won joyinbo ti won kawe ohun ni won wa wo wi pe ere yi ebo le fi ko lo to amon agbo akaye re o ti ye wa lo titi enu onikan la ti gbo pon baba yi ki lo ko wo na le mu loni ko gbianju ati ka bi yo ba re o ba duo daada o mo bira re lere pe kini baba yi nko yi ni ara awon ona ti a le fi gba so itan ti wa lona ti o ma appeal sawon ti won ba wa so ide wa niyan so je wi pe ngba tan ba wa ka yo wa create kini kan ti won pe ni curiosity won ma bere question ni bere pe o a fe mo si nipa kini yi be se sotan yi o jo nkan ti o deep nigba ti explanation ba wa nde won ma wo pe ah ah eyin ma tun kotan yato o eyin ma tun lagbe kale yato o eyin ma tun sere yato o ede te lo yi kini tumo ede yi eye te n soro nipa re yi baba Wole Soyinka nje eye kan be tin je eye not I bird alaye wo lo wa ninu e ta wa na as Nollywood filmmakers ta ba le ronu out of the box lati seru awon nkan bayi e wo ru nkan ti iru apere ka so te so pe tintini ti kunle afolayan se pelu eye akala ninu ere anikulapo aimoye awon nkan be ton je mysteries ninu itan titi wa originality nkan to belong ti wa pa wa la ni ta ba si ko itan wa around awon kini won yi ta so lona to nitumo awon ti won wa loke lohun won ma ni interest ninu wa ere wa o le travel beyond local market ama igbiyanju wo la nse lati lo ede titi wa lona ti o ma appeal sawon ti won ti nbo ere kan ti mo wo lenu jo meta yi e fun royin tinubu ninu awon ere ti mo gbadun ilo ede ninu e o ni ere e fun royin tinubu bawo la se lo ede titi wa bawo la se get it rightly ani kankan oni mo pe akara ni akara ti won ni mo pe ni issue ni issue bawo la se nlo eyd bawo ni eyd se ndiun ti awon eyan ma wa bere wi pe bo e tu ede yi e tu owe yi e tu oro yi sile kini un to gbe wa a bibili ati be lo tori idi eyi ohun ti yo gbe wa jagbangba koja local commercial success
gbudo je nkan ti o wa very original siwa a nilu ati so tan onitan itan po ta so itan ogun itan sango itan oya itan oba itan oselu baba wonu tan oselu orilede nigeria nikan ka so pe a fe soro development of political party atawon politics to play out atawon nkan kan to sele to ja won odoti to ja won kini kan iyun nikan ta ba ni ka wonu enikan ka explore enikan a sere ta ba ni ka explore politics nikan o a sere ta ba ni ka explore culture ashawa se culture ninu awon ibo ni culture hausa ni culture yoruba ni ka wonu e originality wa ka gbe jade a sere ta ni a se se tan ni amona wo la ngba explore awon kini yin ta ngba a se ogolopo eyan le ma wo pe bo la se ku lori oro sowo to abo owo oto ona meji lo pin si anilo owo lati fi gba awon equipment awon professional lati fi se awon ere yi sugbon gba ta ba wa ri owo yen tan opolopo awon owo ni mo wo gbe tori ere itan ta fin so ko yo kan fine loju ni itan yen yo je ki ere ohun ko le ibi tun to gbe wa debi ta de unu ki se ke boya kan dede fe so nipa itan nikan un to gbe wa ni itan meaning versus money owo ati tumo se baba wa rowo ohun tan se tan ta fi so so wa nle gan itan wa looto sawon ti o se ani awon eyan ti won le ba wa gbe itan yen bole daada gbe joko lona to to ti o fi appeal si global market global audience mbo

0: Ọlọ́run.
1: Ogo! Ogo si ogo ogo ogo ogo ogo ogo. Ni fun oruko re. Oluwa ye mi sile mi nje oba obirin re afefe. Ikoni 32 FM 949 aja. Ori oke ti te mo kola lawa. Lucky you, nice. But jade, honestly speaking. Mo ti pe wa ko si mi ni mu sha ni. E ma da lucky lohun. Oro to n ba mi so ni lo fe ko si mi enu a pe ko to mora. Mo ki gbogbo eyin ololufe mi mo se pe Barika Ijimo Adeku Jimo Otuni. Opolopo Jimo lapu jo se. Ah, thank God today is Friday. E ri pe Jimo Oloyin ni Jimo yi o. Ah, in fact, Jimo to je wi pe yun ni lati se ewa Oloyin kiki oyin ni. E wo bi ojo yen se bere. Ah, ere la pe sugbon wa je ojo tura. Wa si je ki gbo awon eyan lo si bi ise se mo oru omu. Oun yen o fi be po jujuju. Ngba ta ba ma fi pada dele ni role, are everybody ati bale, ara wa ti sile. So, ase Jimo ti leyi o lagbara lowo Olorun. Jimo tun bo alafia o la ma fi se, and the next one will be first Jimo service after Ileya. Eye kin ya bara. Kin ki gbogbo eyan lodun mo kiyin eh se nse ma fi se odun alert ile oru to wa nta eto sasho se bo lohun ni olorun a pese fun ayin ni gbogbo wa gbogbo en se pe ha eh ko ma ti isarajo ha ai ma ti ra onje ha ba wa la se fe se egbo mi dada ki ile oni sola to su e ri wi pe olorun a kon bless yin nibi te ti reti nkan kan nibi te ti e fokan si te ti en te ti expect pe le ni ke gba ke ready e olorun a de yo si yin were e wa gbo o sase odun aba aso le yon wuworun aso by now e ma je kasari aso odun nkan ta ma je ba se ma jeun ta lo fun Jimo service ta pada sile ta dupe lowo olorun oluwo ma seun o mo o mu mi se teshi emi na tun re lodun yi emi na mo tun se todun yi mi se ninu banuje mi se ninu aisan mi se ninu rojuje rojumu mi se ninu kin ma gbon mi se ni lewosan seyin o wa tope seyin o wa tope aso lokun leyi mami ben mayin ni mo ba oya okay imbole wa e ba mi e bo si yara e si wardrobe ah a ja betin lai ki e fe fa won aso yi se e mu tarin yen ye e wa baya yi ah ti ba se pe e kan ni fun mi ni ba ni ke wa fun e bo se nbu na wa yi ki le idun taletira ah idun taletira so yi o jade baje se aso tele an dun tai da te ba fe se ma fin mi ma ba yi wo a wo lojo odun kinrin ma wo lojo odun e je ka wole a ma raso to ba gba mu a ma ri awon mo yen na e ma je ka ma eh aso eh n to wa nta ija so lo ebi oni pa yin e fe mi sodun yin e fe mi se e to tun bo to gbugba awon eyan wa to wa lo aj won de ba yin layo won ni ku sona bi e fi o won ni ku si aj o eh ayo ton ku ole ayo na na ma de ba yin e ri pe lana mo soro kan nipa aburu oko to gba iyawo bode ile si o da bi pe mo fe fi seto losan yin bi mo se pari eto leni kan sare test mi ma ni pe ko send voice note wa ni kin jo ki ma play voice note ohun pe but kin kan mo bi mo se fe bo nse ni abala to ba je woni iyen wa lo ma gbe mi wonu eto gan ni san I need to address it kilode gbogbo awon ma ba won yawo na wi o ah no awon yawo kan ati mo ti e fe ba wi to ye pe bon se nse si family oko ko boju mu rara awon omo ko na kan awon omo oko kan na tun wa wa tan pe laburu oko ti mo fe ba wi se wa ra won anti agba awon ase ma se ba wi awon egbon oko eh ma fa won na ni change ti won losan dedi yen ni iyo ko awon wa ke awon fun weekend ni ojo kan oni ti mama ba de si nbo mama ma ti so so unti prepare mama wa nje won osan to lo fe pada saturday nitori ya lasala tutun o gbodo lo ni ojo sunday oni mama ti jeun tan kon joko sori ka o jo sa n won wo film pe la won mo pe in 20 minutes time awon fe ma lo oni sunday le oni
0: boya atasapa mama lori abi oni mama wa nwuko oni kitchen de lo wa oni bo se kugiri to nsare girigiri oni omo mama to je bi abile keta soko un olowa legbe mama e o oni se lo cross leg ton telephone o kon ni mommy e pele ma o lo ba sare girigiri o sa mu omi lo ba fun alaje egba e ma soro o no sa mu o sa run o sa nsajo ti sara won fi bale oni parasa buru okan ma dan mommy lagbaja e leko sa o se pe please could you please repeat yourself e leko shalaja na le fun lomi te nowo bayi latori won e leko oni mo tun se repeat e pe won o leko on for it e fo no wo e fo danu ni be ah ah hey rada rada ma ti dara lamodi ojo ko si mama e mama e wu ko ohun so wa kitchen lo n sare bo girigirigiri on kan sare si wo kan si fridge on sa mu omi lo n sare ba won si lo n gbe fun won se mo en so wu ko se kokun le gbomi fun ni abi ko do ba le gbomi fun o lo wa gbomi fun o sanse alaje ma soro e pele ma lo ran fowo lo n part won leyin e pele ma alaje sha ran no don ran fi ori dan o ni gba tara won abale e ma soro alaje e ma soro e ma ti so nkan kan sin e sha re sha se suru e ra ma zip mi emu die die e ma so nkan kan o lo alaje o soro se mo en to nwu ko se be pe omi o likely ko mi ma ti se mo si ko ba le gan omi a ma ja bo loju eyan o ni bo so olorun sha gba gbogbo ogo ara mama bale but awu sha ni kan ma soro fun sha se ni mama ma soro o ni ya o ni aburo yin kan ni bo mommy lagbaja e leko sha olorun se ro boya sim ti won wo oruko omo o ni bo se kokko ni mommy lagbaja yen to pe ohun to foruko omo pe ohun e leko sha o ni kokoko n so gbianju ati so kokoko ye ohun o da laja na wa se mo awon na tu wa tu jokojo lo ni eyin ni mo n ba wi e leko ah se ba mi na le nfun lomi te nowo lori won olo o go oni obabirin on fo on se mo ke yo mu phone dani on gba oju e phone owo e jabo sile lo ohun o leko wa gba un egbe nbibo abisa jumo gbelepo mo ani kila alaja so oni se alaja ton wuko lo ma ni kon soro oni ohun o sa lo ba dide e je kin pari e si beyin ma mu wonu eto mo fa beere lowo yin ejo se alaja ton wuko ti won gbomi fun kara won le bale sori ikunle lo ye ki iyawo yen ti gbomi fe ni to nwu ko ni abi kon do bale because e leko sa to jade lenu aburo oko si yawo brother abi le keta tori pe so ala institution to si ga se yen lo ye ko so o so o yen de fun ni o fun ni esi to ye ko fun mo fa beere lowo eyin iyawo ile to ba jewo lo sele si alaja oni daro lalaje o so nkankan oni si mama yen fi lo oni mama yen so anything oni mama yen so nkokon o lo kan no soro eh mo a fe mu on gogon atawon kokon mo a fe fi seto ni aye atijo bawo ni iya kini relationship omo oko ati yawo ile ni aye atijo si awon yawo ile ma npe omo oko won loruko se ra won olaju igbalode sta pe ni civilization o ti ba a lot of things je in actual fact yawo le go mo place be la won mo ko won mo aye won ninu life egbon won laarin yawo egbon ati yawo aburo e je ka dale ka tusha analysis ni la fe se lo son yi is just unfortunate gbugbo e si di gbugbo ngba to je pe ti oko ba fe marry bi o ba fore aburu e ko si nkan to wrong o e ma si mi gbo o a fe classmate a fe junior aburu e ton jo one school ah mi de mind omo yen ronke se o le work e fun mi won ba abadi toko ti yawo orisirisi arifin ti o ye ko wa nbe awa wa nbe ejo emi ti se oju opo sile egbo awon nkan to nsele latano yin ti si di ni to ba je eyin ni nko ayewo gangan lo ye ki awon omo oko wa si iyawo broda abi ti si iyawo aburo abi ayewo gangan lo ye ki iyawo le gan ni pato ko wa sarin awon moko Laughter House Lawa Premier Hill Mokola Ibadan 09062009 tabi 08097009 tabi 07055009 eto ba koko te ninu gbogbo e jom ni ke ba wa te hello e ka san sa
2: e ka san o
0: yes sir
2: oruko mi ni Tabola yan lati enu stoje yan
0: e ba mi dasi to lati ode yale
2: aye ti tan kan to ye ko da ti tan kan to ye ko da ni seri ko to jiri pe omo yen o le so kan ni o to bere lo po si yawo bo de ba yi yawo ye ja ni lati le tele tele omo lo yawo ye o ni lowo omo
0: ben of course Benny, mon pa da boy, ma e si di de kuro, e ku kale.

0: So in your ale leposi, a cabo pada lassi o jude long left house lawa premier hill mokola ni lucy badon si ani hahi ibadon ilibu kunle ibadon me si ogo in fact ibadon ni ibadon ni won bi wa si o won bi mi si ibadon mo kon so be ni baba ti a pelu won lo ni le ah pop si mi ati won ko lo ni le o baba ti a pelu won lo ni le ni ibadon ni ibadon ni won bi wa e ma bo te ba to dara je ye nsi sore gbogbo wa lo re e ma fo le ba ye nsi ko buru rodu ba bo aya yoyo lenu o si setan Jesus is Lord ni e yan ara le e je ka bere e je ka mu lati bi bayi ma fun yin laye ma ti sa te ma raye dasi ma fi se ni alafibo tin ba ti soro section kan eyin adasi tin ba tun si mu another set eyin adasi bi mo se fe seto le ni ni e ji ka be lati jo e ri pe ni igba ti awon egbon wa ta wa kere ti awon egbon wa fe di alaya awon egbon okunrin ti awon egbon obirin fe di alaya abi awon ta wa banile ton je egbon boya onku wa boya broda wa boya nisin wa won ki pe wa loruko o ni adape ton ma npe a natural fact ti awon anti ba mari o ni awon omo kekeke boya bi omo odun mefa abi omo odun meje ton ma fi se ni fun won ton ma ba won lo ile oko wa gbo badia ran eyin fun jowo bodagun ta so lo bode ji bode yin afẹ boda kini kan anti kini kan anti awelewa anti kini kan boda kini kan ibi ti mo ti fe bere re o eyin meji le ma ba mi dasi se awon kini yen si wa abi kido ko won ku o ngboro aye ko si aburo ta lo lo de lodo boda e to ni yawo sile jiji to ba ji a mari yawo bode eyen bi igba to ba nri olohun ni mommy e ka roma daddy e ka rosa pi to ba je pe o fe gbalẹ ni papa ni igba ti yawo boda ba wa ni kitchen ton dano bo yo fe gbonje lo si school abi boya won wa nu ode owo ta fun yawo boda e aju owo teyan fun oba ilu lo kilo de nbo la jasi nbo la tun wa jasi gbogbo wa ni sumomo ti aburu oko ba bu iyawo egbon e ma wo pe kilo de o yawo lowo e ni e je kin pause se awala momo so pe ko ma simo abi olaju ni o je ko si e je kin sare gbele na hello
1: hello
0: ekasan
1: ese ruko mi ni evangelist bakari santo
0: ese sa
1: seri nti e so lo pa e lo
0: e ba mi gbohun soke
1: o se so lo pa e lo ni
0: be ni sa
1: mo le tro gbe no so bi pe o si mo nitori pe gbogbo eyan ti so pe olajide olaju to wa de yen o ti so opolopo nkan to ohun to po ni papa ati asa ati ise olaju to de o so nu e mo pe bi awon iya wa ati baba wa ti mo kira won ni aye igba yen
0: be ni
1: o si ru e mo ni isin
0: o si mo
1: iya ala iya asegun na pera won ni isin
0: abi kan pera won loruko
1: nkan la tan la mo ra won lori nu aye igba ti emi ti bi ti emi ti gboju mo ife o mo ti awon oriki kan tun ni awon omo sin o la pe mo ti efe ke awon gan be mo ni ise e mo do ni ji ni kan le switch bi switch bo ta ko ve ko tu si e gan ni
0: ise daddy you funny
1: ati ke wa gba isakoso
0: ami e se o ni afi ki olorun gba isakoso asibo si asiko ni era yen old school niyan even iyawo ti won o ti ife sile gan to ba sesi wa ki egbon e to ba wa ba embe she dare not ko le pe e loruko a da e pe ni koju e lo lona be edogun sugbon ni isin e je kin gbe kan si kin to switch I apabo mi hello
2: hello
0: mo wa pelu yen ka san
2: hello e ka san
0: yes ma
2: yeah he is right ni la tojo
0: adupe
2: e ku eso
0: e se
2: seri olaju gege bi daddy so toro so ni se olaju lo ko gbugbu e lo olaju ni lati jori obo baba omo kon le o gbodo pe lo
0: so ra
2: wa na na awon egbo
0: be ni
2: be se ngba ti won ni yawo fun oto wa lo ba won momo ti wa gun seri yawo tan ba fe le momo tan ba fe le ru awon momo ti wa
0: be ni
2: ya won ni won mo n pe won
0: be ni ma mi ni
2: won ni pe won ni oruko omo kankan ma mi ma mi no ma pe
0: won ma mi ni
2: ma mi ni won ma ma pe won won ni pe won doruko omo won emi o wa mo to wa ko gbogbo kini kuro nle be da je wa n baje tori nigba ni owo wa everybody
0: be ni
2: ta ba bo modun ma meji ni le o le pe lonko
0: wa
2: ya wa nkan to ma ti pe mi si se ti
0: si le we
2: ejo ga to ra yin ga ejo ma la ruko mo ra yin lori mi iyan lo pa ti yi to ni yawo egbe ego o je mi ni ma pin le ti meta Ishebe meji me eyo kan to o meji lo fun pa fun meta
0: eyin ti e ma buru na be shin soro
2: Olorun God
0: yeli ti yari kanle o wewe je kin tun sun siwaju e ma binu e tutu mi pe ejo e je kin tun sun siwaju won ni olaju lo de to mu gbogbo awon kini yen to mu kuro oya e je ka wa wo ti sin seri most of the gbeyawo tan se nsin e awon mo wa omo mi o fe marry mi o ni ton yin opolopo igbeyawo yen e to ba si joko di sin to si joko ti won ti daru iya ati baba iyawo abi iya ati baba oko o lo je ku duro ni aye atijo oko ati iyawo emi mo boyo ma npera won loruko boya ton ba wonu yara o won je pera won loruko ni ta sele kan sele ni bi boya January ah ko de je kinu mi du toko si yawo jade so yawo fe pe oko o ba nse segun se mo emi se ro bi boya se mo se en to bo segun nkan te ma kokoro ni pe boya omo won so leni ko to wa nkoja se pe segun wo ko don pe ni ah eh anti segun te ma npe amon kan to se boye tin dun ko ma daun bi ma yin se boju eyin niyan abemi oloti o boye ni eyin ko ma ah eyin ko sa awon mo mi to wa ndi ka iran no npe segun kan so segun yin o wa gbo mo le mi na de wa ba won pe pe segun ni mo se so fe pe emi o di segun te ni ka pe boye mo ma da yin lo ni o de pada lo ba yawo e ni di moto o wa pa si ni o oni kilo fe o lo ye ko wa bom ko wa park dada ma yen wa pretend bi pe o fe park dada o fi moto yen si reverse o de binu lo sile eyin iyawo odo en pera ni person name yen baby pensu iresa yen gan ko ni issue e si owo fun awon oko to fe eyin sile no more respect ko si owo mo kodigba to ba nka mo ko eroju titi kan to mo epoko eni iyen gan iregbele mi ri si eye service to ba ridi love oko e kodigba to ba wa nla ri mole tawon eyan ri yin pe awon like no iyen gan oko iyen gan gangan ko awon eyan mo ipele to nse yen iregbe eye service ni eyan ara ile ki wa lo tun de emi ele se pera yin loruko o bo te ba fe pera yin loruko e je ko je pe boya ngba teyin mi baba mi a soro gbogbo e lawon mo yi record o awon mo te bi ton la institution gbogbo e no record o mo fe ni laye atijo ti ba se pe oruko baba wa ta fi law school kin to mo pe oruko ti baba mi nje niyan ah ona na chimoni sin be pe omo odun meji pe what's the daddy's name akin what's the mommy's name bimpe
3: se o ye ko ri be on to se se ojo opo sile e je ka tun gbe yen latapa be eya ori bete
4: oya 09062949 tabi 07055949 hello
5: hello my big mommy e ka so ma
4: mo wa pelu yin e ka so
5: ma yes ma genga ni lato joma
4: okay e ku jo meta
5: njon pelu ma big mommy e shonga ma pelu so te mo ali ni ma big mommy sheri atakoko te so ati le te so yin ma big mommy gugu e na lori olaju ni ma an kide lo laju yen ma sheri olaju phone tower nigerian you see I'm just so strict awon emergency sin o ti so pa awon emergency sin aba won laye je ma because many as an appearance of as an awon mo aye sin ma ton fin live live ni le oko both oko ati yawo mejeji ma is very very bad ma very very bad because when it see nkan ba se pin ken loruko be la ra ta se ba pin
4: of course
5: ohun ni oro titi oyawo to npe to laruko mo ko e lori nita and my mommy sorry to say it ma iso won se wedding aye sin ma mommy ni ati okunrin ati obirin ma won going to that deep relationship o pick fine kini kan yen ti mo te ri lara ra birin abi lara ra kunrin ti mo se n fe ka wa mi ati okan ali fi dp yes I no fe bere si ni pe ki fe I no fe ni family sheri opolopo awon okunrin ati obirin nisin life ton fi marry nisin is all about as in oketa obirin yen mo keta nse fun mi iye okunrin na de ri awun na mo nje dada mommy ohun la fi marry nisin ma
4: kaja so pe basically gbogbo n ta nso na the part 1 and part 2 tori pe ipe tin ja ipe mi de fe dawun eyan ni somo
5: mommy sorry mama
4: olaju
5: yes mo olaju mama ma pare ma mommy ma ngba te mi boju ma ti mo lati mo eni to je aburo mom ti mi ngba to fe yawo ma ko pe anybody loruko bi ko pe ah ojo lowo
4: beni
5: sole da fe
4: beni
5: a ti fe
4: bẹ́ẹ̀
5: tọ́ṣe ifá mọ́mí ti bá sọ fún yín pé
4: the not till now ma bẹ́ẹ̀
5: till now mi ní parọ́ fún yín ma life yẹn lèmi náà take on ma mi ní parọ́ fún yín ma mọ́mí because èmi àti ìyàwó mi ti mo fẹ́ ma mi ro bí àmú larúkọ ọmọ lórí pé bọ́sẹ̀ rí
4: bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn
5: mọ nǹkan tí mo ń pè ma mọ́mí so mọ́mí ẹ wo ṣe rọrọ fóònù ma mọ́mí ṣe rọrọ fóònù nǹkan tó máa sọ wá di nàìjíríà.
4: ṣé ká wá sọ pé káwọn òyìnbó wá kó fóònù wọn lẹ àbí ká máa lo fóònù mọ now ẹyin ẹgbọn ọkọ ẹyin ẹgbọn ọkọ abẹyin ẹgbọn ìyàwó ṣeré a lot of ẹgbọn ọkọ obìnrin wọn fẹ kí àbúrò wọn ọkùnrin níyàwó ọlọrun ni ò gbà fún wọn ṣe wá rí àwọn tó wá níyàwó tí ọlọrun wá bá àbúrò wọn ọkùnrin ṣe tó jẹ pé ìyàwó tí àbúrò wọn ọkùnrin fẹ débẹ confirm ni inú wọn ò dùn ẹgbọn ọkọ obìnrin mi ẹmẹ pa àwọn ọkùnrin ò ní problem báwo ni ìyáàdèjì yẹn ẹgbọn ọkọ ọkùnrin ìyáàdèjì báwo ni àwọn ọmọ mi ń kọ́ ṣán ṣe dáadáa owó okú ìtọ́jú mi mo ń rọ́wọ́ ẹ̀ lára àbúrò mi o no okú ìtọ́jú àbúrò náà ni àbúrò yá mi òun ló ń tọ́jú mi àbẹ́ mi mò ń tọ́jú méjèèjì lẹ́ ń tọ́jú ara wọn ṣùgbọ́n sì ìyáàdèjì ju tiẹ̀ lọ wọn á rẹ́rìn-ín ṣùgbọ́n ṣe ra àǹtí àwọn àǹtí tó jẹ́ pọ́kùnrin làbúrò wọn ìlọradé lára òṣì nígbàtà àbúrò ìyàwó àbúrò wọn ò ti wá gbé pé sísá gèlè pépé rẹ tẹlò ní 3 weeks ago yẹn mi láì gèlè yẹn sísá ṣé kí n wá gba ìjọ mo ní pari kan pépé rẹ náà pé mi kò dẹ̀sọ́ olómi tí mo fẹ́ fi ra pépé rẹ àkóso wàhálà wàá gbà tí ìyàwó àbúrò bá ti tọrọ nǹkan lọ́wọ́ wọn táwọn gan gbé wò tọrọ ìpele gan ṣúgà bá ní eléyìí gan lè ra wọn pa jẹ ìlara òṣì adé wọn a máa ju ogun sílẹ̀ because I can't just imagine torí pé àbúrò ẹ níyàwó ó ti pọ́dún márùn-ún ọlọ́run ò tí ì yọ̀ǹda fún wọn ọlọ́run ò tí ì yọ̀ǹda fún wọn ìwọ àǹtí wá fẹ́ káwọn ọmọ ẹ wá lọ dé ẹ má ṣì mí gbọ́ o mi ìṣe pé ó ń ṣe wá lọ dé o tọ́mọ bá fẹ́ wá lọ dé tó ní ọmọ mẹ́rin àbí oní ọmọ mẹ́ta tílas bọ̀ ń jẹ́ bí ọmọ ọdún kan àbọ̀ ṣó tún yẹ kó o mọ ọmọ ọdún kan àbọ̀ tí wọ́n kí ló dé ṣé ìyàwó àbúrò ò ní lọ bí iṣẹ́ ni. ayé wá complain pé my dear sọ fún sista o sọ fún sista ṣùgbọ́n pé mo working class ni mí náà ó dẹ̀ mọṣẹ́ tí mò ń ṣe ọ̀nà ni before 7:08 o'clock mú lásìkò le tó bá yá mi tàrí rẹ̀ rí aago márùn-ún ni màá dé
3: iwo gongba mi iwo lo ma gbogbo nje to ye ka ma ti ji ma ti ma se o ki mbo la fe ka omo nsi kilo de so fun sister o ton ba ko mo wa fun mi kin ko lo de ba mo se so fun ma fide le fun yin o to de ba de ton won wa ko nkan won aburo wa so fun sister pe ah sister mi ko le walk you e mo bi ti yawo mi ti nsise now eyin gon weekend te wa e so pe eroju e nle to ba ya to ba de ni 7 o'clock e mo bi to tin sise para ti sister man ah ko gba leave now ko gba leave on semester now ori omo lo pomo waye sibo wa ba lo de ni yawo re ni ko so fan ti e pe ko da pada ko gba leave on top waiting ohun o le gba leave o sugbo to ba dia lati ka omo yen wa gba bi mo se so fun e I lock up my bedroom and my kitchen ama toju awon omo auntie sister ki o ye ko ri be sori omo ti nu fe pomo ti e waye emi o na se wa lo de bo en te mo e pe working class to busy talk to mo you know they in go dey confirm e se ma te ba wa ko mo ti lorun to ba ti e je yokan le mu wa o le wo pe okay mo kan ti ma se mama mu lo si bi ise ma ri bi se mo se be pe le mo wa si bi ise to ba je pe eniyan da ore le so fun pe ebe mi te ni grown up je ko ma darapo ma won deji then later te ba lo le wa kon de pick o wa ko mo meji o wa ko mo meta o wa fi last born nu e omo odun kun abo ah kilode e fe gba ise lowo e ni a lot of egbon oko obirin to nse nothing but ilara ilara ni toro mo pe e wo mi toro gun ye ni ba ju yin lo ijoba lere yo ma fi fun lo be we dupo fi jamala e o e me pe yawo aburo yin la yin 99.5% e ma e wa fe wa le laya sister ko ye ko ri be ari fun awo nya de so fun ko sintan ti yi o se ko sin ti o se to ba lowo se on lo n bo wa ni sori erun fe joko si ni ko sin ti o se ara ale mo kan fe bere lowo yin ni o irisitation be yen apa keta re so tun ye ko ri be se ri leyin eto teni ibi to ba ti ba yin emi be yin e lo se correction se wa ri te ba wa ko te se correction se ra omo te yin na ko dani amen no akoko le lo free be yen na yeah ko le lo free a ri kankan na to je pe iru nkan te nse si yawo no ma se somo sin na obirin epe ko ko le lo free be yen olorun awo kankan se kan su ye ko ri be ta lo wa loju de lohun lapa be yen pelu mi oya hello somebody
6: hello
3: e ba mi soro so ke ma
6: ẹ ka
3: sọ ma
6: o ẹ ya ti ade yẹ mi ti bayi to
3: e se ma
6: ah mi ka lo bi ri yẹ o ye ko ri be
3: omo odun kan abo
6: se ko ma ti ti on je ni se gbogbo nkan lo o ma se ni ile
3: oho
6: o ba ra ta ko ra yo ko ra ma ju iya wo ni to gbodo se nda ke ba wa do ti se ke gbo omo odun kan abo
3: ni ko ni tori pe awon ko le fawun egbon e sile tawon egbon ba fi sile le
6: o yo tu wa ti olaju ti ba nkan je Nigeria
3: o se ma eni ko le fawun egbon e sile tori awon egbon lo ma sunkun o ma bere awon egbon e ni won atawon egbon e ti le po o wa awon atawon egbon e ti mo se dido ni ko lo de lodo yawo aburu e ni is it compulsory hello mo wa pelu yin ma
7: yeah elizabeth
3: mi fun yin laye mo e je ke lo mi pe ada bi pa nso joro hello
7: ma
3: mo wa pelu yin ma
7: ya mere lati maniya
3: e se
7: seri okun ati yawo yen awon gan ni won ma ya okun gangan ni o ma nkan to nsu so ma yawo e ba jo complete ati ku ati meji o se se demi se o si ma gba nbe o se le si ma gba nbe
3: nko mo bo aya yin lenu mo nko mo bo
7: ọmọ kò kẹ lọ kò mọ kò kẹ lọ ni
3: o ti kò lọ
7: kàtí máa gbà nù àti kàtí méjì àtẹyọkà ọmọ gbé gbogbo ẹ lọ ni ọwọ ọkọ ó ní ọrọ yẹn wà tó bá di ilé ẹkọ dáadáa kò ní rẹmi tí ó tún yẹ ká
3: ẹṣẹ ma yes ma ẹyin ara ilé ẹ wá jẹ ká padà sí ti ṣẹrẹ yìí màmá ọkọ ẹ ti màmá ìyàwó ẹ ní iṣẹ ṣe honestly speaking any ise to po se aburo mi kan fe marry ni last year ah sister e ba wa two bed lo fe gba olobodo gba two bed o ah sister kilode ah won wa mo li e laya lo gba a room and parlor self con you start from that place se ba ti wa ri pe ti bi mo kan mo si di meji o si nse then you look for another two bed sori to ba gba a room and a parlor one living room is for living room is to sit down to go to the dining section to eat your food is not meant for kwama son because gbe bed sibe no ti wa ti yawo e ba jo ni yare ero e ja ra eyo kan ati kon wa wa le yin laya a difficult in fact ojojumo to ba pade mi onlo wa di jokan aburo mi yen okunrin ni o onlo wa di jokan legbon yawo n ba pade akilede yara kan ru ma pade tede nlo lati jo yin na se ko ti awon egbe yin ti olo language kan bi wo mi omo yin language wo le ma nlo se pack up ni o se wo ko mu ba so o ti ti nkan be ti ko le gbo temi ah awon gbo awon egbe yin no si move forward yara kan yen se ko ti je ke gba mi at least omo yin po modun meji by now abi se modun meji abi boyo sa po modun mi si mo e fo sa so se mo ro to lo ti so po mo ni ki wa lo se olohun wo ran ni

0: won de gba bo mi lo lati lo ma sise ise ohun gege bi oluko ni niya ti beyen ka kuro ni abi en na ka lo so ilede ta lo lasiko ta we to pe pelu bo je pe dije league won lo ilede ta lo yo tenu bodo ni sa ni opin ose ile ta we gangan o ilede Italy ti keje awon agbabolu ile ta ti won oluko ni ele to daju ninu sa ta we ninu league o ilede ta lo ka mu lati oluko ni to pe won kede oluko ni Christian Chivu oluko ni ninu ko Inter Milan to gba league won niya ti beyen won kede gege bi oluko ni ile to daju ninu je league o ilede ta lo ni sa ta we be kede Federico De Marco agbabolu lowo e fin ko Inter Milan yen ona ni won kede o gege bi agbabolu to se pe ohun lo daju lo ninu league orilede ta lo ju ni sata wa ka ku ni abi en na ka pada lo so orilede spain to wi pe ninu ko real madrid wa lati rugo bo ninu ko egbe agbabolu real madrid en to se oluko ni won lasiko ile ta wa mo so nipa oluko ni abelua o ti so ro jade le ni o saju fese won se ile ti ko real madrid o gba lopin ose ile ta wa to je fese won se ti won fi kadi ele ninu league orilede spain o ti je ko mo wi pe e ma ti e lorun rara e ma je ko wa si yin lokan yin olufe ko real madrid wi pe won ba oluko ni o se mu ri o won ba sise ninu ko real madrid oluko ni o se mu ri o ba de ni eni sa to nbo o ni won fi ninu ko real madrid ti le ki sa yi ba ti tan ohun o de se tan lati ba oluko ni tutu ile to nbo ohun o se tan lati ba se oluko ni pep oluko ni oluko ni o se mo ri o o lawon eyan ti e ti won jo sise ohun o de ni duro si ati beyen lati je gbagbo lori to pe lati je igba keje oluko ni fun oluko ni o se mo ri o ni ati beyen ka finu ko real madrid sile ka pada sile gesi papa julo ninu ko everton to pe gbagbo lowo eyan bi o le de o kan to gbagbo ninu ko everton yen mo so nipa michael enko lasiko ta wa o ti to bo wa de won lodun meta mi pelu ko everton o yo wa wa ninu ko ohun dodun 2029 bo ti e wule je pe ni ati beyen na to jo oluko ni won mo so nipa oluko ni oluko ni david moyes o ti ba ota lati wa so saju fese won se ti won gba lopin ose ile tawe ko ba tin di lojo sunday poju iko egbebolu tottenham hotspur oluko ni ohun je ko mo pe ohun se tan lati lo gogo nkan to ohun ba ni nipa ohun lati je pe ki iko everton ki won da iko tottenham hotspur duro lati le won pada lo sinu dije league abale keji legacy ki iko to ohun ti se nigba kan ri mo so nipa iko west ham united ka won le duro sinu dije league legacy oluko ni david moyes olohun se gogo nkan to ohun ni lagbara ohun lati je ki iko egbebolu west ham united ki won duro sinu dije league legacy ka fi abe na sile ka lo sori le de ti dubai papa julo lori oro to fe jo ma gba bolu nigba kan ri fun iko egbebolu barcelona mo so nipa Iniesta to wi pe lasiko ile ta wa Iniesta na ti gbase o gege bi oluko ni lasiko ta wa papa julo ninu ko gbe bolu kan lorilede Dubai iko igbe bolu ti won pe ni Golf FC ohun na lo mo pe ohun lo ti gbase lasiko ile ta wa ninu orilede Dubai Iniesta na ti bere ise gege bi oluko ni ati bere ka pada so orilede ta lo ndo pe iroyin jade nbe na latodo ti Cesc Fabregas ndo pe lasiko ta wa o ti moro jade lori agba bolu odo lenje lenje ele to ngba bolu ninu ko bolu komo lasiko ta wa agba bolu to ye pe ninu ko Real Madrid na lo mo pe ohun ti wa mo so nipa Nico Pass lori iroyin ele to ngbe wi pe Nico Pass yo lo da po meko Inter Milan lo ilede ta lo bi sa yi ba ti tan Cesc Fabregas ni egbojumba ko si nkan to jo mo be o Nico Pass ni finu ko hun sile ki sa yi ba ti tan o ni ko wa je pe Nico Pass yo finu ko hun sile yo ya je pe Nico Pass yo pada sinu bi to ti wa ni ninu ko Real Madrid o ni Nico Pass ni gba bolu fun iko meji ni sa to nbo o ni bi o ba gba bolu fun iko ko hun aya je pe ninu ko bolu Real Madrid o na lo mo pe won ti gba bolu ni yabe ewo awon oyin e po ki de se joko enikan lapa bi bayi atemi atawon ta jo se kini awon ti wa ninu bi e ku ro le o
1: Ridwan Adekunle clever and king cover sori ti ge
0: Pension Bawa won na le le darapo mo wa loju opo aye lujara wa 32FM949 feyin e 32FM949 feyin e won na loju opo te fi darapo mo wa loju opo ti Facebook abi YouTube wa ke ba ti wa nde be e ma ba wa pin kawon elomi na le mo pe eto ige o ti lo lowo ni ikan ya derin posonu 32FM94.9 ta fi di kale ka si Laughter House Premier League lori oke mokola ni Badan bi Sporting Clever
1: atokun
0: e ja bere lati ori oro iko 3 Lions ile Gesi lati ale ana ni iroyin tin gbe kakakiri lori wipe agbabolu bayi nlo agbabolu bayi oni si ninu jefe agbaye agbabolu bayi ni o wa nbe ari magua na bota lati wa fi oro lede wipe o dun ohun gaga wipe oloko ni to ma suku opi ohun mo awon agbabolu ko to di pe tuku pada wa drop list lana ni magua ti drop oro ti e soju opo Instagram ati Twitter sugbon nigbeyin oruko awon agbabolu jade kako lati owo yin pelu awon abi eni isu kankan pelu awon bolu to wa loju le won awon asole mede ta to pe
1: awon asole to pe yen won se daada awon to wa lenu ise na ni won pe
0: so now ka ko lati ori awon agba bolu lowo eyin ti oluko ni awon pe awon eyan soro nipa wipe aini Harry Maguire aini awon agba bolu bi Levi Colwill ninu team ti oluko ni pe ati awon agba bolu bi Tyrick Mitchell ti nuko Crystal Palace gankan won si pe orisirisi awon agba bolu lori lokan ojo kan to ye ko wa ninu bi awon agba bolu mesan to oluko ni pe so weyin eri ni ribi wipe awon agbabolu to to ati agbabolu to ye to de da ju lo weyin fun ko 3 Lions ile Gesi lati ma lo sinu je fi agbaye lele
1: akoko na ko si agbabolu ti ko ye ki o pe ni ma ba gba ti ofin ti o ba ti fi aye gba gege bi pe eni yi o omo orile yi ni to de je pe ise to nse ibe na ni won pe si sugbon nkan ti mo royin ni pe

0: ti ma so logoro gbagbo awon eyan ma ro pe boya asodun tabi asogbenu ni pe anything to ba ti je national team slot ma wa nbe lapeju
1: chance slot Liverpool
0: ko chance slot coach pe asin gbe okay ah eh clever e fun wa ni omo kan lodo yin eyin la fun ni aye yen ati pe se ma wa nbe ibe lati ma npa owe pe aparogun gajori kan lo afi to ba gori ibe owo po mo na ori ibe yen o ti gaju awon iyoku lo irufe eru eni nkan to sele lapeju eni si mo wu agbabolu kan nibe Spence
1: Jude Spence Tottenham Hotspur
0: mi so pe ko n sagba bolu bo nkan ta so ni wi pe ta lo ni ayo jura won lo loto ta ba gbe oju Harry Maguire gba kan ta ba fi wo ni nkan boya bi san to koja lo seyin a le pe bagan koda igba ti ojojo n sogun Harry Maguire gan ninu ko Man United o ma n se daada fun won ninu ko Three Lions o wa le de Man U ko tun ma fa yan le o so to ba de Three Lions o da bi wi pe iru dan kan be ti ma n pa ninu ile to yato se to ma n pa ninu ko Man United ni gbogbo gba to ye gbo ko se dada ma ba de lori ma gbe bo ipo si waju ko to di pe won gba se lowo lowo Amorim gangan lo je pa Harry Maguire ti n gbianju ti e lenu gba ti oluko ni Carrick to pada gba se e lo re wo iye opon ti Man United gba owo bi pari Maguire n be leyin Man United yen opolopo orisirisi nkan lo nse to je ka si ri to po ko tu pelu awon luxon gangan atawon le ni euro to wa nbe yen de o nsise to po gan so mi wa mo nkan to sele se bi pe nigba mi o ni se pelu pe oluko ni le decide yatara pe clever yen boju ese mo le yen mi le ba sise o ara re ko ba le o ko se pe ko clever o mo se sugbon eni to fe ba sise to dabi oga re o ni ko fe ayo kan niyan so ohun lo fa ti ruferu wa laye to bi sele to ba ti gba awon oru Harry Maguire ta e de meje ka ma gbe ogoro ninu awon to pe lo je wi pe iriri won gan okun to ta ba so ni gbadije ti World Cup
1: eje a sare sumo oju oja na mo tin ri awili awon eyan loju opa ilu jara wa Samuel Loloyede eje ade la toju oja na kan wa ma won kan mi so lori oro ere idaraya e ko kale

0: si kan si wa lori ero yi 0800 800 800.
1: With love from Power Oil, from sizzling pans to winning plates, MasterChef Nigeria is here. Watch as Nigeria's finest home cooks battle it out. Don't miss this moment. Watch now every Sunday at 7 p.m. on DSTV channel 151 and 154. Power Oil, headline sponsor of MasterChef Nigeria.
2: Power Oil. It's amazing how your child grows up before your eyes. Enable their thriving development and the care they need with the new Nankid 4. With HMOs to support your child's development, probiotics to help your child's digestion and development, and high-quality proteins to support age-appropriate growth. And all of these work together to support your child's development and growth today and tomorrow. Nankid 4. Nourish your child's potential.
3: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
4: SELARIE salary
3: boda mi espelli espelli na di salary oya lopin igbiyanju espelli turmeric
5: TURMERIC turmeric
3: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati ale pupa oluyipada ayo
7: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
8: e ka bo pada latoju oja ege na le ngbo lowo ni ikani aderin posonu 32 fm 94.9 laughter house lawa lori oke tente mokola ni premier league ni mokola nbadan bi kan awa leti ase ka gba idije uefa champions league wa ile ti ikani aderin posonu ta man tape ta man tepepe ti odun ina o tu waye ibi ti o ti waye ni o yato Champions League to tobi ju iko meji iko alagbara meji lo play ki se awon gbegbe team bayi Premier League champion lo play ati French League champion ki se awon team pepepe meji kan lo fe play Arsenal ati Paris Saint-Germain Hungary na ti gba sugbon Yoruba commentary e ni sopona ni watershed ni bibi ni badan bi ti ikanni aderin posonu 32 FM 94.9 ta man te pepe lododun commentary le de Yoruba ponbele ife se won se laarin ko Arsenal ati ko Paris Saint-Germain e ma bo ni watershed go ba ti di ni ago meta ni ojo Saturday meji sasiko yi on the 30 ni asekawe idije UEFA Champions League e ma waye number 56 ni opposite BCUS ni ibe yen wa ni ona Old Ife Road ni Ibadan awon eyan mo watershed dada awon to ba je kon ti pe Ibadan dada tan mo Ibadan dada mo bi ti watershed wa ki se bi to nu ki bi tede ti le tete le farabalẹ wo bo te ma gbadun bo gidi ni small parade tun ma wa lojo yen ki team to team gidi ba gba Champions League tan e ma je ati be e ma bo ni watershed ba di on the 30 ke ma bo ke wa wo Champions League ti mo ba se ma se mi bi ebun tun po repete te tun ma je ma wa wo ball ofe ofe ni ki se pe gbowo ko gbobi kankan e ma wole lofe e ma nkan yan kan le nilo lati ma mu bo omo lu abiyin ni ke ba ti mo omo lu abiyin bo o ti tan e de wo jersey team yin ma bo ko wa ke jersey tabi ke ma bo pelu nte ba ti ni ke ma bo lati wa wo asepa idije UEFA Champions League pelu iko ige ati gbogbo awon eyan to nsise ni ikan ni aderin posonu bibi sporting clever
9: at loso lori oro ti awon mu bo o dabi pe aliana na ni mo wa pelu awon kan ta johnson ni po squad mo ni mo so ba awon yen mo ni oluko ni thomas tuchel pe yo lo gba awon external auditors tan je football auditor gangan yo lo gba awon wa lati wa ba auditor awon agba bolu iko to le mo rufe oruko ko se oluko ni to le wa ni iru to je agbani bi ta agba bolu ti wa bayi ti ko ni se asise sugbon igba mi wa to je pe ife ti eyan ba ni si eyan gba mi lo je lapojuwe baba le lomo bi merin marun o le je pe ti gboro ni baba ni feju te pe mo na hi mo le mo oni mo ja nbe yo si ni fere ja won to je pe jeje won na lo lo nkan to sele ni ta ba ni ka we start ko si eni gaga to wa le yin yen to le ko le stop Harry Maguire lati mu lo even lati play ganga ta ba so ni pa iriri okay lagbojuwe ewo game ti yi Maguire to play ni jodo gogo play Champions League fun ko be ballu Man City
8: o ngbon ni
9: o se be ko e mo ko se be ko mo ballu gba o mo ballu gba sugbon gba to rawon prayer kan pe ah ele o tu koja nkan in to share ta ba so ni gba ti World Cup ni e okay lagbe juwe se okay se Kroos mo Modric lo mo mu lo so awon kan ma de pe mo le ba won joko pe esa to ba be yiwo na bi la ngbe gba o to ba be yiwo mi so pa awon to ko lo da sugbon ko si nkan to ni bi pe ko ma le mu iru ayi magoya lo nje anodi wa nbe
8: o si chen Alexander Arnold no
9: mi o le dagoro Arnold yen pupo ju tori ifarapa po fun ninu ko Madrid dada sugbon ti mo kan mo fe je ka mo nbe ni pe to ba jari magoya ati Arnold yen pelu bo se wa yi ibi ta tin play yen to ba jori le wa Nigeria ni won mu won lo
8: le bi ko wi o
9: ami o so so lo awon le bi ko wi yen awon yen si ni opportunity igba mi wa en ka awon yen no stable sometimes they want to coach us again
8: le wi so lu ngo
9: olu iko
8: Newcastle United
9: amo nkan to sele livramento de wa no team yen
8: ke ba wo wa rin na Dean Henderson ni wa lo wa rin a ri awon bubble bi bere chi ese Kobe Mino Declan Rice Morgan Rogers ati Elliot Anderson sugbon awon eyan beere wi pe ko si Morgan Gibbs White in Nottingham Forest ko si Phil Foden in Manchester City ko si Cole Palmer Chelsea won ni ko si Adam Wharton Crystal Palace ko si Alex Scott lati nu ko egbe bolu FC Bournemouth owa arin to daju sile gesi ni nan ko lo sinu DJF agbaye
9: e ma go mo ji so rufe ro oro yi mo ji so mo ro die le kan pe to ba ti je pe yen ba ti wa nibi to je pe apoju eran o wa nbe apoju eja o wa apoju iyen le ma bi je yin megun teyun ni mo iteyun o je nbe o ni nkan to sele lapoju we Irandas dance ni gba re ni Bolandas it in play
8: oju ko Saudi o wa ni Brentford lo wa Dean Henderson John Henderson
9: former player Liverpool
8: yes Brentford lo wa
9: won ni lo rufe ru ti ena o si wa active nbe yen nitori pe njo to ba fe yiwo o se ko ma bere opon o de ti le ma bere pe yo le fi la kai bo mo e je ka se be je ka fara ba oni ru fi wo lo wo ti mo bo iru awon wa si yen gba mi o mo nkan to sele pelu ru fe bi o si je pe ko wo be sugbon nkan ti mo so nse ri pe call up o ni se pelu ife oluko ni abi lati start awon asiko kan wa to je pe ti igba ti order bi pe storage ninu team ninu Chelsea nigba yen igba won start storage drogbo de wa nta yo am kawe yan lara pe ki lo sele gbe ni Villa Park le to play round drogba ife nigba mi wa ati igbagbo ninu eyan pe ni si le se nkan bayi oni kan jade ko se ko le mu ogbe yan lo tan sugbon won ba nkan to ko sare yan o da se ogbe tele tele to ba ri bayi won mo ti Arnold won ti marin ni eri pe won ti mo mo mo yo kuro pe iwo wule si nbe lo fi mu Reece James Neville ofisi owo eyan nibe yan sugbon loro temi nkan to yi ko lo yin na
8: e je wule bere bayi ka fi cardie le lori oro to ni se pelu three lions ile gesi pelu squad te ri
9: eyo
8: leyin ti DJ fi agbaye ba tan ninu osu keje lodun yi eri to ma suje bi en to si ma wa ni disakoso ke bi olukoni le gesi
9: ohun ti o ba mu bo le le so
8: pelu awon player e ti wo boya boy ko ma ri nkan gidi mu bo de bi ko ma wa ni di ise
9: fe kan na tele tele ko si nkan kan si England le mu bo won ni gba cup yen won ni gba
8: e ja ku nbe
9: e ja ka ja adam yen je ko tun jara mole e pe ko play ko pama e pe ko mu ko pama lo ko tun gbe vodi lo to ba je yin le wa nbe nje pe ko pama ba pelu form to wa se won o pe ko se ti yan ba ti se lo na fi ma mu yan sinu team ko nse ibi to ba ti mo nkan tan se ko nse pe lijeta lo gba ball merin marin okay lo ni wa nko lana wa nko en to sele o ko si nkan to sele ko se okay for ewo Foden now ogbonopo gba mi e mo bere Foden ni be you start se wo play so emi ori nkan kan loro pama atoro Foden yen to ba di gba mi ti kadara ba ko won le tele won lo
8: o da ka kuro ni abe yen leni oloko ni Pep Guardiola kede wi pe ohun fi ise iko ise iko Manchester City sile a tin gbo lati boya bi ojo bi melo kan sugbon won ni enu ni kini kan lati gbo pon oloko ni ohun pada kede fun re leni ayo oluwa oladele lo reporter ara yin station pelu nte ko sojo opo Facebook yen e lo fowo ara yin reporter ara yin station won ni Pep Guardiola n lo tan bi sa yi ibatan awon eyan de ti wa bere orisirisi oro loju opo ayelujara akoko oru e ti mo de fe biyin laarin odun mewa o gba ogun ife eye fun ikan Manchester City iko e lo mi awon to poju laarin ogun odun to lo ninu Rije League Legacy iko e lo bori ifesewon ti to poju iko e lo gba League Legacy to poju won gba le mefa
9: ni arin asipo
8: laarin odun mewa to fi wa nbe yen oni greatest Premier League coach that re abibo
9: e pelu won ba nkan ti Guardiola se lapojuwe nisin ta ba fe soro a le soro awon asewinga a le soro awon baba Alex Ferguson laarin bi asiko to lo awon bi asiko kan be gan de pe o gba baba fangusi ni asiko to po ko to lera to ko to ati furu nkan ti gadiola ati fuyi
8: gadiola fangusi yo gba league ni odun mefa akoko e ninu ko manu
9: o na ni nkan ti mo so ba won ti ko ba mo nkan to je po tin ba bo sugbon en to ba je po kan ba fangusi lenu ise a ma gba ipe fangusi to ba champions league to gba league to gba nations cup to gba ko nse beyen o se ri asiko ti gadiola de gadiola je nkan to je pe iko ti o ba ti nawo ko ni sinbe o ma bo se nawo o de mo ru fi agba bolu ti o ra o mo ru agba bolu ti o ta o de re yan gidi bato o ni nkan tele do bi sara ti okay la pejuwe ti mo ma si di eti
8: e ti apejuwe yin mu die na ejo e je nfi owo di yin lenu e ti so pe fe omo for now e ja loju oja na ka de nigba ta ba pada de ka wa ma tesi waju e na le ma fi awile yin soju opa ilu jagaba 32 fm 949 fe yin e o ni e fi awon awile yin si aze ka jade ni apa bibai an lo wa nbo e ko kale
3: radio me 32 fm ti wa okay mo Maggi chicken flavor si oya esipeli celery
4: s e l e r r I e salary
3: ah boda mi esipeli esipeli no di salary oya lo pin gbiyanju esipeli turmeric
5: t u r m e r I c turmeric
3: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
10: Omo, tonight na my night. I go clear the table. Red, black, red, zero. I don't crack the code. No joke.
11: The only thing where you feel crack, na jokes.
10: They play.
11: Make we bet. Win big on Betano Casino. Enjoy more than 5,000 slots on Aviator and mega jackpots every day. Download the Betano app on Google Play or Apple Store or visit betano.ng to start playing. Only for persons above 18. Bet responsibly. Terms and conditions apply. Betano.

0: ni mo n pe o si awon ni won ni ile to to bi 50 plots 50 plot of land ni mo we ofada laarin meji ipinle ogun si ipinle eko irin iseju me dogun ni o lati redeem camp ati bega buster gogo lewa patapata lo je ojulowo ti ko si wa lo mo nile lowo lowo bayi 500 square meter plus 5 million naira gbere lanta eni to ba wu lati ra ekale kan 25 million naira ni o iwo na tara sasa ati ta mo we pe so antan bi su lanta lowo lowo bayi awon we eri to je ojulowo lo si wa nibe gogo plus to ku lori ile yen ko ju 50 lo 50 plus nkan rere ni keyin o dopowo ninu ile da ile loni nile ise my abuja home limited lati ra le ti ero ibanisoro to ma pe ni 0701 148 9931 0701 148 9931 my abuja home limited ile ise to se pokotan lori karale
1: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa okay
2: I pass my neighbor generator ni ba won gbe di freezer lai lai kan ni aderin posonu na le ngbo 32 fm 94.9 laughter house lawa premier lori oke mokola ni badan bi ka tesi owo waju sporting level mo kan bo kun to di pa loju oja
3: oro
2: oluko ni pep guardiola
3: so oro oluko ni pep guardiola oro to je pe a le so daada o ti bo se ule je pe orisirisi oju ohun ni o kan si opolopo elomi a ri opolopo elomi ti o pe yi pe o ba iran ni bi to ti ro ni e pe itori pe awon to wa pelu ne ba je ka babi nigba ti ka lo o da bi pe awon machine ti e sise nu kan yen ti won ba ti won lo ti e boluko ni pep guardiola gbase o na ni man city to di enikan to je po di eru jeje lo to man city ti wa ni shape da tele ṣugbọn ke je pe shape ti won wa won ni shape bi to ti amu nigba kan oni won wa ṣugbọn gba to gbaṣe eyo ile eku e fi lezi eyo ile eku o je ko di eru eje okay lagboju enisin ta ba ni ka gbe su ratio eyan lo odun mewa nibi kan o gba fi eye ogun a je gbo gba fi eye meji
2: yeah approximately
3: no lodun kan bo se je pe ko kin se be iru odun inisin bayi ko o gba o ti ba meji lodun se nje o ti ba meji
2: lo gba lodun
3: o ti se kale o di chef kan so to tun si pe ko ti fe le lo ni sa kan ko ma gba nkan kan labe bo ti le ko kiri tabi o po oluko ni fe gadu la de ile gbogbo fi eye to kopa fun man city lo ti gba
2: ben
3: world cup club o ti gba super cup o ti gba league o ti gba champions league o ti gba domestic cup mejeji ti won play so ki wa loku o se dada amo eyan ni won kowo fun gan ti o ni mo bi o se na e be lomi lowo yo so nu so e wa ni bi tan ti le tewo kini giyan o mi o le wa nbe ti o ni ma lo ama egba bolu mi abi oluko ni mi ti ara gba bolu ti o po o do omo melo lo tun nidi meji o ya gba omo mi lo owo melo o ya tun gba ti o de se ran ti o ni fun any result so oluko ni Guardiola o la le pe ni oluko ni to ti di ojin mi ninu ko because opolopo nkan ti man city o loye ri on lo ti gba fun won ninu ko yen so sugba a o le gbe segbe awon fagusi ni gba yen a so wa fagusi o si se o sugba ni era ta wa pelu dede asiko ti Guardiola lo laarin odun mewa yi start e si wuwo ju ti fagusi lo ta ba lo re gbe sodun mewa fagusi ati odun mewa Guardiola so pe o dagba julo tabi ko mo ise o akan gbe sori start yen
2: eje asi fi ogbogbon die duro sinu Man City ko to di pe oluko ni Pep Guardiola de sinu Man City odun marun laarin odun mefa ko to di po de iko Man City gba idije won gba ifeye marun laarin odun mefa ko to dipo de odun mewa ti e o gba ogun ife eye fun won now lati sa to nbo lo oluko ni tuntun oluko ni Enzo Maresca la ngbo lo de sese ko je pe won ma kede gẹ bi oluko ni tuntun ninu ko egbe agbabolu Manchester City pelu nkan te mo oluko ni Enzo Maresca mo lati nu ko Leicester de iko Chelsea eri ni ri bi eni wi pe ohun ni okunrin to to abi eni to to lati tesiwaju pelu ise ti oluko ni Pep Guardiola lati sele papa julo be ba ro nkan to sele si ko Man U leyin ti Ferguson lo ni 2013 dasi ko won ti re league gba lati gba ti Ferguson ti lo te wo nkan to sele si ko Arsenal leyin ti oluko ni Arsene Wenger lo lodun 2018 te wo nkan to nse Liverpool lowo leyin ti oluko ni Jurgen Klopp lo ati nkan to tin se awon iko ni lanla ko oluko ni to se pe ninu ko iba lo se ori oluko ni Enzo Maresca o gbe gbere oloko lati te si waju pelu ise ti oluko ni Pep Guardiola se le abi won lo ko parun ni
3: ibi ti oluko ni Maresca to ba ye pe kadara ba ko ti won ba gbe ise fun ibi ti o ti ni issue ni wi pe o ti je ki awon ololufe awon adari no Coman City Pep Guardiola ti je ki won ma ni oye ready eyin miliki kankan loju kana to ti won ti gbo tin da fun tolo to lawon na tin ri awon bi pe ibi ta ba tin gburu Man City ta ba tin gburu Liverpool ta gburu Man United ta gburu Madrid ba ka oya ka mo gburu ti wa na be na wa no kiri na so ko wa di bi pe iko to tin ja fun orisisi nkan be yen ko wa di ko to struggle ibi ti wa la o ti de ni and e ma je ka gbagbe pe to ba je pe oluko ni Maresca ina ba gbe se fun ogoro awon bodun no Coman City lo ma lo
2: Bernardo Silva ati John Stones ni kan la mo to nlo bayi
3: so ro loro awon yen ko so loro awon yen e je ka iwo nkan to ko se ko won lo bayi won le lo in January next season ti sa ba de pari won le lo tori pe opolopo won lo ti roye igbe awa na ti di big player ko wa di pe Southampton wa na won pa lo to luko ni Maresca oluko ni lo je pe ogba abe Guardiola ko ja na ni ṣugbọn ko ki se wi pe test ti Madrid level ti Pep Guardiola fi won si ko le ma ba lo be ko le ma ba lo be akoko na won le mo le fun lowo be enu re le mo toro lodo awon alakoso se mo wi pe oluko ni Pep Guardiola ti di nkan ko do de Man City o ti a ju team to ju Man City lo o wa du Barcelona so won ba do le jagbe mo o de se dada fun won be ko to lo si Bayern o gba league fun Bayern so iwo ni sin bayi ko se gbo ori league gba won sack e ni Chelsea ni ta ba gbe chef o wa gba world cup club iga ti wa ko nba e wa ko so ibi ti wa la o ti ma de niyan enu ele mo toro dada won wi wa te pe wa gbe chef ilo tobo e o ni le drag awon lakoso pe a ni nkan ti mo fe le le eyin ko mo gba ko se ti mo le ba so bo igba mi wa te pa awon lakoso ko mo fi ayin lati ba yin so re ni a bayi ni yiro o gisa wala je fun sokoto o ti won sokoto debi o o ti wa so debi o so nkan ti mi ri to sele ni iha bi be yen niyan but e mo nkan to ma sele ni pe oluko ni so ma risk atan ba gbe je fun gege bi o ti so na lo nle kinu awon moye to se ye ki mo gbe je fun sugbon sa ka mo se bi en to be paro tan la wa je yo lagbara die fun Man City yo lagbara die to ba gba se o to ba gba se yo lagbara Man City yo struggle o ko se pe won so fa nikan o ko da won le so gbo ma so won le so Kano gan
2: wawo
3: ko le ba lo ko le lo lori tablet yen mo ohun na ni okay eni so won be se se be se aye yin bayi kankan to boge o o ya mo run e lo se be ra awon mo to eri irufe eru awon mo ti Man City parade e ra awon ti Man City kan to to lo ni Chelsea so nti mo ko se gbo boya mu deni ana o bi to ti amo sugbon ko ki se bo si gbe wa na di won won se dijugbo pe afẹ ti bi afẹ yeton oni mo wa pelu to bele bayi nisi yi emi ro wi pe teno ateta la fe bo si bayi o da leyin oluko ni leyin oluko ni Pep Guardiola e so oluko ni kan to tun ti pe to ateta bayi lenu se te gbe nu team kan lo wa lati gba yen ni England to je team kan lo wa lati gba yen
2: o da e je
3: o na la le so wi pe boya ni so ba ti lo bayi nisi o ku ateta bayi ka ti ta kan lo gbokun yen ko kan so sa won team yoku lorun ko mo won to ba ri won wo
2: o da eja sun kuro ni abeyen abu karim loju opo facebook wa mo ti abu ramadan karim mo ti wo mo ti ba yin soro boya ke yori phone yin wo mo ti message yin ka kuro ni ati beyen sporting clever
3: adogun
2: eja ya ninu ko tottenham hotspur saju fese won si alagbara ti ko tottenham hotspur ma gba lopin ose lojo sunday lati mo boya won o si duro ninu dj league le gesi abi won lo sona ta kade ran awon ololufe wa leti wi pe ko ba di lojo sunday lati ago meta ohun lati te pepe ni bi eyi radio yin si ikani aderin gbosonu 32 fm 94.9 lati ago meta lojo sunday ohun lati te pepe ere idaraya bo ko fese won se mewe wa ti won gba ninu dj league le gesi la ma fun yin ni gbogbo bo se nlo ni ati beyen basun se gbe cup won se Tottenham Hotspur relegate ni se iko West Ham United o relegate ni a ye gbogbo oro yen wo a de mama fun yin lo update n to ba nlo ninu gbogbo awon ifese won se Chelsea ati Sunderland ta no lo si Europe na awon mejeji ibo ni ko Bournemouth nlo gbogbo nkan to mama lo lojo Sunday latago meta ni e ti darapo mo a fun yin tan be kedere nkan to ba nsele ninu NPFL no e mo pa ti ma won ti o relegate se Real Monsters ni o lo relegation ni se Niger Tornadoes ni se yin ba ni gbogbo awon iko yen ta lo lo relegation nu gbogbo awon iko yi be kedere ifese won se laarin iko shooting ati Niger Tornadoes awon wo lo ma gba ballu ninu inu continental ni sa to nbo senugo rangers ni o gbe league legacy league orile de nigeria lo ni abi ko rivers ni o gba se ikorodu o lo si continental ni abi shooting ni o lo gbogbo nkan yi patapata ohun la menuba bo ba di ni ojo sunday latago meta si ago me bi ti gbogbo gba ti fe se won se yen ba fi ma tan latojo sunday e kan yi si 32 fm ke yi soke e mo pa ma fun yin tan ni ati beyen sugbon sporting clever
3: atago
2: ko ti wo mero ni balogun iko tottenham hotspur o ti ni ifarapa lati inu osu lati inu ibere inu osu karun abi yes ati ibere inu osu kerin lo ti ni ifarapa april abi bi ending april lo ti ni ifarapa o de ti wa pelu iko tottenham hotspur lati gba yin won jo wa training won jo ma ba won agbabolu so nkankan sugbon ifese won se ta fi mo boya olu iko tottenham hotspur ma agbabolu nu de league legacy ni sa to nbo ku ti romero ti fo orilede england sile o ti lo so orilede argentina ni igba ti ori iko tottenham ma ma play ifese won se wo lowo sunday o ma wa l'argentina ma wo ifese won se iko club ogana iko to ti gba ballu ngba to wa ni oje wewe to ti kiri lati mo boya won yo gba league ori won lorilede argentina ifese won se ni o lo wo yato si ifese won se iko to nsan wo ati ifese won se iko to ti je balogun lori e gege bi leader ni ribi bi pe igbese to da lo mo kun gbe
3: ohun meji lo wa ni ibi beyen oju akoko ti mo le kokon roye lori e ohun ni wi pe e mo boya awon asiko gba kan wa to je pe ti abro ni ma kan ba nse ojo bi abo ma nse awon gangan ti I ma nse ye e gbe ni ma o tapu kale gbe gangan ni bi se mo to be sele emi o ma de be se o emi be lo si bi bayi o bo je ko ni juri ni o bo je gangan lo ma se bo ye yo gba card ni o ku so gbo de fe da yo ri pe ohun lo si bi be o na ni nkan to nse le pelu ru ku ti romero ye to bi lo si be ade mo du fe ru ade to nbe laarin won tawon alakoso ngo bo ye dakun figabaga yi o mo fe lo wo e dakun eyo eyo nda mi o sugbon nkan elegeji to du abiwa de pe o fe farape sa ohun ni wi pe se ri ku ti romero o ti fi asiko kan so daada fun iko gbo bolu ti tottenham pe ohun fe kuro okan won tin lo ta ba de wo arapo ni sata wa igan oje o ti ni farapa o kere ta patapa yo to be abi e meta ototo to mo ni farapa to mo ni farapa to mo ni farapa to tun ti gbo kan ti e na ko si pelu won ati pe ifarapa nbe lara re bayi lo to gege bi en to ba je ada even ko ma je go je bi balogun gan o gbodo fi e ori gbe inu bi to wa pakale ke ndi ba won lo to oni gba bolu wo de ko loluko ni wo ko ni coach bo e ri pe o da bi 2016 abi 2020 de ni ti to da pe Portugal don gba iro ti won ko gba yen ni gbe e ri pe Ronaldo ni farapa o bo sita bo se bo sita ke se po lo re joko o tu duro se ti papa o tu ti ama gba bolu help pe e je ka lo ale se e je ka lo ale se e je ka lo ale se irufe iru nkan bayi na ni mi expect to ye kikuti ko le se fa won ko re to ba je pe won ma pari forsa boya won na lowo tabo na won e ma wori ale se kini yo le ma pe wo to ko ko pa ti even ko fe lo gan nipa ti mi ro pe irufe iru nkan ti o ti kuti to se yen o fe po gan kato ni oju ti emi fi wo sugba o nbe lowo awon alakoso bi o ba je pe nta gba ise to ba wuru wa bayi o je ka mo igbe ohun fi be ni fe wa ninu kan ta nse won se po boya ninu ile ise ni o boya ninu bi kan ni o ko fe to ba je gbo boya gangan sele pe won so fun anisin pe omo re bi mo boya iyawo re bi mo o abi gangan se awon obi re o tabi gangan se ni kan se ni kan to sumo la le so pe nkan to sele ko ko o nkan to buru ni o gbodo lo so lodo jemi nkan ti kuti to se fun won yen o fi je ka mo igbe ohun ni nkan fi won se pe ironu oko lasan lohun o je won je o yo ba ti e kuro nbe
2: Kashi mun kankan ninu DJ League legacy bekede ka so balogun inu ko egbi agba bolu Chelsea nigba kan ri Caesars Liverpool ohun na ti kede leni wi pe kisa yi ba ti tan ohun o fi legacy ohun o retire gege bi agba bolu Sporting Clever laarin iseju kan iko Liverpool pelu bi ti won ba oraye won de awon alakoso won tin wo ni wo bi wi pe bo ba je po pada yi wo tan mo olukọ ni an slot lowo awon fe lo gba olukọ ni ndoni raola tinu ko efc bomo so na ti kede wi pe kisa yi ba ton ma fi ko yen sile won fe gbe ise fun olukọ ni ndoni raola e ri eni gege bi eni kan to le tun liverpool se abi kan se ora dugo kan ma ti olukọ ni an slot lo
3: yes an slot bayi nisin yi mo ro gbo wa ni champions league slot iye liverpool nje ko se top 5 lo wa bayi nisin lati lo re wo boya won be ronu lati gba andoniro lati wa ninu league legacy yo fe to be odun bi meta kan to ti wa nbe daada sugbon kan ti mo kan fi be ruye ninu re ni wi pe lati lo so gbe fe gbe oluko ni ku fe gbe wa je bon ti fe je ka mo pe oke Liverpool na ti fe di ordinary team ko sin to ko ba iko che bi oju pe awon oluko ni ti en gba awon oluko ni ipere ni ru fe ru awon oluko ni so dede bi to po lo won gbe mo ohun na nkan ti won se o le fun eyan kankan ni nkan ni ohun ti o ni oni to ko ba iko egbe bolu ti opolopo ogo ogoro iko ti won gbe se fun sugbon ka ma paro tara wa je fun Liverpool lati le ronu egbe andoni ro lala won fe gba yen won a se suru dada suru ti won be se fan slot yi won a se mo pe opolopo ise ti John Klopp do ti sile ngba ti an slot to debe o gba o se dada lati wa to be ti ese lo da bi ba to fe yiwo ni sin bayi so lodo ti temi o emi o ro wi pe igbese ti Liverpool be gbe o da ti won ba te ba mo kan fun laye na di January tawa jo ari nkan to nse and then only proceed the phone ko ni omi
2: o da ka sunku ni abayen gba yen saloki e wonu

0: akumi diru kale egure tura se atari ajana kuta yo won mode le dayaka oro ba di ti ka gbo sa fefe ka ma tara ni baba ju baba lo
1: FM

0: ku ojo meji ijo meta e ku amoju ba wa lotun lo si ninu wiki bi ti afefe kan ni ba nfe de kan ni 32 FM 94.9 Laughter House Primary Ilimokola ni ilu Ibadan ebe la fidi kale si ta tin se bi oloba ti o seni na do le gbege si to ki yin ka bo sori eto yin eto wa akoto eto ta ko ni paronu re to ma nwaye ni gbogbo ojo jimo bi ago meje ba ti lu bayi ti se dago mejo leyin ba ta ti ba bori oru enu oje lati bi ojo aje ti ma ta tun ma bi weekend lo yi apa ji lo bo si je pe lori de wa Nigeria ni si bi ba se nkan mi o ye ke yan ti ma mura lati ma wo pe dede ise ti mo se na to mo fe ma lo le tabi ke ma wo go mo fi se fe lo wo ise tori bi oju ojo se ri ni ha oni kaluku ni bi ati gbe sise tori en la fi nki yin kabo Ridwan Adekunle clever lo ko me mo pe lori eto ye fa pa kan fo Chief na omo yin benbi paroto ati ma wa lojo mejo sugbon eto toni iyamo po njeje mo gangan paroto ti gbe yamo to o ti gbe yamo po mi inu ni yamo po ti mo soro jade e gbo mi orin yen kian
1: ah mo ki yeye be wa jire ni e ki yan awojo omo yin da mo ta yo pa le a je ki mi mo ki yeye be wa ji oloye ni ni korodu
2: godu e aye godu
1: ko niyan
2: mi o so pe eyan dada ni eyin le yin o ba kan mu lodo won nte mi so ni yen
1: a yeye be wa ji so gbo so ti gbo ro be ni
2: e ma gbo
1: oya so won ba fe lori eto lale oloye ni ni korodu gbogbo aye lo mi gba lori 32 FM
2: gbogbo wa la mo ruko won pe eyan gidi ni won eleyin ju ani ni won sugbe eyin le yin o ba kan mu a so pe ma won eyan gidi iya ton be laarin ke mo yan ati kan mo yin awon enisi won mo yin
1: o ni ba won soro yeye be wa ji o mo aishi paroto elere jejere
2: o mo yin ri ebe
1: baba gomina Modi ajo clever loju lori eto lale. Look ba wa ni loruko yeye be waji. Ma fun yan niyan lowo odun kan ba mi sadua fun
2: ile ya idojiku to ti katari.
1: Ma

0: ye be waji
1: won ni yesu won kan ki ni ba mo mo yin ri in tan so ni ba mo mo yin ri firi firi bi ba tin ba won kan lo kan be
2: o mo je be mo firi firi
1: in ti an wi ni ye ko ye
0: yin ni ya o do repete ni korodu
1: o se ri be se won won mo se se be gbo ko won ni korodu eye gidi ni mo ti o ni pe konu ko sugbe yin le yin o gbe won lodo won
0: o gba be gbe won lodo re esu mo le ba oso
1: ko imbo gimbo nbe tani
0: gege bi baba aladubari ka
1: ni olorun ke awon gege se pe awon niyan ni mo ta si gbe goro ni
0: oya ki lo so e ki mi fun niyan
1: won ni e ma da won lohun
3: so da
0: o yi ki mi ma da olorun yi o wa se oya send receipt sori whatsapp
1: is it gini
0: loruko yeye be waje omo mi aladubari ka oloye ni ni korodo mi ja
1: to ni le ni o ba suru se mo ko radio la wa aka meye million yen ni gbe wa ni se ba ti lo focus gbe yeye be waje o gbe won ni ge fa won lowo te wa fo sojo gbo facebook ti en sadu afun ti ti gbokanle te wa lo di be lo se degedege se ko wo ite ya loko awon kan jo ni e ti se te ta ki te ta kube kube te ba du je gbeje keke ni lo
0: o n gba yeye be waje
1: se mo pe bi oju kan le gba won bi e le lo e ni lo
0: o fe ba 20 mi ni le ise omo mi re ni abi e ni mi o da lo kono oku to di
1: mo ti do e je gbese le loku eni je omo yin ri ke mo to kini kan
0: oya abiola se bo se se yeye re se se
1: bo ni se se
0: oya fun mi lowo nla se bi yeye re se se lori eto lori mo gbadọ danu yan niyan dun loruko re agbalagba ni yeye re mi ati yeye re ba se jo ni
1: o ti da ba nko buru
0: mo ko mo de ule loni mo ka gba ule 32 fm na ipe be 94.9 fẹyin ẹ o le jọun lo n send request ni
1: request ki
0: e tun le se o le so lori eto be ni pe ya o loruko un pe on fi sa on fi toro lowo olorun esun le fun niyan bo se wa ni
1: se gbo loju opo facebook wa gan won e ti ri iya ki lati se won ni iropo iro buruku
0: mo je ro ni meri o je sora re mo mo tan re bo se de badan
1: won ti mo gbogbo aye ti
0: mo mo tan re bo e se mi ni wa ma wonu si yemi si
1: o da
0: me so mo ana so po
1: ko buru
0: la bere oye mo je lu lesa me so niyan radarada
1: ko buru
0: be waji lo wa ni be loruko be waji mo le yi oya iya ki lati se ma fun oni 20,000
1: ko buru yeye be waji na like yi won ga like yin ni won je mo pe in to je minu eh se pe mo ti
0: oya abiola ba mi jo clever loju ke mo pe mo lara ulu oyibo loniyan
1: o emi da won mo tele
0: abo ro pe ru yan today do wu le ni ye
1: ah o ti da ba
0: baba kan mi dake lati jo abo ro pe me mo mo mi se ni
1: o ti da ba se
0: mo gbadan gbadan komina ti ni
1: o da ko buru gomina iwo nbe ti bo nbe ti
0: se abo se yi be abo ro pe se yi se
1: olo ibi awa ina kuku sun mo office won se de lati
0: o ya ko
1: baba ni yi ni se
0: emi
1: o yi bi igba te yan yi ti yi olo
0: baba ara mo ni mi la bere mi lu lesa
1: o ti da se lesa le wa yi ile sale wa yi
0: mo ka mo de ule jare mo ka gba ule mo ko yunu mo ka se obi tun ko mo ju bari a lori eto parunu re 32 fm na ipe be o ori oke moko latinti laughter house o nla wa inti mi gbo a n ba dojo opo facebook 32 fm be yan oniyan ti pon ni be bi babe isua loruko yeye be waji oloye loruko re meti so nkan kan o dore ti ba mi soro ni whatsapp o
1: e mura si se
0: o ba ba mi soro whatsapp pe
1: e wo mo fo lohun bure ni lo be ba je gbese kankan loruko awon ti won ran yin se se pe se tan ba ti ran yan
0: on gba
1: ati ya ni jo mo rin
0: yeye be waji mo ba je gbese loruko ran pe mo fe fo niyan mewa ni owo lori eto lori kan ba mi asaduwa
1: ko te ti wa da awon lokan le te ti awon ti o gbe tan ba gbowo bi o ti se ran odun awon bi ra kankan sodun
0: o ya o di awa rara go fo niyan meji
1: o da ko buru
0: lori eto loni mo di awa jo loju
1: pepe ye ni era
0: wo so ni mo wa rara go fo niyan meji
1: pepe ye ni era boya iyon ya boya won ran yin se boya ba kan mu waju won lefimo ti an lopapa eyin to je pe won kan wo pe iyan leni na o je o ni fe tan nisin
0: be waju mo ni
1: ife tan nisin nu pe o da pe iyan leni na e mo pe iru fe yen ni ke se pe ife pe igbodo mo da lo se
0: o di ajeju mi na be ni
1: mo to mi o so pe iyan gidi ko ni won o amoruko won ko dura na ba le ko sugbon ti mo so fun yin ni wi pe ẹyin ò bá nǹkan kan mu lọ́dọ̀ wọn
0: o gbọ́ yẹ ìyẹn olóye rẹpẹtẹ
1: ẹ sì nípò ẹni tó le bá wọn sọ̀rọ̀ bóyá
2: dide duro oya bere
0: oya loruko re ma wa joyan ni oloju lori
2: ijo sele re e ja de ojo ajana ka lo re gbe po lo bi melo kan baba ti wa pada de ka bere to na ni pere 32 fm na le ngbo 94.9 ku

0: orin awusa na le gbo ta
1: se lesi orin awusa gidi ni
0: igbalode tun le leye se
1: ti igbalode o le je eyan mo yoruba na lo se awuruje orin
0: se eh like le le so bayi
1: orin awusa wa o je wala asa na ga moni gere zan gala asugana
0: mo o na le le dem bo yi
1: sunday wo ko ni na ndan mo na 32 fm mo le ngada 94.5 Anu ko mala za an love town I was in na mon kola igiza na ungwele za du ko mala sanda ku da igiza balansa
0: ga o da bi e wi e wule gbon kankan ni ke se pe
1: okay me gbo ni awusa ni mo tun mi fi awusa ko ni so ni yan le

0: se ele vai nisi e tu se ele yi nko e fara balẹ
1: orin o ko bi orin yemi my lover ni bi o ma bi ja fi mi le bi bi ti orin ni lo
0: bi orin ife o ji ko
1: o ba mi gbo awure zana ga mata ga za la zaga ma la tan zaga mun na de sin da awure la zaga oni ba gba usa be ni ke wa so itumo die mo mo pe gbogbo eyan ni mi gbo ni alabana to lu gbon ba o ke tei gba usa ni tei gba usa ni sangala mu ko sanda ga
0: hello
1: zambolo da sabu ma
0: hello
2: papa wo to adia le nlo
0: se gbo adia so da won la idea ni won lo gbon le ni o be gbon pa
2: se ba tan lo so ba nlo e ma weyin wo
0: se gbo lo o da bi pe un mi se agbalagba mi lo adia omo yodun mo gbe lule awusa aboru po ma awusa gegere
3: hello meyeche when I walk agasa
0: da Allah na so a ba na ji magana de woni keremin yaro ka se nim baba awusa ni
3: why mi yaro
0: kai keremin yaro ka ni yaro ka ni yaro ka ni yaro ka ni
3: yaro ka ni yaro ka ni yaro ka ni yaro ka ni yaro ka ni yaro ka ni yaro ka ni yaro ka ni
0: yaro ka ni yaro ka ni yaro ka ni yaro ka ni yaro
3: ka ni yaro ka ni yaro
0: ka ni yaro ka ni yaro ka ni yaro
3: ka ni
0: omodun melo lo wa ko to kuro nkanu
3: mo ese de badan ni
0: o tan ara yan ara yan songo kata le de badan
4: e me gbo ohun en ti mo ngbo yin si
0: ara yan songo kata le
4: ohun en ti mo ngbo yin
0: okoloko lo fe ni kanu on fil fi se ri ade danu eye eye la ma ba mi lo agidi fe okoloko ni kanu on fi se ri ade danu
4: won lawon sese de mi o le mo
0: iro lo mi pa bo se wa ni iro lo mi pa oniyan dudu ni na
4: e ma se eyan edudu ni
0: paro paro alaba
3: tekuma kai kuma pare mu tile
0: ka iza kai magana da baba agbaragba da Allah bana so kai magana da soriki
4: ni
0: baban duniya da jiki mo kala ka ta ba da da Allah ka to bani but so
3: dali kin da be to komai ba
0: ni
3: kana ne ka tani
0: duka mu kana kana jika kana ji mu ne kana she da baba kana kana go
3: kana jinka
0: ka sa bo gima ka sa bo de na she ko ka sa bo de na she
3: ẹni bàbá ìrìngíwà
0: wàláì gbọ́nà bèè jẹ́ haúsá kèrèmí kàdàkàdà bèè jí kọ́ haúsá kẹ̀dàndà ọ̀là kẹ́dàndà gẹ́dàndà bèè jí àgbàgbà kọ́dà yìí màgbà bàbá
4: kẹ́dàndà bàbá kẹ́dàndà
0: bàbá kẹ́dàndà
4: bàbá kẹ́dàndà bàbá
0: kẹ́dàndà
4: bàbá kẹ́dàndà
0: bàbá kẹ́dàndà bàbá kẹ́dàndà bàbá kẹ́dàndà bàbá kẹ́dàndà bàbá kẹ́dàndà bàbá I'm not going to check it. I'm not going to check it. I'm not going to check it. I'm not
4: going
0: to check it. I'm not going to check it. I'm not going to check it. I'm not going to check it. I'm not going to check it. I'm not going to check it. I'm not going to check it. I'm not going to check it. Ni mo kola hili ko re ni e ma gbo e mo yi kuro ni be we ra si ako daro
5: to ese gidi gan ni oni yan se olobe se won je ba ni je patapata la dupe lowo yi adupe pe wa nbe lati bi ata ti bere ti ta fi pari e supo e mo ti lo awon ito mi to tun ni ye lori won ogori agbagbe e mo pe dumidumo mi la ma nse ni kan ni tade ni ko shuru ta ti fm ese gidi gan je wa pelu wa tunde du wa kiyin alu yin logo enu ati ja ti mo yan ni nira ba kan na lagba tunde du ese gidi gan ni so ba teki dada ko ni fi yin le ese gidi gan ni ori don adekunle clever lo ko mi e ja ma lo tori asiko to ku ibi abagbe po si le ra mo nto awon onipolo oja won ti gba a tun pade njo mejo lagbara olohun o dabo

0: kumidiru kale egure tura se atari ajanakuta yo won modele dayaka oro pa bi ti ka gbo safefe ka ma tara ni baba ju baba lo
1: FM 90.3

0: ra komedi ru kale egure tura se atari ajana kuta yo won mode le dayaka oro ba di ti ka gbo safefe ka ma tanra ni baba ju baba lo
1: to FM 94.9.

0: So, Baba mi, ewe nje ade goroye igi adubi, agbefa gori ite, oloye otun oluwa wu, jenara fun gbogbo le Ibadan tile toko, ema toka abo sori eto.
1: Okay, olo otu ekule.
0: So, gege bi ise imi, eyena ama yupe awon abere ma tawota se no mene. Won so pe iseda, iseda. Ari yeji e won be so pe iseda nbe iseda o si kini ntawon eyan soro ba ngba ti an so wi pe iseda pe ah oni eti eda yan pe yo wa se laye wi pe so si ba iseda re mu enikan wa n so fun emi pe ohun o ni gbagbo pe iseda kan be nbi kan pe nteyan ba na omo na ni oni nbi enikan n lo bi kan won ni omi tutu ni ko won lo ma ta nto ba je mo nkan gbona pe ko won mo se o sugbon nto ba je mo nkan tutu tutu o n wa mu gbogbo owo to n fi n sowo o n kojo o wa n fi n sowo nkan tutu ati memu ni o ati gbogbo e ti jije ni o to je tutu tutu o n ori nkan kan ijakule na lo n to n ba pade se louto ati lododo se iseda wa baba mi iwe je adeguro ege adubi agbefaguri ite
1: ese olotu adupe lo olodumare olodun lo ni on gbogbo olodun lo ni imo olodun lo ni oye iti awon baba wa npe ni iseda nile yoruba o na ni ma tose to loyo awon baba wa ni ile ti o ba toju eni su eda kan ririn ibe lokun o n lo fa isoro topolopo ni to je pe bi won ba nlalakala aseta na ni bi won ni soro kan aseta na ni awon baba wo mo kan keji won to ni iru eni ti won ni owo nkan tutu ni ko ma lo si yi e je ka lo sinu odufa osa wonrin osa lowo otun owonrin lowo osi ibi ti fa tin so fun wa pe ise nse ntoju be ni owo nse nbere wo

0: arosoke odo o nle laje lopo lopo ni ndafasi won ni yo laje lopo lopo ebo ni ko wa se ogboriru ebo oru ogberu oteru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan kope ko jina e wa ba ni ni jebuture la ba ni lese o barisa o nle futeleri gbaju gbaja onisowo ni oda ni ke ku oke bi eku eye oke bi eye eyan fo mbi eyan lo ba mu kan keje ogbale alawo lo ire aje won le pada re gbogbo le pada bayi ni dafasi waja ti babalawo da ba fun o le futele o ma fi kolo keja loju omi topon san to ye la o sa won rin lodu to ku loju opon babalawo wa ni iwo n le futele o ma fi kolo keja loju omi nti fa n to ka si fun oni wipe owo nkan tutu lowo re ah o n le futele ni owo nkan tutu won ni be ni won ni sugbon moko a ma lapere iwo n le futele o ma fi kolo keja loju omi ise nkan tutu ni ko ma lo ri si o n le futele o ma fi kolo keja loju omi o wa le ibowo tori yo ba bo won ni moko a ma lapere owo nkan tutu te ni ko won ma lo si ti owo ta ni ko won ma lo ri ta ifa ni be ko owo table water ni ko won ma lo ri ta ifa ni be ko oda ko won ma si owo eja se nkan tutu na kuku leja ifa ko nrire nbe eja ta wa tun wi na mo ko a ma lapere oku eja ni ko won ma ta ifa ni be ko aye eja ni ko won ma ta ifa ni be ko kin wa ni nkan tutu gan to won ma si oda ko won ma sin osin eja ni ifa ko rire nbe o n le futele o ma fi ko lo keja loju omi ti o si fi apo wa aro soke odo lo ba lo ri gbe odo kere o gbe do keji o ba su eja berebe ngba ti o fi di osu meje eja ti ngbe ja mi nu obu o n le futele o ma fi ko lo keja loju omi ngba to ta eja ilopo ilopo ilopo owo to fi da oko owo eja yi ilota o tun wa pada gbe odo iberebe bi odo mewa ngba to ti lawon onibara ilopo ekeji ti awon eja ti o tun pada ta won bayi ore o le futele o ma fi ko lo keja loju omi o bere si ni pada ni ijo wa nbijo ayo wa nbi ayo ijo ni wa njo ayo ni wa nyo ni ba nse be gege ni babalawo mi serere kifa ifa ni nse se nse ntoju be ni owo nse nbere wo baba ngbando lojo omi ata si won loju omi ata si won lenu lodi fa fun le futele o ma fi ko lo keja loju omi ti o si fi apo wa aro soke odo o n le segun lopo lopo ni nda fa si won ni yo ni re lopo lopo ebo ni ko wa se ogboriru ebo oru o gberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan kope ko jina e wa ba ni ni jebuture la ba ni lese o barisa mo ko a ma lapere ogbon ti odu fa iko wa nu en ti an ba so fun pe owo nkan tutu ni se re a le ibo wo ni babalawo ni ba yan da ifa babalawo ni le ibo wo ni le yoruba lati gba wa ti se te da ye ode oni ifa la abile re baba fe sise pe ise wo ni eleda re ro mo olodumare lo gbe ifa kale 256 ni page ti nbe ninu fa yato si awon asomo gbe to tun ku en to ba je mo rin ajo ti e ti fa ba ti gbe jade etutu to ba se to na re o fi la ifa o to so na n to ba je mo ko se bo ba je pe nkan tutu ni won ni so fun o ko wo nkan tutu nikan ni ko ma lo si ifa o yan ri re fun o to ba ti le ibowo eja tutu ni o eja sisin ni o table water ni o pure water ni gbogbo e ni won o le ifa wo n to ba wa je ti e ifa o so po n rire nbe o le se se fun odun melo to fi ni la ri nbe tori baba bogun omo ikan na ni ojo ga olodumare je gbogbo wa o sisi onise
1: ami o
0: ta ba soro npa owo nkan kan pe keyan o ma lo si keyan o le ibowo ni le yoruba
1: kese pe
0: ba do ti idaye nkan kan la di enje
1: kese pe ngba won ta ni
0: an ngba ti ni nkan tutu ma wa lo sare tan to wo ni lo fa ti opolopo fi n si àwọn tí wọn jẹ onímọ tí a fi máa ń sì wá gbọ tí wọn ò bá ti béèrè kí wọn yanrí rẹ ibi tí rìsọọtì sí náà ni pé wọn ò tún padà lọ yẹ ìbò wò lọdọ àwọn tó bá jẹ onímọ tó jẹ babaláwo tí ń sọ pẹlẹ tí ń dáfá àtàwọn onímọ míì tó lọhùn tún fún lórí ọfẹ torí mọ pọ rẹpẹtẹ kò pin síbì kan.
1: tó ẹ ṣe àdúpẹ́ a máa rí yín bá o bàbá àjíǹde ara ó sì máa jẹ fún yín.
0: adégoróyè ìgbé àdùbí agbéfagorí ìtẹ lórúkọ tèmi olóyè ọ̀tún olúwa wo jẹ́nára fún gbogbo tìbútòrò ile badan lapapo magaji ile oluoje of oje badan land ero bani soro mini 080 332 60141 is 080 332 60141 tabi 082 53 45 9223 080 53 45 9223 o sawonrin lodu fatimo mu wa si etigbo yin lasa le to soro nipa owo nkan tutu pe keyan o yewo ni o a lebo owo ni ta ba fe mo iyi keyi nkan tutu to je owo ta ba mo si e laboru o e laboyi e labo sise gbo ato asuri iworiwo fun

0: adu bi agbe fagori ite omo dido wa mo gbo ma te onisu lo niyan ke yan ma se se ni ko ma je nbi e niri oja tegbe re nta ni wo gbe kale lota o so wo gbe yawo orere nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lode we ji adu bi otun olowo le ibadan ni baba asale loju ona je nbadan lati oje eleni egun okada baba asale oju source ni e ti so kale e ti ri eko mo na won gbagada gbagada e we ji adu bi nbe tabi ka e pe won sori 08033260141 Oloye weji adubi otu oluwawo le ibadan lo ni irorun la ba nigba ta daye
1: alaka lo lagbada moriwo lo logo mo

0: salam ma je
1: pale ni ton se ru we
0: eh ari ojo ni ton e ba nda ya e ba nda ayo e o ni je
1: awo se se po panuru din ni oloye ko ma banki dada nilu london sale wa ke
0: amale elija muritala Only good evening. Omole Elija ni well done, sir.
1: Lanle, tete,
0: tete. Oh, sorry, Riyinde.
1: Apura.

0: 0809 7000 0709 49 0705 50 0709 49 0705 50 0709 49
1: won ka won o ka okan wo ti e ti da wa lari
2: tori olohun e pa ronu ti ani ke se baba gba o suba ka wa le de lo ni ka ma se bere ka ma tun ma ro.
1: Hello.
3: No.
1: Yes sir.
3: Okay.
1: Sir lati mi o gbo yin dada o.
3: Hello send
1: god mo gbo yin bayi
3: you are what an assura
1: eh be da ko yin ki lo de te be da ko yin gan e popular die
3: ye ni pa to le ti ya usa ko ke du se
1: e mo to sele e change location bi te wa e die boya ke move sa pa bo mi ko le clear ko clear
3: se n go bayi
1: eh eh
3: se mo pe awa yoruba mi mo ni awa ni kasora
1: kasora
3: eni kan o le di lati le yoruba ko ke lo te du se ya usa Nigeria ni kemi Nigeria won pa won taba won oye won tabi nikan to je firiki ninu won
1: mm
3: but ya wa yoruba ake n gbagba ku gba laaye
1: mm
3: ake n gbagba ku gba laaye no lu nda wa la le sile aye won no to ara kan ma je ni Nigeria sugbon ise wa ya to to na o fun to buru ju ti ale ju kan ba ti wo bi ka mo n to fe ka mo n to gbe wa ka mo n to gbe lowo ka to gba la le ju to da wa la le niyan
1: Idodo oro Olorun ni pa la kaye bodayin Nla fina sori orun le sun ni asun le ya igba be pa won na ni won ba wa se sumika awon egbe oni awon egbe oni bata won won benle won exist o koda won sajodun ni gbogbo igba
2: won ba se njaye lai gba gaye kan pa
1: do ni won challenge awon ti won se petipetipeti kiri agbole
2: o je wo je lo ma o je
1: awon na ni won ti wi baro ata
2: ma un wo lawo tan
1: awon na ni won mo ba wa se ejika ni shop laye igba kan awon gana la ma nlo ngba yin ngba ta wa si kere
2: aye lai gba gaye kan pa
1: awọn Ghana awọn Togo awọn naa mo n se ejika ni shop
2: omo lo ma un o la o
1: tan o wa iwo iwa gan le ejika ni shop
2: iwo ko won ki fenu se owo la
1: fi ala jalo ayo ba ti le ju
2: aye lo ma un pada jo ma ye
1: very lovely tribe
2: pada ja ye gan
1: agbagba kugba ba ta wa gbe le ni o aye mi bayi gbugbu wa lajo so ajo ko ri bi kan
2: o ko won ki fenu se owo la fi le se
1: di ka ni shop hello
3: hello
1: eh eh
3: eya ni dress na to
1: e ba yin radio yen lo le e yin radio lo le kemi le gba yin dada
3: eh ri lo so
1: mm
3: eh ati ko igbe ati fi na sori ewu le so
1: mm
3: gbugbo o ni le ba gba yawo ale ti
1: mm
3: alejo ni o lo alejo lo ba si gbayawo onile alejo na ni
1: o pe kalejo gbayawo nle gan tori yo mo ko won wu le lo na
3: ehn ehn bo dilo so ati gbagba fugba ṣugbọn imu wigi imu alagbaro won ti gun o won ti lo kọna ta fe gbegba ta la wa le sese a le ni pastor tabi awon afa e wa ba iro ẹ jẹ kan àwọn onífẹsẹ gidi kan wá àwọn ọdẹ gidi tẹbí ní àtijọ rí ẹnìkan ṣoṣo lè sọdún ìbàdàn yìí tí ò ní mú ìbàdàn bẹẹ ni
1: òní
3: mú dání ó dẹ máa sọ kò dẹ pẹkẹ ò yẹn mì níbo làwọn ọsàn yẹn wà.
1: ìyá elizabeth wọn tiẹ mọ àwọn kan dínkan báyìí wà tá a mọ rí ngbà táwọn kékeré tá a bá lọ lé ẹnìkan wọn wà á mú ìgbálẹ wọn ò fi síbi ẹ ti mọ won won ni pe ti o le ba wo be pe yo gba le ti le mo ni bo
3: e se pe yo ma to du kakiri o ti ni ti e so ko de ni to du kakiri
4: pẹkẹ ọdẹ ni mi ti le fi mo ti bo ni gbogbo awon yen wa awon de won yen kan tu won le me n le bo ta wa dara wa lu ni le yo bai kan tu won le kan tu awon de won yen le wa flush won da ni ninu gbogbo ti won wa ko ti bon ba wonu o le wa awon awon ri
1: to
4: ta mo je afi Qur'an yen bibe iro ogun sango oja
1: iya iya
4: na kan jade
1: Yeah, Elizabeth.
4: Any suru.
1: I want to one mount to one new cotopo. Tomorrow, if you can come back, see you cook your water debe. Say, can you am I really a be? Tell your water,
4: dear, my room. Me, undo, said anybody, but I want to bando, cosun, do say, woman, want to move for any cold brother, walk away, Nicka. Bobby and the Kabajabo, oh, God, or Mutori, no John, we have a passing of when.
1: Bawa keke bayi won a mu won mu won kini bi adu keke kan bayi won a sumo igi kan to ba ti gbe loko yo ma mi a me ti mo mi yo sa mo mi yo mo mi yo mo mi lo erugun ti kokko ba wo gan pe ah ki n ba lo debi o le le gbe abi sa ka ma je ni hello yes sir
3: Woman to one sort of an echo of Long Money Darrow.
1: A meal.
3: You put a bar around Lurie, you got me. I won't put a shaker. I see the Abushaka Dana. If I got a lag Dana, I'd banned him. Yes, I'd banned him. The back case in the back. I'm about to go back in Mookie Dalia around. The Christian in Dalia around Luni, Muslim in Dalia around Luni. So, ake pan da gba na ni an gba gba e na lo bi ni
1: mm
3: gba lo bi ni
1: mm
3: so iba kuku dara pa pa da si ese aro a tu awon baba yen le
1: o ti da
3: awon kini won yen be o n do mi apayo so ba ti ri ori ko ke la ma lo ba e kini la ma se ro la pa fura wa
1: ah ori o ke nwo ki o ah ori o ke nwo ki
3: o nwo ki sugbon ro lo po ju nbe baba
4: I don't know.
1: Kileri.
4: Then, that I see Gaga. Naya, I hope you see. Tell no more, I can't even know. Could not call what some more life. Sita. You look at our own letter and then.
1: Oh, wow. Hello.
5: Hello, Jine Baba.
1: Eh.
5: Ekweto sa.
1: Oh my God.
5: Sigo ki o do ni o.
1: Sigo bansi. Oro ma agbe nu abi bo bo wa ni se di se wa gba die nu ti le.
5: O ti suwa ala jine. Dari suran tra ta ni wala o to ni o.
1: Eh.
5: Ise se. Lo le yan ti do wa nle ba o.
1: Se yo yan.

0: wa ba yan ru la fun si hello
1: hello kale
0: o kale lo hello jare o ko yin
1: ami
0: baba jare
1: oye baba ko ya ni jare ada ti bibeli o di ta ba du
0: be ni
1: o ti ka wa ta lo ka ni
0: be ni gbogun fa gbogun ti awon to gbogun ti mi fija fun mo ja
1: o ja ba o di jare ja
0: hello
1: o fa mo ni
0: ke se pe ngba te ba ese te be ti tan eyan se eyan o wa ninu sira
1: eh now to ya ti wa nu sira
0: eh
1: ide wa di ka ogbe yin won ra won
0: to
1: be
0: ibon ke
1: ni don gare bi di oyin
0: kai ka bi esi se mo se mo be n ka ka ri no mo ka
1: ba ijire aba ijire aba o ya dia
0: ah mo ya dua hello eh o
1: ma
0: ke mo fe sa
1: joga
0: mo
1: wa pelu yin ah ah ala ko bi o ko ni ati asuka
0: okay
1: ma de gbe
0: gbe
1: ni ti ro so mo lo la ro ana ta so ni radio
0: okay
1: a wa ti so kan ku ni o ma ni gan ni gan ni an le gba lo ko kan ku na o kan to e di la ti ja re le ti mo wa de oko kale ba won ti e ba mi buru lo yin ati ko ya gbo awon baba ke iru lo ba gbo man tin o gbo oko gidi bo won ati man tin awon yen o to ko du kan la mo ba won lo o to na da ni
0: eyin gangan ko eyin gangan ko te duro dada
1: na
0: mo leyin gangan se yin gangan duro dada
1: ara yin lo mi oja na ni kan so yi
0: eh aleyin gangan ta ba lo ya lona bayi si bo ti aran se pe yin
1: a so ke mi o me mo mi la dare ni ya mo la dare
0: eh awon lo ni le da lo a jo lo na ni o jo kan gbogbo wa ni
1: o jo gbogbo ko ni se kale nu ni se ni mo to wa yo kada wa
0: okay
1: ni ba to ko ni eh ay ay ke se bo ke ni ka se bo yo wa
0: eh
1: ya ba won ba yo wa ibu wa ma ba wa ba ko mo ku se lo wa do we
0: ateyin na eyin o ni wa le a jo lo
1: o ba ti to ba lori to gbe nkan
0: yi
1: Olorun gbe ni ke awon alabo si o
0: so ta ba ti ba yanju baba ta ba ti ri gbogbo nkan ta fe ta ka pe nkan ran te pe yin
1: Jambo ni sio.
0: Ami.
1: O ko to, mo ma gba de to re.
0: E se baba.
2: Fine fine baby. Eleyin ti we je.
0: Oga. Ba ni baba ni mo ma gba du eto e.
2: O du fe. O ba du fe re.
0: Eyin o, teyin se Yoruba ni.
2: Emi loruko. O fa mi.
0: Ta ba lo ya le ni. O ye ajo gbogbo o jo lo ni.
2: Ba do jo ale.
0: Mama ta fi leta ni o ma toju won e fi mi si nke ayen mo be si o ma mo laaro o mo ba te
2: family ro
0: go da mo mo fufuro mo mo bi a tin fi ege ta le fi se ilubo ta le fi se gari
2: Fatima baby
0: yeah yeah
2: Eleyin ju ege
0: yeah yeah
2: Chikira baby
0: yeah yeah
2: Eleyin ju e

0: 070-55-5000. Hello. Hello, salam alaikum.
1: Hello.
0: Hello, sir.
1: Hello.
0: I love you. I love you.
1: I pray to you.
0: Baba.
1: Yes. I love you. I was a little bit.
0: Kilo viso.
1: So,
0: Hello. Sorry. Emo binu ele pe pada. Hello sir. Hello.
2: Hello Ijile. Ifunpa ki le wa tadi.
0: Ah, emo. Won ni di omo pe o to. O ye ki ki won eh se ki ruhin ma su se ke mi wa su ni. Ebi.
2: Ifunpa ki le wa tadi.
0: Ije ri bi igbadi keke kan ti o mo. Ti mo wa la be beli
2: du.
0: Ah, ni waju eke 47. Oluwa
2: Oluwa Olusagun
0: emi ki yo salai ni abi Oluwa Olusagun tan mi mo gba Jesu lo sabo lori mi boya ke na akije hello
1: hello
0: akije
1: omo da lewe ati
0: to wa nle to ba na ni
1: lewe ba ya
0: eh
1: omo ni le yo kuta ole ko ko ka pata o pati
0: abi o ah apata buru oloko da si ti ke oloko ja pata ni
1: ati ni ba ya omo kakaka
0: to wa nle
1: wa nle ye ebori ni wa yi ti ori afefe la wa
0: no a ra leyin eto be mo ni na nbe
1: o ni dabu ni ri wa la
0: eyin ye ile ya ye lizwa ti mi bi pe ki mo nwa efun pa igbadi si ani ki mo ti eni dombe o ko eni yo baba be mi ni ki dombe o omo go emi ekun ah ewe gbegbe lo ni ki gbegbe mo le gbegbe ewe gbegbe lo ni ki ewe mo le gbegbe adia fun ah awon akosori yen yen ti ko ka pe oya ma sun o baba be le oya ma gbele oya ma sanko eh amun lo bi oko to po oh hello
1: hello baba
0: se ko ye gan yan niru awon kini yen lo ni
1: ah iwe gbegbe re ki 47 gan ni o
0: ni gba
1: ko re ki 47
0: ah o nu re ma so be ma ile yoruba la wa ewe gbegbe lori e ma gbe mi aja lori ke ma le ju mi le be ti mu baba ni ka moni olala na gan adia fun ah kilo bi se re bi ori sa
1: loju e tu gan nu o
0: lo no no on a more serious note igbagbo ni a mo soro beyan je imam beyan je woli church e ke ni awon ajebi ti won fi si wa lara ah baba wa na o won gora won o won won so oro baba kan fun mi ni side ona e mo je e je nforuko ki nforuko lu yen ki n fi bo won la sere won ni baba yen won ni o le po ti ma so pe eyan le po won ni o fe iwo si won ni lodun kan o fi oku e rent fe nikan bi ya mo ye ke mo pe oko si mo po won ni eyan o le to oko ntan won ni odun akoko to fi oko rent fun yen o nto mu return wa o gbe po wa gbege wa egbe ilubo wa gbe gari wa won ni agreement won si ni pe to ba leyin odun mewa o won o gba oko n pada o won ni ko si pe odun mewa o lo ba eni ebe to e odun ta da pe but somo n to wa bo bayi to ba dodun to n bo eh awon ere oko re to se ni odun yi to ba ti n koro re tan mo wule continue bo fe da ko mo o kon ti wo hun da pada o won wa ni eni yen pe oko ti o n da pe ibe ni o ti ri gbogbo awon nkan to ti sonu tipe tipe pe oko yen je lowo gan ko wa fe foko le won ni ngba ti o tun o satun wa bebe pe ko jo ko fun lodun kan si won ni ma yen wa tun yonda si yen ni to fun to fo current ni o ti de bo fun o kan fun ko gbowo won ni gbo wa pada wa at last with when ebere won wule be mi mo mo fe gboko mi dele aki bo dede le jile agbara nbe nle yoruba en te ba ri ebi won ja do tan e ma ja scope ara wa won ni ngba ma yoruba e fi oko le won lo wa lo so won pe ale ejeta mo ti lo yan oko leyin mi atawon ebi mi nikan la le wo oko bo ba so bo fe wo oko leyin ohun iko se o ona si won lo na si gbowo die lo yin muslim we mi oko to ni mo wo mo wo wa ni gba te ni wa wo oko robo na bi because abi kan le obi mogun kan wa wo oke won lo bo le bo wo kini oke wa lo ba bi e bo lo ni ma wo oko ni o to ti eh isumo to lo wi kini enu wa bi ma e pe bi mo se nbo so lo bai ta ba bi oda iponri pa popo yida lo wo oko bo se ba le ni pe adabi ti e ba si ba ba awon lo ni le nloku te ko ba awon lo ni le to on si fun o pe ko lo lodun mewa to wa lo lodun meji ra to fe gbe padabu te ba bi ori lola lowo ko oni bo se sori kokun lo ni

0: wọ́n sọ̀rọ̀ wọn ní ká ra cement. Ilé yẹn mo ti ń kọ́ fún 17 years ní ilé bo. Ilé yẹn kọ́ wà ń bẹ̀. But for the glory of God, lẹ́yìn ìgbà tí mo ra cement yẹn, mo akọ́ ilé yẹn tán within January till now. Láńlọ̀ tó tún wá wà lẹ́yìn mi tún lóun fẹ́ ta tòwó ní àwa lòun fẹ́ ká ra aláàlówó. Ó láwa lòun fẹ́ bóun máa da dúró dé wa. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe owó yẹn ní ọ̀nà tí a lérò àtẹ̀mí àtọkọ mi. Àtura
1: lọ́nà. Ele ta yin ko tele.
0: Ben.
1: Odun melo.
0: 17 years.
1: 17.
0: Ben.
1: O wa igba wo le wa sibi.
0: January.
1: January.
0: Ben.
1: Ejo ya won to ra cement.
0: Yes sir.
1: So be se wa kuro mi.
0: E mo wa so fun Olorun mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen. Olorun de pari ti wa
1: bi January. Enu January 6.
0: Ben sir.
1: E to wa ra ile another.
0: To wa leyin ni o lo awa lo n fe ka ra. Ala lowo la awa lo ma gbe duro de asugun ati ra bayi.
1: Patewo e kilo e de nwo bayi eyin wa ni December pelu ile uncompleted building ti o le pari for 17 years
0: since 2007
1: nteyin wa le se lati 2007 to de se laarin January 6 ki de se po wa tun se o tun wa ra another ile ti enikan tun se ti eti abemi ati pari ti e na ko le mo yato laarin aladuwa ten ti o gba ni o tele the same category ni won wa won ajo pari le won ni but nigba to re ofe dori ti won won pari ti won won tun ra telomi ti o le da pari bo se ku lori oke yi let double grace work for you
2: na ori ofe se ko meji
1: o to pe ni great mercy ni e tun lo ra mi
2: amen.
3: All right, you can take it.

0: Awo ni asoju rere.
1: Anything come out of heaven.
0: Wa ma gbadua.
1: You will pray.
0: Wa ma ri kiri.
1: You will go.
0: Gbogbo bi ti ba gori
1: wo. Anywhere I take my head to.
0: Ila ko ma si.
1: Lo so mo.
0: Ila ko gboro ti mo.
1: Lo mo ta mi shot again.
0: Ila ko ma si
1: fun. Lo so mo pa mi.
0: Lo tu lo si.
1: But the land of the.
0: Ni waju layi.
1: The head before.
0: Ila ku si o. Ila ku si o.
1: Oya
0: gbadu ma je.
1: Absolutely,